0: una, siguro hindi lang para sa pagiging atleta, pero sa pagiging individual din, as a person in general?
1: Simple lang naman po yung makamit ko yung gusto kong marating, ma'am. Tapos para sa pamilya at sa country din, ma'am. Yun, ma'am. Lang naman po, ma'am. Yung magpursige lang palagi.
0: Sige, para sa goal talaga. At ano nga ba ang pinaka-goal ni Rose G? Bukod dito sa Asian Games, gaano pa talaga kataas ang gustong marating ni Rose G?
1: Siyempre po, lahat ng atleta gustong makakwalify, ma'am. Lahat po kami. Sunod lang kung makaswerte, ma'am, or pala rin mag-medal din. Ganun po, ma'am.
0: Oh, sigurado, Coach Allen, step by step ito. Mag-qualify muna. Pag nag-qualify na, siyempre, makamedal naman. Gaano katagal ang qualifying timeline, Coach Allen?
2: Hanggang 2028, ma'am, meron pa kami last qualifying 2028.
0: Ibig sabihin?
2: 4 months yata before na games, competition, ma'am.
0: Ibig sabihin, Coach Allen, ang tagal ng ano ng talagang bubunuin nyo para maghanda, para lang mag-qualify, di ba?
2: 2 years po, ma'am. 2 years.
0: Mas matagal po ba ito kaysa nung nakaraang Olympic cycle o pareho lang?
2: Same lang, ma'am. Pero mas matindi po ito ngayon, ma'am. Kasi yung qualification ngayon, ma'am, top 8 lang papasok, ma'am. Eh. Best of the best talaga, ma'am. Patapos, kunin nila yung pinakatapes buhat mo, ma'am, in total. And then, yun nila ang gagawin na pasyan, ma'am, sa qualification.
0: Pero, coach, mas marami po ba na tournament this time kaysa nung nakaraan?
2: Same lang, ma'am. Same lang pa rin. Iba lang yung ano nila ngayon, ma'am. Hindi na point system. Yung palakasan na ngayon, ma'am.
0: Ah, yung best lift. Okay.
2: Yes po. Tatlong best lift na yun. First round ng qualifying, then second round, dalawang best lift, ang pinaka, the best talaga yung kukunin nila.
0: Okay.
2: Katapos top 8 lang po, ma'am. Hindi na top 10, top 8 lang.
0: Oo, nabawasan pa ng 2 pwesto, so mahirap. Kaya talagang pinag-aaralan ninyo mga coaches kung paano yes, talaga strategize.
2: Dapat ano talaga, ma'am, every qualifying, nandun ka sa mga top 5 or top 4. Mas maganda, top 1 ka, ganun. Dapat ganito.
0: Kailangan bang lahat ng qualifying ay salihan ng isang atleta o mamimili na lang ang isang atleta?
2: Kailangan po. Kailangan po, ma'am. Kailangan po.
0: Kailangan din mag-participate. Akala ko pwedeng this time magpahinga muna si Rose G kasi kagagaling lang sa Asian Games, di ba? Sa next na lang. To conserve the energy.
2: Ibang weightlifting, ma'am. Kailangan talaga. Ganun yung qualification nila, ma'am.
0: Hirap nga pala talaga. So, Rose G, ready talaga sa alam natin mahirap na landas, pathway para makarating sa Olympic Games, Rose G?
1: Yes po, ma'am. Ready na po, ma'am. Kailangan pagandaan.
0: Kanina nabanggit ni coach yung weight. Sa weight ba, wala kang problema? Kasi tumaas naman eh, ano? Mas siguro mas may problema kung bumaba. Ano
1: maintain
0: po?
1: Maintain lang naman po ako ngayon.
2: Maintain lang po, point lang po.
0: O, ayan. So, ano ang gusto nyong masabi pa, coach, dito sa paglahok ng ating mga atleta? By the way, ha, coach, i-correct mo ako. Base sa listahan ko, ito po yung mga kasama ni Rose G. Si Elrin Ando, syempre yung ating bronze medalist. Oh. Tama po ba? Umakyat na rin ng timbang o nagbago ng timbang si Elrin?
2: Sa 61 category po, ma'am.
0: Sa 61 siya, kilograms. Okay. Si Crystal Macrohon, isa pa rin po nating bet?
2: Yes po. 69.
0: 69 kilograms. Tapos si Albert Ian de los Santos?
2: Yes po. 70 category po, boys.
0: Okay, 70. Pero di ba juniors pa ito? Ano po si Albert?
2: Yes po, ma'am. Last junior po ngayon, ma'am. Bago lang naglaro sa Tashkent kami, ma'am.
0: Galing pala nung De Los Santos na ito. Sa bagay, may pagmamanahan yung ama. Ano po?
2: Yes po.
0: Tapos si sino ito? Elia Frame Limong.
2: Elia Frame po. Elia Frame Limong.
0: Elia Frame Limong. Mukhang bagong yes. Pangalan, Coach Allen.
2: Yes po. Taga ano po? Ipugaw.
0: Gaano din po ka capacitive na sa ganitong lineup? Puro siyang lahat palaban, Coach Allen, yung miyembro ng ating team.
2: Yes po, ma'am, kasi pinili po ng ano po, SWP namin po sa Man Weightlifting ng Pilipinas na ipapadala yung mga

0: Ha, ng buong team, kanina nabanggit mo na kayo-kayo, nagpapalakasan ng loob kasi kayo-kayo magkakasama sa training, Rose G.
1: Yes po, yun, ganun na naman. Masaya naman po na ano po, push po ng isa't isa namin, parang ano na, minomotivate din namin at the same time yung isa't isa. Yun man.
0: Rose G, sa pagsali ba sa Asian Games, may special kang motivation, may special kang inspirasyon in this particular time? Second time mo na lumahok sa Asian Games, ano yung nagpo-push sa'yo para talaga magtagumpay?
1: Siguro mag para sa ano ko, ma'am, sarili, sa pamilya, sa bansa po natin, siyempre po, ma'am. Tsaka para na din ano po, para din maging proud din sila sa akin, ma'am. Yun po.
0: Proud na sila sa iyo, mas magiging proud pa sila, di ba?
1: Yes po.
0: Pero siyempre, para sa akin din, siguro isang hugot sa iyo yung ano, after SEA Games, ito yung redeeming yourself. Pwede ba yon?
1: Pwede na, pwede po. Yun po din yung isa pong ano ko, ma'am, sinasabi, inire-remind sa sarili ko na kung palagi lang akong natatakot na ulit buhatin, baka mangyari ulit. So, wala lang din mangyayari. So, kailangan mag-move on talaga at mas pagbutihan palalo ang pag-ensayo.
0: Yes, yes. Okay. Coach Allen, sa ngalan po ng ating buong Philippine weightlifting team na papunta sa Asian Games, kayo lang yung ating unang nakaugnay dito sa ating programa. At ito po ay programa din ng ating Philippine Sports Commission. Ano po yung gusto ninyong iwanan na pansamantalang mensahe bago tayo lumahok sa Asian Games?
2: Yun po, ano, ipaano yung mga natin, ma'am. Ipapapray natin yung mga sasali sa Asian Games po, ma'am. Sana, no, support ka lang, ma'am, yung mga taong bayan, ma'am. Yun po, ma'am. Pwede, pasalamat, ma'am.
0: Ma, okay. At ikaw, Rose G, anong gustong sabihin mo sa amin? Marami kami mag-cheer sa inyo. Di ba, susubaybayin namin ang mga laban ninyo sa Asian Games dyan sa Japan. Anong gusto mong iwanan, na pangako man yan o mensahe?
1: Ano lang po, pasalamat lang din po. Salamat sa lahat ng mga susuporta sa amin at sa iba din po, mga ibang ano, pamilya din po, ma'am, na sumusuporta din sa amin. Yan lang.
0: Hangad namin ang inyong tagumpay, pero mas hangad namin na ligtas kayo, di ba? Wala kayong injury, di ba? Para talagang lumaban para sa ating Team Philippines. And all the best po, our prayers are with you or for you din po and the whole of the team. So salamat po sa panahon at mabuhay po, Coach Allen and Rose G. Until next time.
2: Thank you po, ma'am.
0: Thank you, PSC. Yes. Salamat po. Salamat din sa iba pa nating mga coaches, including Coach Pat Lee. Okay, na siya pong nag-coordinate para kina Rose G at kay Coach Allen. Para nga makamusta natin dito lamang po sa ating ating Philippine Sports Commission R. Yung ibang mga atleta ay under their respective coaches. Ano? Kaya tayo nakasentro lang talaga kay Rose G ang ating napag-usapan. Maraming salamat sa mga nakasama natin sa ating programa. Chairman na Pato Gregorio mula po sa UP Annual Coaches Forum. Ganun din po si IC Almasan para naman sa ating Philippine Sports Commission updates. At siya po ay mula sa ating PSC Integrated Communications and Events. Ganun din po dito, nakaugnay natin sina Robson, sina Team, si Edmond, okay, si Engineer Gemart, kanina si Susane, and of course, Malolos Transmitter. Si Ivy, last day ngayon ng aming student trainee. Ivy, thank you so much and all the best. So ito pa rin po si Judy Keringal, dito lamang sa ating Philippine Sports Commission R. And of course, palapit na ang Asian Games, laban Pilipinas. Salamat po.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo Yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news.
5: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.

0: kalat ng fake news, and some of it's dangerous.
1: Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news
2: at di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
3: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
4: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
3: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
5: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako. Pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
6: Pati bamboo?
7: So,
3: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
7: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa.
9: Sino nagturo sa'yo?
8: Nag-training po kami sa DOST.
9: Sa DOST din.
3: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
2: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. 918, tuwing Miyerkules alas 8 ng umaga. Samahan si Sports Law Professor at Sports Leader Attorney Al Agra. Legal Playbook dito sa Sports Radio 918.
11: Muli, magandang araw po sa ating lahat. Welcome sa ating Legal Playbook. Siyempre, nandito na ang ating partner, si Attorney Al Agra. Excited ulit tayo na matuto ng batas. Magandang araw po, Attorney.
12: Magandang araw, magandang umaga, partner Judith. At muli, mag-aaral na naman tayo ng sabay-sabay sa usapin ng sports law. Alam mo, dito sa ating weekly program, puro mga relevant at mga up-to-date discussions ang ating ginagawa. At ang paksa natin ngayon ay relevant dahil lumabas na naman ito sa media nitong kamakailan lang itong mga past 2 weeks, Judith.
11: Yes, tungpak, Attorney Al, lalo na rin na ikaw ay nagkataon din, di ba, ang pagbisita sa mga kinauukulan ng mga organisasyon na may kinalaman dito. So, sana po kayo ay nakatune in dito lamang sa Sports Radio, 918 kHz sa ating AM band. Siyempre, sa ating PBS receiver, yan po, just look for the icon ng Sports Radio and of course nga sa ating Facebook page sa pamagitang Sports Radio live stream. Sige na, Attorney, umpisa na natin ang talakayan dito lamang sa Legal Playbook.
12: O, ang paksa nating sa araw na to ay usapin ng dayaan sa sports. O kasi hindi, maraming hindi nakakaalam na meron palang batas sa usapin ng dayaan sa sports. At maraming uri ang dayaan at kailangan ipaabot natin sa lahat dahil pwedeng mangyari ito. At ito nga, nabalitaan natin sa isang liga ng basketball, nagkaroon ng tinatawag na game fixing. Kaya ang pinaka itong kalalabas lang nating publication material ang tawag natin sports corruption. At marami pang ibang uri ng corruption sa sports. Usapin ng infrastructure, usapin ng public works. Pero ang pag-uusapan natin ngayon ay yung usapin ng game fixing, game betting, point shaving at game machination. So, ang unang tanong, meron bang batas na nagbabawal at nagpaparusa nito? Meron po. Pero medyo, ano na to, 1974 pa. Isang presidential decree ni former President Marcos Sr. So, hindi pa to ginawa ng ating kongreso. Ito po ay presidential decree lamang, pero kinikilala ito bilang bahagi ng ating batas. At muli, ang pinagbabawal nito ay usapin ng game fixing, betting, point shaving, at game machination. Hindi, ang batas na ito ay hindi pa nare-repeal. Kaya't sa ngayon, ito ay umiiral pa or subsisting. Bakit mahalagang malaman natin ito? Dahil lagi nating binibigyan ng diin ang noble purpose of sports. No? Uli, recap lang natin. Ano nga ba ito ayon sa ating saligang batas? Healthy and alert citizenry, total human liberation and development, patriotism and nationalism, and acceleration of social progress. Ang aking palagay, ang aking opinion, hindi magkakaroon, hindi natin matatamo ang noble purpose of sports kung merong dayaan sa sports. Kaya kailangan malinis ang sports, iwasan ang korupsyon, ang dishonesty sa sports, sa resulta ng sports. Ano ba ang nagiging konsiderasyon para ikaw ay mandaya sa sports? Siyempre, ito ay pera, or merong kapalit, merong posisyon, anything of value. Kaya't hindi ka naman mandadaya for cheating sake. No? Alam, merong kang makukuha, or pwede rin namang pride, or power, or medalya, pero hindi lang not necessarily pera. So, sa ilalim ng PD4A3, maliwanag dyan ang mga katagang morality, no? Immoral ang pandaraya. Proteksyon na natin ng ating kabataan sa usapin ng pandaraya or pandarambong, no? Or any game fixing or fraudulent act. Alam mo, nung nilabas ang PD na ito ni Pangulo Marcos, no? Tila talamak ang pandaraya sa basketball. Kaya at medyo highlighted ang basketball nung panahon pa no, yung 1974. At ito nga ang nangyari nitong 2 weeks ago. So, maliwanag, meron tayong batas sa usapin ng game fixing. Ang tanong ngayon, ano bang sports ang saklaw ng batas na ito? Sabihin na natin, lahat po ng sports ay covered. Bawal po ang game fixing para sa lahat ng sports. Although under PD4A3, may mga binanggit na mga sports. Basketball, volleyball, softball, baseball, chess, boxing, high alay, pati sipa. No? Pati sipa covered nito. Pelota, yun pa yung uso nung panahon na yun. No? Kaya't dinagdagan pa car racing, ping pong, or any other individual or team contest. Pero maliwanag, sa PD, this will cover all sports. Ang isa pang tanong, sino ba ang covered nito? No? Professional athletes ba? Ang sagot po ay lahat. Ang game fixing, betting, or any form of sports cheating or corruption is not confined to professional athletes. So, alam natin, no, napag-usapan na natin, bukod sa professional athletes, meron tayong national athletes, meron tayong student athletes, meron tayong mga recreational or local government athletes. So, saklaw po yan, even club athletes. Lahat po ng atleta ay saklaw ng batas na ito, hindi lang po sa usapin ng mga professional leagues. Ngayon, pag-usapan na natin ano ba ang game fixing, no? Game fixing is defined under this presidential decree. Kasi alam naman natin, hindi natin alam ang resulta ng isang contest or sports. Siyempre, gusto natin mananalo. Pero kung sa game fixing, dahil inaayos mo yung sports, inaayos mo yung resulta, ginagawa mong predictable ang resulta ng sports. So any activity or pambabay or pagbayad or any agreement that will predict the outcome of the event or the sport, then yan ay pandaraya. At syempre, kung merong kapalit yan na pera or employment or pangako. So ang sports kasi, of course, gusto natin nananalo sa basketball, by points, halimbawa sa tennis or any other sport, sa track and field, wag natin ipipredict. Kailangan honest playing skill. At syempre, layunin naman ng bawat panig na manalo. Ano pa ang pagbabawal? Pamumusta or betting? Bawal po yan. Of course, merong mga sitwasyon na legal ang betting, legal gambling. Katulad ng high alay, legal po yan, or horse racing. So may mga sports na pwede naman magpustahan, like, or, well, cockfighting, hindi naman siya sport talaga, pero pwede ang pustahan sa usapin ng sabong. Pangatlo would be point shaving, no? Ibig sabihin ng point shaving, again, predictability na lang. Deliberately, halimbawa, ang pustahan ay si Mr. X, gagawa lang siya ng 10 points, no? So, pinipredict, sinishave na niya. Pwede pala siyang gumawa ng 15 or 20 points or pero ang gagawin niya, dahil ang pustahan ay 10 points lang. So, 10 points lang. Or ang score mo sa isang game ay dapat within this particular range lang, or mag-ending sa 2 or sa 4. So, deliberately, nagbabawas ka ng puntos. At hindi yon honest play. At pang-apat, ito yung mas malawak na pagbabawal, ito yung tinatawag nating game machination, no? Anything unfair, any dishonest that you want to, dishonesty that you want to influence the result. Yan po ay pinagbabawal. So, yan po ang mga pagbabawal na activity sa ilalim ng PD 483, game fixing, betting money, point shaving, at game machination. Ano ba ang mga ahensya ng pamahalaan na dapat nag-oversee, na dapat walang dayaan? Dahil binanggit nga natin kanina na ang pandaraya sa sports will cover all athletes. So syempre, for national athletes, kailangan may maliwanag na patakaran ang ating mga Philippine Olympic Committee, no? Sa usapin naman ng professional sports, ito nga, napag-usapan namin nung dumalaw ako sa Games and Amusement Board kay Chairman Rivera. So for professional athletes, GAB po yan, Games and Amusement Board. Sa usapin naman ng ating mga student athletes, syempre po, ang DepEd ang para sa grade school and high school, at ang ating Commission on Higher Education would be for higher education institution, colleges, and universities. Local governments din, dahil alam natin, isa sa mga responsibilidad ng local governments ay magkaroon ng annual games. So, pwede rin magkaroon ng dayaan dyan. At syempre, ang ating Department of Justice, mahalaga ang kanilang ang kapangyarihan na mag-prosecute at mag-imbestiga kung nagkaroon ba ng game fixing ayon sa PD 483. Anong epekto pala kung ikaw ay nag-fix ng isang laro, no? Ayon sa PD 1602, ang informant or informer, yung nagsumbong, makukuha niya 20%. Kung meron mang ma-recover, meron mang na-forfeit si ang gobyerno, no? 20% noon mapupunta sa ating informer or informant. So siyempre, alam naman natin, pag ikaw ay naging informant, pwede kang may risk din yun sa'yo, dahil ikaw ang nagsumbong, lalantad ang iyong pangalan, gagawin kang witness. So, syempre may panganib din sa iyong buhay o buhay ng iyong kamag-anak. Pero maliwanag sa batas na meron kang pabuya, meron kang reward na 20%. At ano ba ang parusa para sa pag ikaw ay nahuli at na-convict ng game fixing, game betting, betting money, or point shaving? Kulong at fine. At medyo ang kulong ay anywhere from 2 years, 4 months up to 10 years. Depende kung ano ang how grave yung iyong ginawang pandaraya. So, yan po. Ang ating mensahe sa ating mga nakikinig, sa ating mga atleta, again, hindi lang po para sa mga professional athletes, honesty, yan po. Ang pinaka-respeto, yan po ang pinakabuod ng batas na ito. Ang sports ay napakahalaga. Lagi nating ine-emphasize na ang sports ay hindi lang pang sports, no? Tuwing tayo nagbibigay ng seminar, ang pinagbibigay din ng mga attendees, no, ang sports ay bahagi ng character formation. At kaya't wag po natin gagawin ang pandaraya. Muli, ano ang pinagbabawal ayon sa batas na ito? Game fixing, pinipredict mo ang outcome. Betting money, pustahan sa sports. Pangatlo, point shaving, deliberately binabawasan mo ang pwede mong gawin or yung time na pwede mong maklak, or any other form of fraud na will influence the result of the competition or contest. Ulitin natin, ito po ay covered para sa lahat ng atleta, hindi lang po for professional athletes. So yun lamang, Partner Judith. I hope nakatulong ang ating diskusyon para palawakin ang kaalaman ng mga nakikinig, hindi lang sa larangan ng sports, na meron palang batas na nagbabawal ng korupsyon or pandaraya sa sports, Judith.
11: Salamat, Attorney. Muli sa napakaganda na topic na ito. So, PD number 483. Again, sino ang mga pwedeng managot? Sino ba yung mga involved? Isa-isahin natin, attorney, if and when lang ha, na may mapatunayan na game fixing. Sino-sino doon?
12: Bukod sa atleta, kasi siya yung nandaya, no? Siyempre, kasama rito ang mga coaches, ang officials, yung mga mamumusta. Kasi normally, may ahente yan. Yung iba naman dyan, hindi didiretso sa atleta. So, may participation si coach or si official. Kaya nga itong ginawa nga nung liga, no, 'di ba, sinuspend na nila, binan na nila ang hindi lang yung mga atleta pati yung mga coaches. So yun ang pwedeng maparusahan. Syempre magkakaroon pa ng investigasyon ang Games and Amusement Board, at kung sakaling magsampa ng kaso sa paglabag ng PD 483, so meron siyang karampatang kulong at fine, Judith.
11: So, ibig sabihin, lahat ng nandoon sa game, if and when yung investigasyon gumulong, pwede rin yung mga technical officials? Pwede yon, attorney? Mapatawan din?
12: Oo, lahat ng nag-participate. Siyempre, marami magtataka. Halimbawa, nabalitaan ko yung announcer nung game na yun, no? Bakit walang ginagawang puntos for 8 minutes? So, pwede siya maging testigo. Hindi naman siya naging lumahok sa pandaraya, siya nga yung parang nagsumbong or nag-put on notice sa lahat. So, again, kung sino yung nandaya, kung sino yung nag-shave ng points, kung sino ang lumahok, kung sino ang pumusta, yan ang pwedeng managot, Judith.
11: Kung sino ang pumusta, di ba? At correct. Marami na, alam mo, hindi man nagkakaroon ng investigasyon. Minsan katuwaan lang pumupusta eh, yung mga kaibigan natin, attorney. Bawal pala yun?
12: Oo, yung pagpusta na para ma-impluensyahan yung resulta, no? Kasi hindi naman, alam mo, medyo talamak ngayon ang pustahan sa mga sports, no?
11: Yes.
12: Maraming, at yan ay bawal. Pero alam mo naman, kahit bawal, maraming gumagawa. Pero ang iba pa yung pustahan by itself could be an offense. Pero yung pustahan, bibigyan mo ng pera si atleta. Kasi di ba pustahan, tayo-tayo lang eh. O kung sino manalo, ito yung makukuha. Eh. O iba yung, pupunta mo si atleta, babayaran mo si atleta. Atleta, magpatalo ka ha, or hanggang ganitong puntos lang ha, yun, doon papasok yung pinag-uusapan nating sports corruption. Iba pa yung sports betting, no? Ito yung gusto mong impluwensyahan ang resulta. Pero papasok siguro yung betting dun sa betting of money, no? Kasi nakalagay dito betting of money to upon the result of the game. So bawal din siya.
11: Kabuuan, generally it's bawal talaga, no? Attorney, correct. Ano except ang parusa?
12: Except for certain regulated sports like yun nga horse racing or high alay, yan pwede yan. Pero ang general rule, walang pustahan dapat sa sports.
11: Di ba ngayon may mga lumalabas pa na yung betting apps, di ba?
12: Correct. Ayan, ginagawa nilang nililegalize nila ang certain hindi naman sa sports pero certain activities, no? So again, pag napunta sa sports, baka saklaw ng PD na ito, Judith.
11: Dapat maingat tayo. Ano po yung parusa, attorney?
12: Kulong at fine. Ang pinaka minimum na kulong ay 2 years 4 months and 1 day, at ang pinakasagad would be 10 years, Judith.
11: Bigat-bigat din ito. At 'yun ang isa pa lang common dito para magsumbong, dahil alam natin na hindi ito maganda, hindi magandang ehemplo, wala talaga ang noble purpose ng sports. May pabuya pala, 20%, oh, attorney.
12: 20%. Kung merong mafo-forfeit ang gobyerno, eh paano kung wala? Kaya't wala rin. Pero alam mo, ang curious nga ako kung meron ng nakulong at meron ng nahusgahan sa game fixing, ano? Baka yan ang kailangan nating i-research kung meron na bang naparusahan. Kasi alam mo naman, sa game fixing, lahat, halos maraming involved eh.
11: Hirap so, mapatunayan talaga, di ba, attorney?
12: Correct. Kahit alam nating nangyayari, ang tanong, meron bang magsasampa? Meron bang magtitistigo? At kaya, pero magandang malaman ng lahat na bawal ang pandaraya, bawal ang betting sa larangan ng sports.
11: Hanggang saan ba ang parusa nga na natamo na noong mga liga, ika nga, na may sinabi na game fixing? Hanggang suspension lang ba? Hanggang banning lang ba of the team? Tapos period na, tapos na ang usapin.
12: So pwedeng tatlong antas ng parusa, no? Yung isang antas, yung liga itself. Pangalawang antas ng parusa would be Games and Amusement Board. Baka tanggalan ka ng lisensya. Pangatlong antas ng parusa, itong criminal offense, itong ang PD 483, naaabot yan sa korte. So pwedeng tatlong antas ng accountability ang involved dito sa sports corruption, Judith.
11: May naiisip ka pa ba na dapat na idagdag if and when, dahil matagal-tagal na itong presidential decree na ito, baka may iba pang batas dyan na pwedeng ma-revise para pa magkaroon ng ngipin ang ating laban sa game fixing?
12: Siguro gawin nating mas mabigat ang parusa kasi medyo mababa ito. Itong usapin ng game machination, medyo malawak din siya. Any pandaraya sa usapin ng influencing the result, medyo malawak na siya. Siguro sa aspeto rin ng paggamit ng social media, baka magandang maidagdag dito, no? So 1974 pa ito. So medyo matagal-tagal na. So baka magandang ang ma-update. At pero after nangyari yung sa liga na yon, tila wala na naman ang hindi na naman napag-uusapan. Kasi nga talamak. Mukhang maraming gumagawa nito, kaya let's just play along. Yun ang nangyayari.
11: Yes, so ito po isang warning, isang paalala sa atin, di ba? So salamat sa Legal Playbook sa patuloy mong pagbibigay, attorney, na mga aral at mga paalala sa ating mga kababayan. Okay, attorney, umpisa na natin. Umpisa natin ang ating mga updates. Nakita ko nga ang pagbisita mo sa Games and Amusements Board. Kailan po ba yan? Ano po ang naging topic natin sa pagdalaw?
12: Oo, alam mo ba kaya ako nag-reach out sa kanila? Dahil ako ay nag-aaral at naghahanda para sa aking seminar this coming Saturday. This Saturday kasi yung Module 5 ng ating programa with Philippine Sports Institute, no, ang topic ay professional athletes. So sabi ko, kailangan kong lamanan ang PowerPoint ko. Kaya't ako ay pumunta at nag-message sa ating chairman ng GAB. So ako naman ay pinaunlakan, binigyan nila ako kasi nabalitaan ko sa social media rin na meron silang nilabas na handbook about processes. Paano ka makakuha ng lisensya, paano magpa-accredit ang new sports. Kaya nung binasa ko yung handbook na ito, marami akong naisama dun sa aking PowerPoint presentation. Kaya yung aking presentation for this coming Saturday medyo mas malaban na compared to before. At marami pa kaming napag-usapan, no? Balak maglabas ng GAB ng kanilang rules. So ako ay nagpresenta, kung gusto niyong i-review ko yung rules at magbigay ako ng input, so very happy naman sila. Isa pa, baka magkaroon ng seminar ang GAB, no? Katulad ng ginagawa ng PSI at PSC, baka ang GAB ay magkaroon ng seminar or forum para sa mga professional athletes and even coaches. So naging very meaningful and productive yung meeting na iyon. Kaya't looking forward to my presentation this coming Saturday sa professional about professional athletes. So that's ikabit ko na lang. So yun na yung fifth module ng PSI forum, ng PSI course on sports law and governance. So two more para dun sa core subject. So ang next topic would be coaches, napaka-interesting na discussion. At syempre mga event organizers. So yan yung ating mga last two topics for the core modules, tapos mga electives na. To our participants, kung kayo yung nakikinig, makita-kita tayo this coming Saturday. At pwede pa kayo mag-enroll. Kumontak lang po kayo sa PSI, sa aking Facebook account. Kakapost ko lang po kahapon ng QR code, yes, para sa gustong mag-rehistro. So may panahon pa po.
11: Okay, pwede niyo pong bisitahin yung Facebook page ni attorney, na share din po natin. So nandun ang QR code. Yan po is sa PhilSports every first and third Saturdays of the month until June 12. Tama, attorney?
12: Until September, yes.
11: December, at least lahat, di ba?
12: Correct, December up to pati yung electives kasama. Kaya't magkakaroon tayo ng Christmas party at awarding ng... Kasi pag nakompleto mo nga yung core modules plus 3 electives at pumasa ka sa comprehensive test at pumasa ka sa yung paper, then gagawaran ka ng certificate of completion, hindi lang certificate of attendance.
11: Kapag hindi ka pumasa, attorney?
12: Better luck next time.
11: Okay, kaya, pero ano, hindi.
12: Maraming na-challenge at nag-aaral dahil every module merong quiz. So the last 30 minutes of yung 3 hours na seminar ay merong quiz. Ito nga, yung iba pumapasa, yung iba bumabagsak, yung iba bumabawi sa next. So kailangan kasi 80% yung total for all the quizzes, Judith.
11: Pero alam mo, kahit hindi mo maipasa yan dun sa mga quizzes mo, one or two ideas, info na nakuha dyan, win-win, ano na yan, para sa'yo, win-win, sabihin natin, scenario for every participant.
12: Correct. Very appreciative nga lahat ng participants dahil every module, meron silang natututunan, meron silang takeaway, kasi nga every module, dahil legal course siya, maraming batas na pinag-uusapan. Yan naman ang ating layunin. Pati layunin natin sa programang ito, Judith. Ang sports law ay para sa lahat, Judith.
11: Definitely. Okay, punta natin ang mga iba pang mga balita. At panalo po, yung obstacle course, diba natin, ay nakakuha ng medalya. World Championship 2026, sa attorney. Congratulations!
12: Itong ating mga team events, diyan tayo medyo namayagpag, kaya't pauwi na sila at naghahanda for the next event. So ating mga kabataan lalahok sa events sa China, Kaya yan po ang pinag-aandaan ng ating mga youth obstacle sports, Judith.
11: Sa ano to, sa Ireland, di ba nangyari yung OCR World Championship? Tama ba? Correct. Itong sina Jeffrey Hino, sina Abahan, sina Nokyao, sina Biolones, attorney? Sa correct. Ireland ba yan?
12: Oh, ito ka, itong last weekend lang sa Ireland. Kaya yung ating long and short obstacle sports national team ang lumahok sa event ng World Obstacle.
11: Okay, how about sa climbing? Parang the other week may nabanggit ka na pwede pa, baka maihabol come the Japan Games, tama ba?
12: Oo, merong naihabol isa. Kaya nung in-evaluate ng federation, ng International Federation, meron pang isa. Kaya ngayon, kaya masaya din kahit papano ang aming samahan at ang POC na magkakaroon pa kahit papano ng isang female athlete para sa Asian Games sa sport climbing. At medyo ang good news sa climbing, wag lang mausog, ay mukhang magkakaroon ng maraming climbing facilities within Metro Manila and outside Metro Manila. Once concrete na yon, ay ibabalita natin, Judith.
11: Okay, kasi Olympic sport na po ang climbing. Kaya yan, nandyan na rin suporta ng iba't ibang mga organisasyon. Okay, so what else? Masters Games, Masters Athletes Competition, mukhang naka-plancha na at may schedule na yun sa Baguio, attorney?
12: Oo, October 23 to 25. Ito yung Asian Masters. Kaya tayo'y naghahanda para dyan at for next year, hindi lang for athletics, for all sports. Ito yung World Masters Games sa Japan sa darating na Mayo. So lahat po yan ng sports, hindi lang athletics. So hopefully magkaroon tayo ng delegasyon galing sa Pilipinas na lalahok. Kasi ang isa lang ang requirement para makasali ka sa World Championships would be age. Kaya if you are within that age bracket na 5 years, yan lang po ang kwalifikasyon. Kaya nga pinopromote ang sports for all, lalo na sa masters and seniors ng World Masters Games.
11: Pareho ba yon na pinaghahandaan mo, attorney? Nakita ko porke masama nga ang panahon, puros indoor training ka, ang dami yata ng panahon mo para magsanay.
12: Kasi yung talagang kung yung mga priorities mo, hahanapan mo talaga ng panahon, Judith, rain or shine.
11: Definitely. Okay, and may good news ka rin, di ba mukhang babalik na ang batas et al? Tama ba?
12: Tama, sa Newswatch, babalik na, kaya tang next episode namin ay tungkol sa upcoming election of the Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ito ay sa September 14. Kaya't sa mga nakikinig ng mga botante sa BARM, ito ang pagkakataon nyo lumahok sa isang milestone election. This is the first election para sa ating BARM Parliament. Sa BARM po, may BARM Parliament. Hindi po siya presidential form of government. BARM Parliament po yan. So ang mga membro, ang 80 members ng BARM Parliament will choose their chief minister. Kaya't ito po ang kauna-unahang eleksyon para sa Bangsamoro Autonomous Region ng Muslim Mindanao.
11: Okay, naiiba ang setup, ano? And of course, attorney pickleball ni attorney Jess Agra at ng Paranaque, anong latest Maharlika pickleball?
12: So Titans ang aming team name. Kaya't ang deadline kasi pag submit ng pangalan sa Liga at sa GAB ay sa April 14. So, by next week, meron ng official roster ang Paranaque Titans. Kaya announce din natin yan sa susunod na programa natin, Judith.
11: September 14? You mean September 14
12: sorry,
11: ang deadline?
12: August 14.
11: August 14. Okay. So, yan. At least malalaman na natin. Okay. So, napakaraming ganap. Saan pala magiging home venue ng Paranaque Titans?
12: Well, right now sa Tela Park in Las Piñas. So, Pero ang gagawin nitong liga, parang yung basketball liga rin ni Senator Pacquiao, umiikot yan, no? So, up to end of the year.
11: Malakihan yan. So, attorney, maraming salamat po muli sa panahon ninyo. And of course, ang newsletter ni attorney, di ba, libre po yan. Pwede nating balikan ang lahat ng mga tinatalakay niya sa Legal Playbook. Again, ang paalala sa ating mga kaibigan at sa ating mga kababayan, sports and law.
12: Huwag mandaya sa sports. Yan ang pinag-usapan natin kanina. Merong umiiral, talamak, at hindi nakakaalam na bawal pala ang game fixing, bawal pala ang betting, bawal pala ang point shaving. Yan po ay may karampatang parusa. Ang sinusulong natin ay honest, clean sports para makatulong ito sa noble purpose of sports. So muli, maraming salamat sa sumusubaybay ng ating Legal Playbook sa Sports Radio. Until the next episode, marami pong nangyayari sa sports. At lahat po ito ay merong kinalaman sa sports law na kailangan nating pag-aralan sabay-sabay. Maraming salamat at ingat po tayong lahat.
11: Maraming salamat. Si Attorney Al Agra, ang ating sports law professor, ang ating National Sports Association leader at ang ating master's athlete. Hanggang sa susunod.
6: Legal Playbook. Legal Playbook. Playbook sa Sports Radio 918. Usapang batas at issue sa mundo ng sports.
13: This is a public service announcement.
14: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
13: This is a public service announcement.
15: A public service announcement
13: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
16: Alam mo kung ano mas nakakatakot sa baha? E di yung binaha ka na nga, nagkasakit ka pa. Kaya tandaan ang 3 tips na ito para iwas sakit kapag may pagbaha. Una, make sure na malinis ang tubig na iinumin. Pakuluan muna kung ito'y galing sa gripo dahil pwedeng meron itong contaminants mula sa baha. Pangalawa, lutuing mabuti ang mga gulay, karne, isda at iba pang pagkain. Iwasan muna ang pagkain ng mga hilaw katulad ng prutas at gulay na hinuhugasan lamang sa gripo. At pangatlo, huwag lumangoy sa baha. Pwedeng makapulot dito ng kung ano-anong sakit katulad ng leptospirosis at diarrhea. O yan ha, huwag mo kalimutan yan. Stay safe mga kababayan. Dahil hashtag panatag ang may alam.
17: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
18: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
17: Self-protection.
18: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
17: Seek early consultation.
18: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
17: Support fogging and spraying.
18: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
17: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
19: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag.
15: This is a public service announcement.
20: Discipline is the key.
21: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
20: Kilatisin ang sarili,
21: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
20: Importante rin na ating laging isipin,
21: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
20: Isang mahalagang paalala
21: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
15: This is a public service announcement.
22: The public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
23: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
21: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
24: Nagkalat sa internet ang fake news.
25: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
26: What they are doing is creating panic.
21: We say no.
27: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
1: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
21: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
0: Stop telling us fake news because you're wrong.
21: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
6: Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: News, ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
4: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
5: At
4: makakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa.
5: Sino nagturo
6: sa'yo? Nag-training po kami sa DOST.
5: Sa DOST din.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Oras na para sa mga kwento ng tapang, inspirasyon at tagumpay dito sa Para Games Hour. Para Games Hour, ang programa kung saan bida ang mga Pilipinong para-atleta na pinapatunayang ang abilidad ay hindi nasusukat sa kapansanan. Makinig, manood tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon. Para Games Hour, kasama si Arian Malyare dito sa Nag-iisang Sports Radio 918.
8: Magandang araw sa inyo lahat. Ako po si Arian Malyare at ito ang Para Games Hour sa Sports Radio 918. Ngayong araw po ay araw ng Lunes, August 24, 2026. Tayo ay kasalukuyang napapanood ang live via Facebook sa Sports Radio 918 AM. Maaari nyo rin po kaming mapakinggan ngayon sa ating talapitan 918 kHz mula po sa inyong PBS receiver app. Libre lamang po yan mula sa inyong App Store at sa Google Play. So mag-install, mag-download na po kayo sa inyong mga iPhones or Android phones. And yan nga po, libre. At the same time, we are also live mula po sa mga PTV channels. Free-to-air channel PTV4, digital channel Affordabox channel 12, channel 4 po tayo mula sa TV Plus, at sa Sky Cable naman ay channel 29. Mamaya po isang special guest mula po sa ating wheelchair basketball team, ang mismong head coach, si Coach Vernon Perea, ang ating makakakwentuhan. Ito'y matapos ang kanilang naging fifth place performance mula sa IWF Asia Oceania 3-on-3 tournament. At the same time, ang paghahanda na rin po ng ating Pilipinas Warriors men's wheelchair basketball team sa paparating na 5th Asian Para Games sa Aichi, Nagoya, Japan. But of course, bago yan, pinakamainit na sports balita muna ang tampok sa unang bahagi ng ating programa. Unahin na natin, gusto po nating batiin, no? Congratulations sa ating PhilSPADA, Philippine Paralympic Committee, mula sa naging matagumpay na Training the Trainer Seminar and Workshop Phase 2 South Luzon Leg na ginanap po sa Binyan, Laguna. So, tatlong araw na seminar, no? And activity, no? Ang nangyari mula po sa Binyan, Laguna. Simula po yan Friday until Sunday. At dito nga po itinampok, syempre yung iba po mga para sports, no, including yung para athletics, meron ding naging seminar and workshop mula sa gold ball, meron din po tayo mula doon sa para swimming, tampok din po dito yung sitting volleyball, meron din tayong naging activity para naman po sa para badminton, para table tennis, no, and dahil po dyan talagang maganda, no, itong programa na to ng ating PPC PhilSPADA, para sa ganon ay matop yung mga regional coaches at maturuan po sila, no, ng tamang kung paano dapat ginagawa ang isang para sports mula po sa training, mula po sa kanilang mga lectures, no, hanggang doon sa mismong application. Of course, nandyan din po ang namuno po dyan ay ang mismong pangulo ng ating PPC PhilSPADA, si Sir Michael Baredo, kasama sina Secretary General Goody Custodio, and of course ang head po ng para sports development, no, director na si Ma'am Milet Santiago Bono. And of course, hindi rin po 'yan magiging posible kung wala yung tulong, no, ng ating mga national para coaches, mga assistant po, no, ng ating PPC PhilSPADA, and of course, yung host Binyan Laguna, no. Second leg na po ito ngayong taon dahil nagsimula po itong kanilang Training the Trainers, no, sa North Luzon na ginanap po sa Baguio City. And kung titingnan natin, para talagang ano, no, pinagbigyan talaga itong activity dahil kakagaling lang din, no, sa mahaba-habang naging pag-ulan, no, sa buong bansa, pero doon po sa naging activity sa Binyan, Laguna ay talaga naman pong umaraw, no, umaraw ng saya, ng lectures, ng very informative, no, yung naging discussion doon. So again, congratulations sa ating PPC PhilSPADA. Samantala, latest naman, no, mga programa mula po sa ating National Council on Disability Affairs. Kamakailan ay nagkaroon po ng live audio description ang NCDA, no, at ito po ay para doon po sa Cinemalaya short films, no. And syempre, isa rin po doon sa talagang naging highlight po nito, meron po kasing entry, no, yung paraan kung saan tampok bumida yung ating para powerlifter na si Dr. Katrina Marie Hernandez. No? So, again, nagkaroon po itong ng live audio description nga po, at ito po ay pinamunuan naman ng Cinemalaya Philippine Independent Film Festival, Cat Out of the Box, Hiraya Collective for the Blind, at ng UP Diliman Department of Linguistics, no? Co-created po yan ng 10 short films, no, na naging entry nga po sa Cinemalaya ngayong taon. And bukod dyan, nagkaroon din po ng blind and low vision audiences, no. Sila po ang dumalo dito sa nangyaring multisensory orientation na parte pa rin po, no, ng naging Cinemalaya Festival.

0: Disability ID System, no? At ito po ay ginanap sa DSWD Academy sa Taguig City. So makikita po natin doon or dito, no, yung talagang namuno, no, na itong programa ay from the National Council on Disability Affairs. At ito naman, no, from the Asian Paralympic Committee, magkakaroon ng Asian Paralympic Committee or APC Medical Webinar Series sa darating, no, na August 26, no? So 11 a.m. Dubai time or 3 p.m. dito sa Philippines, no? So again, ito po ay naglalayo, no, na ma-discuss, ma-cover yung mga fundamentals ng anti-doping regulations, therapeutic use exemption or TUE application process at yung medical responsibilities ng NPC teams. Ito po, very timely din itong mangyayaring medical webinar series dahil in October, no, sa darating na Oktubre ay gaganapin yung 5th Asian Para Games, no, mula sa Aichi, Nagoya, Japan. So yan actually yung main na pinaghahandaan ng ating Philippine para sports team, no, yung paglahok sa 5th edition ng Asian Para Games, no. And with that, ayun nga po, no, 1.5 hours yung nag-aabang dito sa nasabing APC Medical Webinar Series. At doon po sa mismong official Facebook, no, Asian Paralympic Committee, makikita nyo po doon yung link kung saan maaari po nga mag-register yung mga interesado. Again, kung mention po natin, it's https-services, no, asianparalympic.org/apc-webinar-40/, no. So ayan po yung official na link, no, kung paano po maaaring magrehistro dito sa APC Medical Series or Webinar Series, no. Samantala, sa ating pagbabalik ay makakasama na po natin our very special guest na si Coach Vernon Perea. Kaya wag po kayong aalis dito sa Para Games Hour.
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niya yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
1: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
6: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
1: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
7: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan nga natin kung gaano ka kahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa Hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung C ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
8: Sports Radio 918 AM.
0: So magandang araw sa ating lahat. Makakasama po natin ngayon ang head coach ng ating Pilipinas Warriors, Coach Vernon Perea. Hi Coach, welcome to the program.
9: Hello, thank you very much for having me again for the end time. Salamat ng marami. We are very much welcome dito sa programa niyo. Salamat.
0: Yes, Coach Vernon, of course, you just came from this IWBF, Asia-Oceania Wheelchair Basketball 3-on-3 tournament from Shanghai, China. So, tell us, ano bang nangyari dito na naging performance from our team?
9: Yeah, kasama namin si Sir Mike. So, medyo yun nga, we as much as we want to give him a very good result, no? Dahil sa first time niya sumama sa amin na talagang nakafocus siya sa wheelchair basketball lang, hindi kami pinalad kasi that was a two-day event. Nung first day kasi of eliminations, although ang need lang namin na games to win ay one game to enter the quarterfinals, then yun yung magiging for the second day. on the second day na quarterfinals, so yun yung pinaka-importante kasi knockout na yun eh. But nung first day, we managed to, ano,

0: naman to enter the quarterfinals in the next round, hindi naman tayo nalaglag doon. But then, it was a very, very, hindi ko alam kung pagod sa kung saan, eh, hindi ko alam eh. Basta, we lost our first game, a close match against UAE. And yung ano natin, yung game natin against Hong Kong, we won that game. Tapos natalo tayo sa ano, sa China. Close match din. Ang pinaka hindi lang maganda sa ano, although the win against Hong Kong let us qualify na eh. Doon sa ano sa next day, pero ang hindi maganda sa panlasa natin talaga is the loss against Malaysia. Kasi we have beaten them several years for in the previous years sa ASEAN eh. So natalo tayo 14-7. That was a ano, siguro doon nagising kasi talagang hindi namin na-expect 'yon. Wala, hindi kami maka-execute ng tama. That was our last game of the day, the first day. So sabi ko, baka it may be ano eh, many things eh. It may be fatigue na rin kasi that was the fourth game of the day. Although we have tried to simulate yung ano, simulate yung mga ganong laro sa during practices, they play four games consecutively. Siguro ang nagpasama doon yung in between games na lalamigan na ano. Although that's not an excuse kasi lahat naman ganon eh. Kaya lang yung sa atin kasi ang haba, sabi nila, siguro mas better coach kung sunod-sunod yung laro natin, pero pawis pa eh, parang ganon. But then that was a wake-up call. The following day, when it all matters, our first game was against China 1, yung team A nila, and that was the eventual champion eh. Malakas talaga yon. But then, since gigil tayo na makabawi, we almost made it eh. Kung nanalo tayo sa China, pasok tayo sa semifinals. So sila pa yung malalaglag. And sa semifinals, sabi ko nga, medyo maganda-ganda yung laban natin. But then, natalo tayo ng 1 point. Buzzer beater ang China. 1 point. And si Sir Mike was there. He was shouting nga. He was cheering the team. And he was, sometimes, kasi narinig sa paligid na may mga, well, breaks of the game yon, calls of the refs. Pero wala, hindi mo naman maaasahan na yun. Pero talaga medyo, si Sir Mike, medyo, nakakatuwa. Talagang very supportive siya doon sa sidelines. Ano? Tsaka si Miss B na. But then, it didn't came our way. We lost by 1 point. So, we were relegated sa babang crossover. So, doon naman, after that, lost with China, na pinanalo na natin yung ano, yung mga sumunod. In Kuwait, lost to China B ng 1 point din, the quarterfinals. Yun yung nakalaban natin doon sa unang crossover. And nanalo tayo by 7 points. Then our last game, we had a chance to redeem ourselves versus Malaysia in the battle for fifth place. Hanggang doon na lang tayo sa fifth kasi lumabas na tayo quarters. So, we sort of vindicated ourselves by winning with a large margin. So, 13-4 yata. 14-3 yata ko. So, at least, sabi ko sa kanila, this is Malaysia kasi they will be the host next year eh. Sa ASEAN Para Games. So, sabi namin, hindi pa pwedeng umuwi tayo nang daladala nila yung feeling na kaya nila tayong talunin doon sa country nila next year. So, sabi ko, all out tayo. So, ayun, ginawa naman ng mga bata. So, very thankful naman, but then syempre that was our chance eh, to enter the medal matches, so we blew it away. Sayang.
1: So
0: but
1: overall
0: the,
1: coach
0: the human players played well.
1: Yes, overall coach,
0: overall fifth overall, that was disappointing for us, but if you look at the bigger picture, last year we are seventh place. So, umangat naman tayo, kaya lang talagang hindi yun na-expect. Eh. We are very confident going to the that event. Eh. So,
1: yes.
0: I was never really confident, that confident. Eh. Kaya lang talaga, medyo hindi natin na
1: Yes. Of course, coach, syempre yun yung first tournament din since nung ASEAN Para Games.
0: Yeah, so, oh, medyo matagal eh. Oo.
1: Yes. Ito bang mga players natin, anong observation mo rin from Alfie Cabanyog, Janil Cañete, ito pong si Fellander Dawal at si Kenneth Tapia? Anong pinakita nila dito sa game na to?
0: Well, I am hoping that we continue our grit. Yung players and yung laro nila is very good na very, very, well, I'm confident that they will do better next time. Pero condition naman eh, well, it's all breaks of the game and yung madaming factors eh, pero I am confident that they will bounce back. Oo. And I'm looking forward to more 3x3 competitions in the future kasi this is where we can really excel then here in Asia siguro. So I'm glad nga that Sir Mike told us that he was talking with he talked with IWBF and IWBF was asking us to join a 3x3 pre preliminaries for an exhibition matches, so competition, extra competition before the start of the Nagoya Games. So nagulat kami, so si Sir Mike naman was very supportive and sabi niya if we want to go, so we can go para lang para to be playing with tougher opponents like Japan, of course Thailand and Korea. This is a 4-team event eh. So we'll be there 2 days ahead of the delegation sa Asian Para Games.
1: So exhibition lang ang 3-on-3 pagdating sa Aichi Nagoya, coach?
0: Yes. So hindi pa siya official event eh. So but they want the 3x3 to be exposed na rin.
1: Talagang kasi malalaking competition, 'di ba? I believe meron kayong 3-on-3 tournament and then parang qualifying siya for a world champs, 'di ba? Before may ganun kayong sinalihan, coach.
0: Not exactly 3x3, no. It was yung world qualifying for the worlds was for the Asian Youth Asian Youth yung under 23 where we won a slot na doon. So and nakakatuwa, no, you have mentioned, ma'am, na about that, no, kasi that team is a youth team na nag-qualify sa Worlds, kaya lang hindi tayo nakarating unfortunately, no, sa Brazil. But then that team, most of those of our players on that team was is here already in the men's team eh. They're the ones who played, most of them were members of the team who played last November in the qualifying for this Asian Nagoya, Aichi Nagoya, So our team in October for the Asian Para Games is composed of 75% coming from our previous or mga past youth teams eh. Very very young in team. So I will take this as a new challenge for the kids, as a new experience and exposure to the for them as we transition from the old team to the new team eh. So I'm very happy that hindi natin masyadong nararamdaman yung effects nung transition eh. So unti-unti pabata tayo ng pabata, pero paganda na din naman, ang paganda yung performance ng team.
1: Yes, speaking of this Asian Para Games no, sa Aichi Nagoya, Japan, coach, syempre last 2023, nag-join na rin po yung ating team. And syempre, when we talk about the preparation natin for the games, anong klaseng preparation or anong klaseng team ang inihahanda mo para dito?
0: Well, it's very hard to tell kung ano yung performance, but yung preparation, we're always doing our best to prepare them physically, mentally. I'm asking Mamilet nga to secure us a schedule for sa PSC psych team for the team before we so wala pa lang kami schedule, but then we're taking this very seriously, although we know na talagang malakas na to compared with the past, no, kasi this is only the second time that we have qualified. It's very hard for a basketball team like ours to qualify. So In the past, it's always a 12 months competition eh. So yung slots na binibigay nila 12. Ngayon pababa nang pababa. In China in 2022 naging 10 eh. I was always explaining this kasi naging 20 naging 10 pero fortunately we were lucky to enter that to secure the slot noon nung sa China. Kahit 10 na lang. Imagine a team coming from pang ilan ba tayo? 30 plus before sa Asia. Then we secured the slot pang 10. Tapos ngayon, binaba na naman nila sa Japan, 8 na lang yung slots. And we managed to qualify, and that was a hard qualifying competition eh for us, pero we managed. So I am very very happy for this for our team, and especially yung youth nakakatuwa dahil they are able support kila Alfie dun sa ating mga veterans. And if you think of if you look at the team, yung veterans natin are not the old ones na before eh, yung mga nagsilbi sa atin before, like sila Coach Choi, who have been promoted na to being coaches, si Coach Marlon, si Coach Rene, sila yung mga go-to guys natin na they have done their part already. And I think it's the best way to honor our past heroes ng team eh, to let them coach other teams, di ba? So ngayon, a way of giving back nung mga bata nating mga atleta, sabi ko, let's show our veterans, yung mga nag-graduate sa atin, na we can continue playing like how we continue the legacy that they left dun sa team eh. So ngayon, stepping up yung ating mga bata, but then all praises dun sa mga naiwang veterano na hindi kasing iedad pa rin ng mga nawala na, no? Mga bata pa rin ito, sila Kenneth Tapia, si John Ray Escalante, si Aga Ofor, si Alfie Cabanyog, yun na yung pinakamiedad natin, pero mga bata pa rin, kaya nakakatuwang team ito ngayon. So hopefully, ma-maximize natin yung kills, yung kanilang vigor and everything that has to do with their youth.
1: Yes. Coach, nakita niyo siya. Yes.
0: Coach, natin in this competition, in the coming competitions.
1: Yes, of course, Coach Vernon, nakita niyo kung saan tayo na group, di ba? Nasa group B po ang Philippines come this, tama ba, Coach? Aichi Nagoya Asian Para Games with Korea, Iran, and Iraq. Your initial reaction na nandito tayo.
0: I think with the way the group has been created or kasi ano yan eh, draw. So that's yan. But then, if you Japan as the host country is in the other group. And always in a tournament like this, the host country can pick what group they want to go to. So that tells us a lot eh, kung nasaan tayong grupo ngayon. So we may not be as strong as those powerhouses, na powerhouse teams. But then, yun nga, hindi tayo pa ganun kalakas, pero napunta pa tayo sa yung mas malakas na group. Sa amin, sa team, sa mga bata, so they are very positive. So sabi nila, we'll take this chance, we'll take this opportunity to feel kung nasaan na tayo, and hopefully we can show them that what we are made of then. So we can lose by hundreds of points, then that will not be that will not affect the estado ng thinking at saka yung pananaw ng ating mga players. So they are out to do what they have to do. They are out to use this as a stepping stone in yung target natin to na saan tayo magpunta in the future. So yes, this is very bright. This is a bright, I can see a bright future for this team.
1: Yes, pero Coach, itong Asian Para Games, hindi to qualifying for a bigger competition?
0: No, it's the end of it. So after the Asian Para Games, there will be ano na naman eh, qualifying for other ano for other competitions.
1: Yes. Coach Vernon,
0: So
1: of course, Asian Para Games, mabigat yung laban dito. Ano yung talagang lagi niyong sinasabi at pinapaalala sa ating mga players, especially dun sa mga from youth ngayon, eto, ibang level yung kanilang paglalaroan?
0: Well, sa youth kasi natin, all it takes is ano eh, one great step, one starting point is their passion eh. So, yung passion will carry them through eh. But of course, as I ano, I always say, passion is not enough eh. Passion is not enough to ano, sometimes passion will bring negative things to you eh. If you will leave your passion unguarded, so we have to partner it with our own core values talaga. But as I ano naman, first yung passion is there already sa players eh, and slowly their values are being honed, their values are being instilled talaga sa kanila, and their own core values naman as people, as persons, ando doon eh, especially with what they have gone through before entering the team, before qualifying to play for our national, for our flag and country. So, they have good hearts. Eh. So, the good heart coupled with their passion, that's why they are, ano, they are succeeding eh, to sa mga ginagawa nila, and they are excelling. So I'm confident sa mga players natin.
1: Yes, coach, alam ko it's early to say, no. Syempre, yung previous nating performance or yung finish was 9th place, 'di ba, in Hangzhou. So, base din ngayon, no, sa strength na meron po ang ating Pilipinas Warriors. What do you think, coach?
0: Well, we've done our part already in terms of yung ranking, ano, kasi kasi before we finished 9th sa Asian Para Games, the last edition, no. But now we have managed to enter into the ano yung eight man ano eight team competition. So that was a testament of what we are made of na rin. So how these players played before this event, yung mga daming mga qualifying and everything. So we have managed to be on the eighth rank. So that was already
1: improvement.
0: That is an improvement already from the 9th rank, ano? But of course, we'll not stop there. So we got the 8th spot. So we are trying to move forward pa. And let's see saan tayo makakarating. But hopefully, huwag tayong maiwan dun sa 8. Pero I am very happy with that position already.
1: Yes. Of course, coach, aside from dun sa ano, parang psychological mga sessions na gusto nyong hilingin, saan pa natin need palakasin pa itong grupo na to?
0: Mental toughness, siguro we can, hindi naman tumitigil yun eh. So it comes and it goes eh. Pagka nagpabaya ka dyan, bigla ka na lang mapapansin mo, wala ka na naman sa focus and everything. So we have to continue pounding on ano eh, yung kanilang mental toughness. So that's one. And they have to realize that this is a once in a lifetime chance for them to prove their worth eh. So it's very hard. Ang daming mga umiyak na teams na hindi nag-qualify. Ang daming mga tinalo tayo in the past na dapat alam nila sila yun nandoon pero tayo yun nandito. So, ayaw natin i-blow yung chance.
1: Yes, again, siguro parting message na lang, Coach Vernon. Ano po yung gusto nyong paalala, again, sa ating mga players at the same time, mga gustong pasalamatan din ng ating grupo?
0: Okay. First, for our, ano, sa players natin, ano, so, well, lagi naman namin pinag-usapan to. Lagi natin sinasabi na let's run our own race. So, mahirap kasi pag yung sarili mo yung kalaban mo eh. So, you have to focus on the details eh. So, details will make it much easier for us in the games eh. So, in our practices, small details like running the pick and roll, giving, centering the screens, and giving correct and exact passes to our teammates, make our teammates better, make them feel like they are supported by just a single pass na tama ang dating sa kanya, nasa lunya ng maganda, is a great help already. So those details are will matter most in especially in crucial times. So yun, for sa players ko, just keep on pounding, hataw tayo mga pare. And sa ano naman sa ating mga nanonood, alam ko marami na rin. Dati nag-imbisa tayo, isa lang sumusubaybay sa atin. Siguro ngayon marami na rin naman nag-aabang. So I hope we are not disappointing you. I hope that you will continue on supporting us, supporting the team, whether your friends in the past composition of the teams are no longer in the team. So it's not about the players, it's not about the coaches, it's about the team, it's about our country. So please support us, please support our national team. It's ours. May it be the men's team, the women's team, may it be the basketball team or the other para sports. So this is all about our country. This is all about our people. So let's support everyone.
1: There you have it, Coach Vernon Perea ng ating Pilipinas Warriors Volter Basketball Team.
0: One more thing pala, yes, Sir Coach. Mike, nung nagtiwalay kami sa sa airport, hindi na kami masyado nakapag-usap. I'd like to thank him, and yung mga players were very excited to play in his presence. Kaya lang talagang medyo inala tayo. So
1: uh-oh.
0: I'm sorry, Sir Mike, but thank you very much. Thank you very much. I was asking nga if he's going to join us doon sa 3x3 na siya yung nagsabi sa amin na puntahan. So sabi ko, Sir Mike, sama kayo. Hindi na raw niya kayong ganun kahaba. So they will just, he will just go with the delegation. Anyway, that's a bigger naman, bigger task for Sir Mike as the president. So ayun.
1: So yun pa, yung isa natin ilook forward, yung magiging exhibition game ng ating 3-on-3. Pero are we sending ito, yung same lineup na sinabi natin?
0: Yung... Same na, kasi they have prepared for the past, for the previous 3x3. So it's very hard for others to,
1: Okay. Thank you so much, Coach Vernon Perea ng ating Pilipinas Warriors. Mabuhay ka, Coach.
0: Thank you.
2: There you have it. Nakasama po natin si Coach Vernon Perea ng ating Pilipinas Warriors Men's Wheelchair Basketball Team. So yun po ang naging overall assessment niya from the previous IWBF Asia Oceania 3-on-3 tournament na sinalihan ni Alfie Cabanyog, Daniel Cañete, Fellander Dawal at ni Kenneth Tapia. At ang maganda po dito ay magsisilbing exhibition game ang 3-on-3 wheelchair basketball team bago yung official na pagsisimula ng Aichi Nagoya Asian Para Games. And of course, yung ating return trip din mula sa men's wheelchair basketball team. Sasabak po ang ating koponan po dyan. Again, ito po ay gaganapin sa darating na October 18 to 24 sa Aichi Nagoya, Japan. Samantala, sa ating pagbabalik, yung isang miyembro naman ng ating Pilipinas Warriors na si Edgardo O. Chavez ay ating makakakwentuhan. Magbabalik pa ang Para Games Hour.
3: This is a public service announcement.
4: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
5: from PBS,
6: Presidential Broadcast Service
5: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
8: Sports Radio 918 AM.
1: Makakasama po natin ngayon ang isa sa miyembro ng ating Pilipinas Warriors Wheelchair Basketball Team, si Edgardo Guard Ochavez. Hi Guard, welcome to the program.
9: Hello po guys, hello po ma'am, good day po sa inyo lahat.
1: Yes, una sa lahat, syempre gusto nating batiin itong si Guard dahil graduate na siya officially no, ng kolehiyo. So, congratulations, gano'ng kakasaya na na-meet mo or na-achieve mo itong panibagong milestone na to sa buhay mo?
9: Sobrang saya po and sobrang napapasalamat po kay Lord kasi all throughout my journey po sa pag-aaral at pag-basketball, tinulungan niyo po ako mabigyan ng lakas at karunungan po. And then, yes. Especially sa family ko rin po, papasalamat din po kasi kung wala po sila, wala rin po ang diploma na matatanggap.
1: Yes. Kamusta yung naging journey? Paano mong napagsabay yun, Guard? Yung, syempre, competitive para-athlete natin, and then 4 years sa college, and ano bang kurso ang tinapos nitong si Guard?
9: Ang course po na aking tinake is BS Information Systems po. Mm-hmm. And then, nag-aaral po ako sa TIP Quezon City.
1: Mm-hmm.
9: And ang unang-una po naging journey ko po is yung pagbibigay po sa akin ng freedom ng mga coaches ko and mga teammates ko na mag-go through lang din po sa pag-aaral kahit mm-hmm. po na nagko-compete po ako internationally. And napakahaba po na ano nila na patience nila sa akin kahit marami po akong nami-miss na training. Pero pag may time po talaga ako na nakakabawi, talagang makakabawi po ako, especially po pag bakasyon and pag wala naman po ginagawa masyado sa school, talagang umaten po ako ng training. And kundi rin po talaga dahil sa coaches and teammates ko, especially hindi rin po ako magkakaroon ng magandang panahon po for na makapag-focus po sa studies ko.
1: Yes. Guard, ano yung biggest lesson mo habang pinagsasabay mo yung pag-aaral at saka yung pagiging atleta mo?
9: Yung kung mahalin mo po kung ano yung ginagawa mo, kasi kung yung meron po ako that time na student-athlete ako, is a blessing na rin po na kumbaga hindi po lahat ng tao na or atleta na may opportunity po na maging student-athlete.
1: Mm-hmm.
9: And napaka-blessed ko po that time kasi meron po akong ganung kumbaga problema, parang good problem po siya for me. But ang isa rin po is yung time management po. Kasi hati po yung oras ko. Parang hati din po yung katawan ko. Kasi school and basketball. Most of the time, magdadala po ako ng uniform, extra uniform na pampasok. Or extra uniform na pang game after po ng school. Para po makapag-training po after po ng school ko. And then yung time management po talaga yung pinakahumubog sa akin and yung commitment po talaga sa sarili ko.
1: Actually, yung dalawang values na yun, natutunan mo yun din sa pagiging atleta, di ba? So, na-apply mo siya no, sa pag-aaral. So, graduate ka ng information systems.
9: Apo.
1: Ngayon, ano ba, meron ka bang plans outside sports muna, no? Ito muna yung ating pag-usapan. Anong mga plana ni Guard ngayong graduate ka na ng college?
9: Sa ngayon po, nagsisimula na rin po maghanap po ng entry level ng mga trabaho for fresh graduates.
1: Mm-hmm.
9: Kasi yun din po kasi yung tinapos ko na course. And kung may maibigay man po sa akin si Lord or yung baga na opportunity po, iti-take ko rin po as long as talagang magko-complement po siya sa time ko sa basketball. Kasi sa sobrang haba din po ng pasensya sa akin ng coaches and mga teammates ko, kailangan ko rin po mag-give back sa kanila na mabigay naman yung full time ko po sa kanila.
1: Mm-mm. Yes, kumbaga ngayon talaga focus no, sa ating national team. Siyempre may mga major competitions din no, na dapat pagpreparahan, no? But of course, sa kaalaman po ng lahat, ito pong si Guard, no? Miyembro ng ating wheelchair basketball team at nagsimula, no? Yung disability ni Guard ng... Kwento mo sa kanila, Guard.
9: Nagsimula po siya 2019 of May. Mm-hmm. And na diagnose po ako ng cancer, which is called synovial sarcoma. And then that time, my doctor said po na kailangan ko mag-take ng 6 sessions of chemotherapy all throughout 2019. And after the first 3 sessions po, dumating na po yung May noong 2019, doon na po namin desisyonan kung i-amputate po ba yung left leg ko or isi-save. And syempre, as a 15-year-old kid, option ko po na pinili is isave. Kasi that time po, hindi ko po alam kung anong magiging takbo ng buhay ko after I lose my leg that time.
1: Yes.
9: And ang alam ko lang po, kung ano yung magiging buhay ko if I have 2 legs. That's why yung una pong choice ko is isave. But then on, may big risk po siya sa pagsisave kasi possible po siya na bumalik. And may experiences din po ako na ibang patients na ganun, na sinisave din nila sa kasamaan palad, bumabalik din po. And that's the risk po na iniwasan ko.
1: Yes.
9: And also my family, gusto ko rin po makasama for a long time. And then pinili ko na din po, nagbago rin po yung isip ko kalaunan na i-amputate na po yung leg ko. And then after po, nang tinapos ko lang din po yung 6 sessions ko ng chemotherapy. And then as of now po, okay na po. Clear na po.
1: Yes, so cancer survivor, ito si Edgardo Chavez, no? And yung pagpasok sa ating wheelchair basketball, kailan mo siya naisip? Ilang years ka nang amputated nung time na yun?
9: That time po, 2 years na po.
1: Mm.
9: 2 years na po akong amputated. And then that time po, noong 2021, naglulok po kami ng prosthesis for my left leg na na-amputate po. And napunta po kami sa Kainta, which is yung Tahanang Walang Hagdan. And then the doctor po doon recommended, ask me po muna na kung naglalaro daw po ako ng basketball before. And sabi ko po, yes po, naglalaro po ako sa mga liga. Naglalaro din po ako ng volleyball. And sa nabigay niya po yung name ni ng head coach namin ngayon, si Coach Vernon Tarea. And pag-uwi po na pag-uwi ko, nag-chat po ako sa kanya na kung pwede po ba ako mag-try out. Talaga pong walang dalawang isip, hindi ko po inisip kahit naka-wheelchair, kahit basta basketball.
1: Walang hesitation sa'yo, no? Na talagang nag-ano ka. Pero ikaw, naririnig mo na yon na meron palang wheelchair basketball team, meron bang aware ka na meron tayong ganun dito?
9: Opo, ma'am. Meron na po akong na napapanood noon before sa YouTube, sa mga Paralympics po, mostly. And then, pinaka nakakatawa pa po, kasi ako po yung pinaka last man dun sa lineup namin ng Under-23.
1: Mm-mm.
9: And parang ako lang po ata yung player na nag-reach out kay coach na kung pwede ba mag-try out. Kasi in that time po, ang alam ko po, si coach ang naghahanap ng players.
1: Yes, oo.
9: And ako lang po yung pinakatanging-tanging tao na nag-chat sa kanya na gusto kong maglaro.
1: Wow.
9: That time po.
1: Kumbaga sa grupo, ikaw yung nag-volunteer, gano'n.
9: Oo.
1: Talaga nagpakita agad ng interest, no? So, that was 2021. So, ngayon, 5 years na, no, sa ating wheelchair basketball. Ang dami mo ng pinagdaanan, mga achievements, no, na nakamit for our team. Sa lahat ng mga achievements mo, ano yung masasabi mong pinaka-favorite mo or sabihin natin pinaka-memorable sa'yo bilang isang para-athlete natin?
9: Yung pinaka-unang competition ko po.
1: Mm-hmm.
9: Kasi parang ayun po yung naging wake-up call ko na mag-work hard pa. Kasi hindi po ako makapag-perform ng maayos, hindi po ako makatulak ng wheelchair ng sobrang bilis. Mm-hmm. Unlike ngayon po. Pero that time po kasi talagang, grabe pala dito sa international, di ba talaga yung level ng competition nila? Unlike po sa local na ano. Pero, yun po yung nag-push sa sarili ko na mag-work hard and mabalance po lahat. Ultimo pag-aaral in basketball, pinagsama ko na po. Ganun po.
1: Ano ba yung ano naging first competition for guard?
9: Yun po yung under 23 Asian Youth Para Games po no, sa Bahrain.
1: Mm-hmm.
9: Apo.
1: So yun talaga yun parang
9: Ngayon po yun, kasama ko na po yung ibang teammates ko ngayon dun. Hanggang ngayon po sa men's team.
1: Looking back guard sa lahat ng mga pinagdaanan mo bilang cancer survivor, para athlete, tapos ngayon meron ka ng degree, no, college degree. Tingin mo sa lahat ng yun, ano yung naging ano mo, armas mo para ma-achieve lahat ng mga nakamit mo sa buhay?
9: Unang-una po si Lord. And second po is yung family ko po. Kasi sila po yung naging support system ko. And all throughout my journey po, simula po nagkasakit ako, nawalan ako ng left leg. And sila po talaga yung hindi umalis sa tabi ko and lagi po nandyan. And sila rin po yung nagiging motivation ko na mag-push po sa kung ano yung pangarap ko. And makatapos po, kahit po nagbabasketball ako, gusto ko rin po talaga makatapos kasi yun din po yung pangarap nila para sa akin. Simula po nung una.
1: Nung nakatapos na itong si guard, ano ba parang may sense of parang relief na para sa'yo or tingin mo parang ano ba, parang yes, sumaksess ka na dito sa part na to, dito sa chapter na to ng buhay mo, guard.
9: Opo ma'am, tamang-tama po yung sinabi niyo ma'am, ganun na ganun po yung naramdaman ko na feeling. Simula po nung nalaman ko na makaka-graduate na ako, na natawag na yung pangalan ko po sa practice, ay, salamat! Wala nang pagpupuyat, wala nang pag-i-stress sa anong mga kulang ko. Wala na pong excuse letter lagi pag may competition sa ibang bansa. And wala na pong paghahabol ng mga activities na naiwan ko kasi naglaro po ako sa ibang bansa. Yung ganung relief po na nawala na ako kahit paano ng load sa isip ko na nag-overthink, makaka-graduate ba ako? Makaka-graduate ba ako?
1: Yes. And, at saka ano, ngayon talagang, yun nga, ang hirap kaya nun, ang hassle kaya nun, na kailangan mong magpa-excuse, tapos kailangan mong, kumbaga, excuse ka nga, pero mag-e-exam ka pa din, di ba? So talagang happy ako nung nakita ko din yun, no, wala sa post mo. But of course, ngayon, looking forward tayo, Asian Para Games, pagbabalik Asian Para Games para sa'yo. Paano ang mindset mo, paano mo nyo gustong pagandaan itong malalapit yung campaign sa Asian Para Games sa Aichi Nagoya, Japan?
9: Ngayon po ma'am, na may full-time na po ako para sa team ko and para sa sarili ko, mas nagpo-focus po ako kami na mag-workout, magpalakas ng katawan internally and yung magpalakas po ng isip as a team. Magiging isa po yung isip namin as a team. And ngayon po, pinaghahandaan po namin lahat po ng ways na para kung paano po kami makikipagsabayan po sa ibang powerhouse team po ng Asia.
1: Yes. Kung babalikan mo yung first time na naglaro kayo sa Asian Para Games, di ba sa Hangzhou, China yon, 2023 pa yon, guard?
9: Opo, at that time po, hindi pa po ako na kasama ng China. Opo.
1: Oh, so first kasi time mo to.
9: Opo, yung mga elders pa po namin that time yung...
1: Gusto ko yung elders. Naku, lagot ka, guard, yun ang mga elders.
9: Ngayon po, sila na po yung nagtuturo sa amin ng alam nila.
1: Pero syempre, ikaw, personally, paano mo siya gustong paghandaan? Lalo na, nakita nyo yung level sa ASEAN Para Games, di ba? Dun pa lang, mahirap na yung mga laban na pinagdaanan nyo. How about this time? And nakita nyo na rin ba sino yung mga ka-grupo nyo, no? Dito sa competition?
9: Yun, nakita na rin po namin, nabanggit na rin po sa amin ni Coach kung sino po ulit yung mga teams dun po sa group namin.
1: Yes.
9: And then, isa rin po pala sa way na paghahanda namin is sinanonood po kami ng mga laban ng mga teams na na makakaharap po namin and re-review po namin kung paano po sila nakaka-atake, paano po sila nakaka-score, anong ginagawa nila sa depensa. Yung mga ganun po kung paano po namin makahanapan ng butas yung iba pong teams. And then yung sa about isa rin po sa amin nagpo-focus din po sa sariling kalusugan nila. Iba, nagda-diet na rin po iba mga kuya, mga teammates. And then, kasi sa yung 4 months po, hindi na po maigsi yun kung tutusin sa pagiging atleta po. Talagang kaya nakafocus po lahat ng mga players po, kahit po kami mga bata, nakikinig lang po kami na nakikinig sa mga coaches namin kung ano po yung mga dapat namin gawin. And then for extra time po, mas nanonood din po kami ng mga films po about po dun sa mga teams na makakaharap namin.
1: Yes. So again, yung Philippines ay napunta, tama ba? Nasa Pool B kayo. So nandyan yung Korea, Iran, at saka yung Iraq. Apo. So basically, pinag-aaralan niya na rin, no? Yung magiging laban niyo rito. Sana makapung-zoom tayo, no? Dito sa Asian Para Games na to. Guard, siguro your parting message, isa kang talagang magandang halimbawa at inspirasyon sa lahat ng ating PWD community. Ano yung napatunayan mo dito? Ano yung gusto mong i-share na sikreto o mensahe, no? Mula dito sa, una muna sa naging tagumpay mo, no? Na-achieve mo yung college degree na pinapangarap mo.
9: Unang-una po, if ang isang tao po may opportunity, wag po sasayangin. Lagi pong paghirapan lahat po ng opportunity na meron ka, lagi pong magpasalamat sa Panginoon kasi kung hindi din po dahil sa kanya, hindi po mabibigyan ng sapat na opportunity ang isang tao. But then gusto ko lang din po inspire yung mga kapwa ko PWD na hindi po tayo hanggang dito lang. There are more to us po na kaya pa nating gawin na hindi pa natin natutuklasan. And personally, ako din po, alam ko rin po sa sarili ko na marami po akong dapat matutunan at matutuklasan sa sarili ko. At alam ko din po na hindi lang ako hanggang dito lang.
1: Napakaganda nun. Napakagandang mensahe nun, guard. And of course, mensahe mo sa teammates, siguro mensahe rin ng pasasalamat sa lahat ng mga taong simula po nung una naniwala na sa'yo, no? At talagang nandyan, naka-back up at, you know, nakatulong sa'yo para marating mo ngayon itong estado mo ngayon.
9: Unang-una po, maraming salamat po sa coaches ko, kila Coach Vernon, kila Coach Harry, Coach Lance, Coach Juanito, Coach Rene, and kila Coach Marlon. Maraming salamat po sa pag-iintindi po sa akin. Mm-hmm. Kasi masamahabang pasensya po nila. Hindi, minsan nalilate po ako sa training, hindi po ako masyado nakapag-training. Pero yung pasensya po nila napakahaba. And alam po nila yung na may goal din po ako na isa na kailangan kong makatapos. And then sa mga teammates ko po, sa mga kuya ko po, maraming salamat din po sa pagtuturo ng mga nalaman nyo po sa mga past experiences nyo sa basketball. And salamat din po sa pagsusuporta po sa amin whenever po na nakakaramdam kami ng doubt sa sarili namin. And maraming salamat din po sa family ko and friends ko kasi kung hindi rin po dahil sa kanila, wala rin po kung gantong confidence, lakas at tapang sa sarili kung hindi rin po dahil sa kanila. And po, and especially po, lastly po, kay Lord. And yes, yun, napapasalamat po kay Lord kasi dahil po sa kanya, hindi ko po magagawa ng lahat ng meron po ako ngayon.
1: Yes, very proud ako sa'yo, guard, at syempre, sana mas marami pa yung ma-inspire sa story mo at ma-inspire sa lahat ng ginagawa mo. Again, as last ng message, no, ano yung gusto mong asahan ng ating sambayan ng Pilipino sa magiging campaign ng ating Pilipinas Warriors sa paparating na Asian Para Games?
9: Asahan nyo po na kami po ay magpapakita po ng aming best kung ano pong kaya namin gawin, ipapakita po namin sa buong Asia. And makikipagbanatan po kami ng buto, makikipaglaban po kami ng gusto dun sa ibang teams na makakaharap namin. And maraming salamat po sa suporta nyo palagi, mga kababayan. And patuloy po kaming nag-work hard po para po sa isang pangarap natin. Maraming salamat po ulit.
1: Yes, maraming salamat. There you have it, Edgardo Chavez, ang member ng ating Pilipinas Warriors Wheelchair Basketball Team. Congratulations again sa graduation mo at syempre hangad ko ang mas maraming tagumpay mo pa sa hinaharap. Maraming salamat.
9: Thank you, ma'am.
2: There you have it. Nakasama po natin si Edgardo Chavez, ang miyembro ng ating Pilipinas Warriors Men's Wheelchair Basketball Team na makakasama po ng ating koponan sa paparating na Asian Para Games. Samantala, hanggang dito na lamang po ang ating Para Games Hour program. Maraming salamat sa ating mga nakasama. Of course, mga tumutok sa ating PTV4, sa ating Master Control, Sir Winston Del Rosario, Sir Rodson Hosiniano, si Timothy Tapales, Ma'am Nida Soriano, nandiyan din po si Evie Conde, and of course, yung ating mga kasama sa Malolos at Marulas Transmitter. Ako po si Aryan Malyare. Magandang araw po sa lahat.
4: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
10: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
4: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
10: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
4: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
10: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
4: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
10: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
4: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
4: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
5: This is a public service announcement.
6: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
11: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
4: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
12: Nagalit sa internet ang fake news.
13: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
14: What they are doing is creating panic.
4: We say no.
15: Yung paggalat ng fake news. And some of it's dangerous.
16: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
4: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
17: Stop telling us fake news because you're wrong.
4: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
3: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: This is a public service announcement.
6: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
21: Maari bang umusog-usog ng konti?
20: Sakay na!
19: Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
0: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
7: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
0: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
7: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
0: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
22: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
23: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste. Palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
22: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
24: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
25: Pati bamboo?
22: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
25: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
26: Nung natutunan ko po yung paggawa,
27: sino nagturo
26: sa training po kami sa DOST.
27: Sa DOST rin.
22: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
28: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Eh, hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
22: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
29: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
30: If watching the games is not enough for you,
31: get hold of the latest fast-breaking news and updates on one of today's most exciting ball games. HOOPTALK. Talk, rebound, the most significant information. Jam with the stars as our airwaves cage team dishes off on court and locker room developments in the game of basketball. HOOPTALK. Hoop Talk.
32: Gilas Pilipinas nakalusot kontra Jordan in overtime sa mahigpitang labanan na naganap po sa Mall of Asia Arena kagabi. Yan po at marami pa mga balitang basketball ang ating tatalakayin ngayong maulang Sabado dito sa ating programang Hoop Talk. Magandang araw po sa inyong lahat. At ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. Makakasama niyo po

Especially para sa mga mahilig sa sports, i-click nyo lang ang Sports Radio 918 para po matunghayan ninyo yung mga programa natin dito sa ating himpilan. 8 minuto makalipas po ang 10 ng umaga. Oh, maganda ba gising na mga Filipino basketball fans? Medyo pinakaba tayo kagabi, ha? Pero ang mahalaga ay nakalusot po ang Pilipinas sa ating unang laban dito sa fourth window. Kaya kailangan sa araw po ng bukas, ayan ay magawa rin nating talunin ang Iran. Yan naman ang naghihintay para nga sa Gilas Pilipinas sa ikalawang match natin for this fourth window. Very precarious ang ating sitwasyon para nga sa ating tsansa na makakasungkit ng tiket patungong Qatar World Cup. Next year na po yan. Mamaya pag-usapan din natin yung maaaring mga senaryo para sa Gilas Pilipinas. And of course, antabayanan nyo po yung mga panayam na nakalap ng ating kasamang si Aaron Bayato kahapon, no, sa mga manlalaro ng ating pambansang koponan. Sa palagay nyo, sino pinaka-stand out last night sa ating team? Pero collective effort yan, eh. Dahil, syempre, tulong-tulong sila para nga po makuha ang panalo. So, silipin din natin yung mga developments sa iba pang mga teams dun sa Group E ng Asian Qualifiers. So, para malaman natin, no, yung sitwasyon na kakaharapin nga po ng Gilas Pilipinas, pati na rin yung mga nangyari sa Group F. Ngayon sa Group F kasi, nandun yung mga karamihan ng East Asian teams, di ba? Tsaka ilang mga Middle Eastern teams. So, aside from that, balikan din natin yung mga naging achievement ng ating iba pang Gilas Pilipinas National Squads. Nung huli tayo nagtanghal dito sa ating programa last week, patapos pa lang kasi that time yung ano, yung FIBA Under 18 Asia Cup. No, tumapos ng pang-8 pwesto yung ating youth men and ang ating namang 3x3 teams. Ay, stand out doon yung ating Gilas 3x3 Under 23 Women dahil nakuha nila yung kampyonato ng Women's Division nitong FIBA Youth Nations League. So, yung detalye ng mga balitang yan, mamaya po ating talakayin. And iba pa mga developments sa mundo ng basketball, nandito po sa bansa, sina Lauren Jackson, sina Jason Kidd and other personalities para nga po si Tony Parker, I think nandito rin para sa pagbubukas ng NBA House sa Philippines, no, sa Space at One Ayala. So ngayong araw pong ito magsisimula yung exhibit dyan and other activities for the fans. So kahit na maulan, no, hopefully mga kababayan natin na maaari nga po makapunta doon, eh, suportahan ito nga pong NBA House Philippines. So until tomorrow yung developments dyan sa Space at One Ayala. And update natin sa Asian Games, of course, our teams, 5-on-5, 3x3 basketball, lalahok po sa Asian Games. At ilang tulog na lang. Nako, ilang tulog na lang ba? Asian Games na. 21 days to go na lang po bago mag-official na pagsisimula ang Asian Games. Nakatakda yan sa September 19. Samantala, 12 days na lamang po bago mag-September 10. At iyan naman ang araw ng pagsisimula ng men's basketball 5-on-5 action. So, ibig sabihin, 12 araw na lamang magsisimula na title defense ng Gilas Pilipinas. So, ibigay din natin yung ilan sa mga updates nitong mga nakaraang araw. No? Doon naman sa ginagawang paghahanda ng ating All-PBA Gilas Pilipinas team. And other NBA PBA

0: mabigat yung pressure na dinadala ko, and sobrang happy lang ako na lalabas ko na translate ko sa court yung matagal na hinihintay kong makapaglaro sa national team.
1: Talk about yung ano, yung energy na binigay ng crowd para makuha tong panalo.
0: Sobrang laking bagay ng fans, lahat ng nanonood ngayon. Sa lahat ng mga nanonood, sa mga bayan, sobrang salamat sa suporta. Sobrang laking bagay ng tinulong ng fans ngayon.
2: Thank you, Kai.
3: Meron kami bad start. Nag-cut-up yung ano namin, open sa namin nung huli. Then, ayun, I'm just proud dito sa team na to kasi ginawa namin yung best.
4: Yung assist mo kay AQ, ano pang nakita mo doon?
3: Ayun nga, nasisit ko kasi yung layup ko and then nag-collapse eh. So, ayun, luckily, aldun si KQ, nakita ko siya and he made the shot and sobrang kumpiyansa ni KQ and I'm proud of him.
4: DJ, mga last points ng fourth, including yung sa overtime, ikaw yung gumawa. Ano lang yung naging mentality mo to take control of the ball and then do wonders for Gila?
3: Yung mga coaches talaga, nag-trust lang sila. They keep telling me na attack lang ako ng basket. Every time na nagtatouch ako ng paint, naka-open yung iba and nakakatira ako. So, ayun, sobrang happy na we get the win.
4: Hinako mo ba talaga yung fourth and
3: you know,
4: OT?
3: Pag mga ganun sitwasyon, di na ako minsan nakakaisip. Pero, ayun, kumpiyansa na binibigay ng teammates ko. Kasi nakashoot na nga ako, so binigay nila yung kumpiyansa. Shoot naman, so I'm just proud na, proud yung mga teammates ko.
4: DJ, itong kanalo nyo, winning shot, ano ang sasabi mo? Ano nangyari ba doon?
3: Ano ang bagay?
4: Malaking bagay kasi
3: hiniyan ko lang.
2: Manalo pa kami ng Iran.
3: Malaking shot na yan. Pero, open nyo yung game. Just for cut lang.
4: Medyo kasi nung hindi ka masyado na nagamit ng fourth, tapos nung binalik ka, ano ka kaagad, nakagawa ka agad, gano'n ka ba ka-ready to sa sitwasyon na yun kanina?
3: Yun nga, lagi ko sinasabi, I just want to stay ready every time. Doesn't matter kung ilang minutes yung sabihin ko, basta pag pinasok ako na naminigay pangalan ko yung opportunity na yun, bibigay ko yung best ko.
2: Hindi, nasan yung confidence level mo when you shot that three in overtime?
3: I mean, rhythm shots ko na yun eh. Kumbaga, nasa rhythm na ako to take that shot. Just luckily went in and thankful ako kay PSCJ for giving that pass.
2: Yung rest na yun, para kay Carl ba yun?
3: Yeah, first of all, pagaling ka Carl, hopefully sa Sunday makalaro ka. And yeah, yung extended minutes ko is because of Carl. Nagkaroon ako ng opportunity na mas mahabang minutes. Pero first up, kita naman ganda niya laban ni Carl. So kudos to Carl.
2: Thank you for the qualifiers win na panalo kayo without Justin Brownlee. How big of a statement win was that?
3: Siyempre, mas masarap pag nandito si JP, di ba? Pero ayun nga, all Filipino, we just want to prove na kaya namin manalo sa aspect na to.
4: Kung mas potential ng team with Kai and yun nga, pag kayo nag-click lahat, ano masasabi mo sa potential ng team ninyo?
3: It's just a process every window, working on yung chemistry. Pero hopefully, ma-meet namin yung summit point na
4: yung sa Iran ba, mas ang laking kumpiyansa ba for coming into that game after this panalo ninyo?
3: Siyempre. First of all, kailangan namin celebrate tonight yung panalo. Pero kinabukasan, pagdating ng 12 o'clock mamaya, it's just another day. Kailangan namin to first Iran. And then, Iran naman na mas malakas sila. Kumbaga, on paper and on standing.
2: Thank you, bukod sa hometown crowd. Mawari na din to eh. You made this your stomping ground doon nasa Lasal ka. So talk about your familiarity with this sporting complex.
3: Yeah, I mean, since high school, nandito na ako NU. Nakapaglaman ako sa MOA. Yeah, I just give my best shot every single day. Every single practice, every single game here in MOA.
2: So may malaki yung familiarity mo dito?
3: Hindi ko masasabi. Basta pag nakuha yung bola, let it play lang.
2: Kevin, mabuhay ka.
3: Thank you.
5: H-O-O-T-A-L-K Maraming salamat sa ating mga Gilas Pilipinas players, Dwight Ramos, Kai Soto, CJ Perez, and Kevin Kiambao. Ayan, magbabalik po silang muli bukas sa Mall of Asia Arena alas 8 ng gabi kontra Iran. Ayan ako, huwag nyo nang palagpasin. And before that, yung New Zealand, Syria, maglalaban. And then, Australia and Jordan. So, dapat daw, matalo yung Jordan at saka Iran sa kanilang mga laban para makahabol tayo doon sa Group E. Okay, kahapon natalo yung Iran. Nako, kailangan eh. Alalay tayo dito dahil galing sa pagkatalo ang Iran. At itong Iranian squad ay siguro makakuha tayo ng pointers ha, sa naging laro ng New Zealand kasi they were able to win against this Iranian squad. Ang Iran po ay pangungunahan itong kanilang mga veteran na players, no? Itong sina Mohammad Mahdi Haydari, ayan, si Mohammad Jamshidi, diba? Si Arsalan Kasemi, yan yung mga ano eh, familiar names na dito sa Iran. And against New Zealand, okay, dun sa kanilang laban kontra New Zealand, tingnan lang natin ha. So, okay, eto. Sa kanila naging pagkatalo sa kamay ng New Zealand, 91-93, check lang natin, ang top performer ng Iran kahapon ay itong si Seyed Mahdi Jafari. Naka 14 points siya, no? And then 12 points itong si Mohammad Jamshidi. And si Matin Agajanpour, naka 19 markers. Ah, siya pala yung top performer. Itong number 17 ng Iran. So, yan yung mga kailangan natin bantayan bukas sa laban natin kontra Iranian squad. Okay? Sa previous meeting, okay, tingnan ko lang. Sa previous meeting ng dalawang koponan, Philippines versus Iran, sa head-to-head, check lang natin kung makukuha ko yung head-to-head matchups natin. Pero usually kasi, di ba, lumalasap tayo ng pagkatalo dito sa ano eh, sa Iran. Ito pong Iranian squad, isa sa mga teams na, di ba, talagang yan yun eh, Iran, China, sila yung mga nagdo-dominate dito sa Asia. No, but nung pumasok na itong Australia and New Zealand, ayun, mas humirap ngayon, mas naging competitive itong ating zone. No, team comparison. Okay, team comparison. Arsalan Kasemi, AJ Edu, yan yung mga top efficient players ng dalawang koponan. Sa top scorers natin sa entire ano to Asian qualifiers, so far ito si Matin Agajanpour, yan talaga yung kanila palang top performer dito sa Asian qualifiers. Gumagawa siya ng 12.9 points, yan yung kanyang average per game. So far sa Philippines, ang top performer natin of all the games, no, pati yung sa first around, is si Dwight Ramos with 13.6 points per game. Okay? So, si AJ Edo naman yung top rebounder natin this so far sa Asian qualifiers. Entire Asian qualifiers, 7.6 rebounds per game. And top assist maker natin for the Philippines, Dwight Ramos, 2.3 assists per game. Okay? So, 5-2 ang record ng Iran, 'di ba? Because of that loss last night. And then ang Pilipinas naman, we have 3 wins and 4 losses. Ah, wala pala dito yung ano, previous meeting. Kasi nga ito pa lang yung muli nating pagtatagpo eh. Ngayon lang uli maghaharap itong Pilipinas and Iran. Okay, the last time na nagtagpo ang Pilipinas at Iran noong pang 2019. Oh, diba? Ang tagal na. FIBA Basketball World Cup 2019 sa China pa yun. Iran won against the Philippines 95-75. So, prior to that, 2018 Asian qualifiers, tinalo rin tayo ng Iran that time. Okay. And 2015, oh nga pala, no? Aside from the 2013 Asian Championships, 2015 Asian Championships, China pala nakalaban natin noon sa Wuhan. Pero that time, nung nagharap ang Pilipinas and Iran, yun yung huling panalo ng Pilipinas kontra Iran. Sa second round ng FIBA Asia Championships 2015, when the Philippines won against Iran 87-73. So ito yung ano, ito pa yung team na hinawakan ni Coach Tab Baldwin noon with sino mga players nila, Andre Blatch, ayan sina Andre Blatch and company. Tama ba sina Rani Del De Ocampo to, sina I think nandito pa sina Calvin Abueva. Okay, Gabe Norwood, ayan, sina Terence Romeo, JC Intal, Matt Ganuelas, okay, Rosser, and then sina Don Ontiveros, naglalaro pa pala no nung 2015, si Asi Taulava, Rani Del De Ocampo, yan yung si Mark Pingris, okay, sila yung ilan sa mga players nga po na kabilang dun sa last Philippine squad na nakatalo sa Iran. Okay, so good luck tomorrow for Gilas Pilipinas. 25 minutes after 11 a.m., we'll take a break. And then when we continue, silipin naman natin yung mga naging stints ng iba pa nating mga national teams nitong nakaraang linggo sa pagbabalik natin dito sa Hoop Talk.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news, and some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
13: Stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
14: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
15: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makaamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
16: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
17: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
16: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
17: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
16: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
18: Sports Radio 918 AM.
19: H-O-O-T-T-A-L-K Hoop Talk.
5: Nagbabalik ang Hoop Talk dito sa DZSR Sports Radio 918. And habang nasa break tayo, na biglang nag-flashback sa akin, no, sa memory natin. Kasi we're talking about the last time that Gilas Pilipinas won against the Iranian squad. Yun nabanggit natin kanina na 2015 is a FIBA-sanctioned tournament. So second round ng FIBA Asian Championships 2015, yun yung team na hinawakan ni Coach Tab Baldwin with some of the players na banggit nga natin, si Narani Del De Ocampo, Jason Castro, Gabe Norwood. Andre Blatch is our naturalized player during that time. So, they won against Iran 87-73. Pero, the last time that the Iranian squad or the Philippines won against Iran is the Asian Games. Nung Asian Games, we won by 1 point against Iran. Oo nga, no. Nandun kasi ako, kaya medyo naalala ko. Diba? We won against them sa quarterfinals at di ko makalimutan nyo kasi malaki ang lamang ng Pilipinas din noon, double digit advantage, hinabol ng Iran, and sa end game ang mga naging standouts doon, Justin Brownlee, Junmar Fajardo. So kaya nakalusot ang Pilipinas against Iran sa quarterfinals po ng 19 Asian Games sa Hangzhou, China, 84-83 yung panalong yon. At Justin Brownlee, of course, is the one who provided the go-ahead basket para nga po makuha ng Pilipinas yung panalo. At yun yung nag-set up ng laban natin kontra China sa semifinals. Ay, nako, baka maalala pa ng Iran yan, ha? Definitely. Nasa back of their minds yan at gusto nilang bumawi sa Pilipinas, so kailangan bukas talagang paghandaan natin ng husto. Kasi talagang nung time na yon after they lost, ang dami talaga umiiyak na mga players, no, going into the dugout. Tapos since kami naghihintay kami for interview kay Coach Tim Cohn, hindi muna talaga nagpa-interview si Coach Tim hanggat hindi nakaka, kasi isa lang yung dadaanan eh ng players ng Pilipinas, ng Iran, lahat ng players, coaching staff doon. So isa lang yung dadaan. Talagang pinadaan niya muna yung mga members ng Team Iran makalagpas, no, in respect lang din dahil very heartbroken yung Iran that time. Nung natalo sila sa quarterfinals, no, sa kamay nga ng Pilipinas. So after makalagpas na nga yung ibang mga players, na banaag mo talaga yung sa mukha nila yung pag, 'di ba, yung panghihinayang at saka yung kalungkutan noon. Saka lang nagpa-interview si Coach Tim Cohn sa media. Okay? So hopefully ma-duplicate natin yung panalo yun. Hindi kasi FIBA sanctioned yung ano eh, yung Asian Games eh. Kaya sa head-to-head match up ng Philippines and Iran sa FIBA 1-6. Oh, 'di ba? One win lang ang Pilipinas against 6 ng Iran. So kailangan eh bawiin natin 'yan. Makahabol tayo. At saka, again, ha, ito yung team natin last night is, I think, the first all-Filipino lineup ng Gilas Pilipinas, no? Since 2009 Powerade Team Pilipinas. Kasi after that, meron na tayong mga naturalized players. Okay? So, di ba? Mas, well, it made the win even sweeter. Dahil kaya naman pala. Pero syempre, welcome na welcome yung naturalized player din sa atin. Dahil ganun na talaga kalakaran ng FIBA eh. Alam nga namang magpahuli tayo, diba? Speaking of naturalized player, yung isa natin naturalized player, Jordan Clarkson, na meet ang ating Filipina tennis sensation na si Alexandra Ayala. Okay, bago sumalang sa aksyon ng US Open, itong si Alex Ayala, nagkaroon po siya ng pagkakataon na ma-meet sa New York itong ating naturalized star na si Jordan Clarkson. Actually, he was considered naturalized ng FIBA, pero may dugo naman talagang Pilipino si Jordan Clarkson. So, of course, si Jordan Clarkson is a member of the 2026 NBA champion, New York Knicks. So, nakakatuwa kasi talagang ina-uplift nilang isa't isa, and they are representing the Philippines in the international stage. Ayan, shinare pa ni Jordan Clarkson sa kanyang Instagram account yung kanilang encounter nitong kanyang twin. Sabi niya, twin niya daw eh, si Alex Ayala. Okay, good luck kay Alex. Ha? Lumabas na yung draw ng US Open. So, kailan ba start ng laban ni Alex? Eh, since nabanggit naman natin, no? Si Alex Ayala. Start po kasi ng US Open is August 30. So, Monday, Manila time, yung start, no? Syempre sa time zone natin. And for the women's singles action, August 31, yung laban ni Alex Ayala against an American, no? Qualifier yata to, si Mary Stoyana. Okay, sa August 31 po yan, Manila time, first round nitong US Open action. Nasingit natin kasi nga, nag-meet si Alex at saka si Jordan Clarkson sa New York. Okay, 35 minutes after 11 a.m. Ito na, yung recap naman natin sa iba pa mga Giles Pilipinas squads. Kasi yung mga tournaments nila last week, natapos nung Linggo. So, balikan lang natin at bigyan natin ng pagsaludo yung ating FIBA 3x3 Youth Nations League champion, ang ating Gilas 3x3 Women. Matagumpay po silang nakasungkit ng ticket patungong FIBA 3x3 Under-23 World Cup matapos na makamit nila ang corona ng Asia Sea Conference. Nitong FIBA 3x3 Youth Nations League last Sunday sa Malaysia. Ang team na binubuni na Amaya Espanyol, Kenan, Elizabeth Ka, Victoria Pasilang, Mariel Vigno, and Jamana Meniano. Nakamit nila yung title sa stop 1, 3, and 6 para makuha ang overall crown. And in the process nga, ticket patungong World Cup. Napakaganda nung laban nila, especially in the stop 6. Yung huling stop, no, they won against Chinese Taipei. Come from behind yon 11-15, lamang ang Chinese Taipei, hinabol yan ng Gilas 3x3 Women sa pangunguna ni Amaya Espanyol para makuha yung panalo. And that victory gave them the ticket sa World Cup. So, dahil doon, dalawang representative ng Pilipinas sa FIBA Under-23 World Cup na gagawin po sa Wuhan, China, September 15 to 19. Kasi, di ba, prior to the 3x3 Gilas Women title, nakuha naman ng Gilas 3x3 Men Under-21 team natin yung title dun sa kanilang Youth Nations League Tournament. Okay, so congratulations sa ating mga 3x3 players. And yung Gilas 3x3 Under-23 Men, they finished second overall sa likod ng New Zealand. Ang New Zealand po ang naging overall titleist. Paano ba naman? 5 out of the 6 stops ang New Zealand po ang nagkampiyon. Yung nakalusot lang sa New Zealand is the time that Gilas Pilipinas men won sa stop 3. 'Di ba? Remember, nakaano tayo doon, naka-sweep yung teams natin doon eh sa stop 3. Parehong Gilas men and women ang tight list. So, not bad for our Gilas men. So, bawi na lang. And I'm sure mula din sa roster nila, kukunin mga representative natin para sa Asian Games. Because this 20th edition ng Asian Games, yung 3x3 basketball, under 23 po na mga players ang pwedeng i-line up na mga teams. Okay? Samantala, sa FIBA Under 18 Asia Cup, ang ating Gilas sa Pilipinas Youth Men ay tumapos naman po ng 8th overall. So unfortunately, back-to-back losses yung nilasap nila dun sa after winning against Syria sa qualification to the quarterfinals. Sa quarterfinals natalo tayo eh. I think China yun, kung daw nagkakamali. China. And then after that, classification matches, natalo tayo ng Japan. And then last game natin, we lost sa kamay ng Chinese Taipei. So, di ba nag-meet na sa group stage yung Pilipinas sa Chinese Taipei. Lamang din yung Gilas youth natin. Tapos hinabol ng Chinese Taipei. Though nanalo pa rin tayo dun sa first meeting na yon with 1-point victory. Kaya yung Chinese Taipei bumawi pagdating ng classification round. And nakuha po nila yung panalo. So they finished 7th overall habang ang Pilipinas ay nagsettle for the 8th place. So anyway, saludo pa rin tayo sa ating koponan. Kasi diba, nakapasok tayo sa quarterfinals at least. So, hopefully, maging ano to, simula na ng sunod pang pag-aangat muli ng performance ng ating Under 18 team. Okay, so yan po yung mga developments nung Sunday, no, last week. And sa Strong Group Athletics naman, natapos yung kanilang campaign with a 5th place finish. So, ang huli nila na kalaban actually yung national team ng Jordan, 96-91 yung naging panalo ng Strong Group Pilipinas and they finished 5th overall. Alam nyo naman yung naging controversy, di ba, doon sa tournament format. Kahit na 5-1 yung record ng SGA after the group stages, na-relegate pa rin sila doon sa ilalim. Di sila nakalusot sa doon sa semifinals because seeded na yung Chinese Taipei team sa semis kahit ng pangit ng record. So dahil doon, naglaro na lang for classification matches yung Strong Group and they won against Jordan, 96-91. So sa final standings ng Jones Cup, ang nag-champion po ay ang Korean team. Itong Wonju DB Promi, 7-1 ang kanilang record. Silver ang USA, UC Irvine. And then bronze medalist ang Chinese Taipei Blue. Oh, ito yung ano, yung nasa group ng Strong Group eh. 3-5 ang record nila overall. Ruin mo, 3-5. Eh, ang Strong Group Athletics, tinapos ang tournament with 6 wins and 1 loss. Tapos sila yung panglimang pwesto. Anyway, so yan po ang 2026 William Jones Cup. Ewan ko kung magko-compete pa uli ang SGA dito sa Jones Cup after that controversial, no, format ng tournament. 42 minutes after 11 a.m., we will take a break. Sa ating pagbabalik, silipin naman natin Asian Games team ng Pilipinas. No? Naghahanda na rin yung ating 5-on-5 men's basketball team. All PBA team yan. And sino-sino ba yung mga nandyan? Ating pag-usapan sa pagbabalik ng Hoop Talk.
20: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key.
22: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
21: Kilatisin ang sarili.
22: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
21: Importante rin na ating laging isipin.
22: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
21: Isang mahalagang paalala
22: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: This is a public service announcement.
24: A public service announcement
23: from PBS,
24: Presidential Broadcast Service
23: at Radyo Pilipinas.
0: Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal lang o. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Sports Radio 918 AM.
1: H-O-O-P-T-A-L-K Hoop Talk.
2: Nagbabalik ang Hoop Talk and we have 16 minutes to go before 12 noon. Samantala, meron na lamang po tayong 21 days bago official na magsimula ang 20th edition ng Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan. Nako. And kung 21 days na lamang before the official start, aba, meron na lang tayong 12 days bago po ang pagsisimula naman ng men's 5-on-5 basketball competition ng Asian Games. At kalahok po dyan ang All-PBA Gilas Pilipinas squad. So sa ngayon, nag-e-ensayo na rin yung ating koponan. Ang nag-handle sa kanila si Coach Richard Del Rosario, sina Coach Josh Reyes, and I think si Coach Jongoy Chico. No, doon din nakatuon ng pansin sa preparation ng ating Asian Games bound team. So medyo kulang araw sa players itong ating Asian Games team. Kaya tinap ng national squad ang PBA rookies na sina Jeyo Chu, Yukien Andrada, and Sean Kitebis as practice players. No, para matulungan naman na mag-ensayo itong ating Asian Games squad. So pinahiram sila ng kanilang mga mother team sa Gilas Pool para matulungan ang national team natin sa kanilang paghahanda for the gold retention bid natin dito sa quadrennial showpiece. So, kulang po kasi ng mga manlalaro yung Asian Games pool natin because yung iba sa kanila eh nandun pa sa Asian qualifiers sa squad natin. Diba? Sina Junmar, sina pa ba? CJ Perez. Hindi ko lang alam kung parang si Junmar ano na eh, nag-beg off na dun eh. So, sina CJ Perez, sina Scottie Thompson, RJ Abarientos, and the rest na nandun pa nga sa Asian qualifiers. So, kaya, bukod pa dun, ilan din sa mga pinangalanan nga po ng samahang basketball ng Pilipinas dun sa long list of players na kasama sa Asian Games bound pool, hindi rin pwede. So, si Jason Perkins and Jordan Heading nag-beg off for personal reasons. Samantala, sino pa ba? Okay, yun, silang dalawa. At saka, yun nga, si Junmar din, nag-beg off na. So, yung iba pa mga kasama dito sa Asia, the Gilas Pilipinas pool natin, ay sina Robert Bolick, Cedric Bearfield, Jeric Ann Misi, Adrian Nocum, Xavier Lucero, Brandon Ganuelas-Rosser, Don Trolliano, Kaylen Tiongson, and Brandon Bates. Okay, so si Jeyo Chu, dati na naging parto ng national squad natin, 3 years ago, nung World Cup Asian qualifiers na hinahandle po ni Coach Nenad Vujinic. Si Yukien Andrada naman, napabilang din siya sa pool ng Gilas 3x3 Men. Naglaro nga siya at ang team Caloocan sa FIBA 3x3 Singapore Challenger kung saan tumapos sila ng quarter-finalist. Habang si Sean Kitebis naman, first time na naging part ng national team as a practice player. Okay? So, itong ating PBA Asian Games bound team will go to Korea. So, iniintay lang nga nila after the Asian qualifiers, yung mga players na makakasama din dito sa Asian Games team, no, magjo-join na sila. Sina CJ Perez, sino pa ba? RJ Abarientos, ayan, sina Justin Arana, sina Justin Baltasar. Kasi nga, hindi pwede yung mga players ng B-League at saka ng KBL. No, hindi sila nabigyan ng release ng kanilang ball clubs. Okay, so kaya all PBA team itong Asian Games sa squad natin na magdedepensa ng titulo nitong Asian Games. Okay? So meaning sa ibang mga teams din, Diba? Hindi rin maglalaro yung kanilang mga KBL, Japan B-League players. Kasi ang start ng Japan B-League, September 21. No, kung tama yung recollection ko. September 21. Yun nga, kaya maaga yung start ng men's basketball dahil yung B-League, September 21 ang start. So, ang duration po ng Asian Games Men's Basketball 5-on-5 is from September 10 to September 20. Oh, diba? Oh, yun. Kaya, yung KBL teams naman, so, sina Carl Tamayo, Kevin Cambao, di na sila kasama dun sa ano eh, long list ng names sa Asian Games. Ayl nga, hindi rin pinayagan ng team. Okay? So, yan po yung update naman natin sa ating Asian Games bound Gilas, Pilipinas. H-O-O-P-T-A-L-K Who Talk. Samantala, sa iba pa mga balita, sa PBA naman, since nabanggit na nga natin, nasa break po ngayon ang PBA, pero ilan sa mga developments no, dito sa Philippine Basketball Association. Robert Bolick, nabanggit natin, kasama po sa Asian Games bound pool or team ng Gilas Pilipinas, pumirma uli ng kontrata si Robert Bolick. So, sinecure na talaga siya ng NLEX Road Warriors. So, contract extension yung pinirmahan nitong si Robert Bolick. Very deserved naman no, na makatanggap muli ng magandang kontrata itong si Bolick with the Road Warriors. And mukhang dumating na yung import ng NLEX, si Deontay Burton. So, siya po yung hahalili sa spot na iniwan ni Daquan Jones na na-injure, diba, dun sa kanilang game. Bago matapos yung ano, yung well, matapos yung first stage ng PBA Governors Cup. No, first phase yan. Kasi nga, may break ngayon. And then, magre-resume yung competition, yung Governors Cup action sa October. Okay, so Deontay Burton, nahawakan na rin pala to ni Coach Jimmy Alapag sa Sacramento Kings or dun sa Stockton Kings, yung kanilang D-League no, team. So, familiar na si Coach Jimmy Alapag dito kay Deontay Burton. Kaya naman siya ang makaka tulong o magiging reinforcement nito nga pong Road Warriors sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya sa PBA Governors Cup. Eh ang ganda pa naman ang pwesto ng ano ng NLEX, 'di ba? Nasa ibabaw sila ng grupo nila, 'no? Ibabaw ng standings ng kanilang grupo. So yung NLEX is actually tied with San Miguel Beermen sa Group A action. Parehong 7-2 ang record. So far, 'di ba? Very smooth sailing yung paghawak ni Coach Jimmy Alapag dito sa NLEX Road Warriors. Okay, so 'yan yung iba pa nating mga updates sa panig naman po ng PBA. And ngayong araw pong ito, para sa mga NBA fans, ayan, meron kayong chance to meet Jason Kidd, Lauren Jackson, and Tony Parker. No, sila po ay panauhin sa first ever NBA House Philippines. August 29 to 30, today na yan, until tomorrow, sa Juan Ayala sa Makati City. So, ito pong NBA House will be featuring 2,700 square meter of interactive basketball and pop culture activities. No, may mga meet and greet appearances din by Naismith Basketball Hall of Fame members and former WNBA champion si Lauren Jackson. So, si Jason Kidd and Tony Parker naman. Yung Naismith Hall of Famers. Tapos meron ding mga ano, meron ding mga live performances. So, dun sa mga mahilig sa sports and sa music, no, nandun yung P-pop group na SB19. May live performance sila. And then, yung Kaya, OPM Band, Lola Amor, It's been raining in Manila, pero magpa-perform pa rin sila. And Sacramento Kings Dancers. Okay, so yan po yung first ever NBA House Philippines. So meron ng NBA store. Sayang yung NBA cafe, di ba, nawala sa SM Aura. So ngayon NBA House naman. And samantalahin nyo na po yan, no, kung makakapunta kayo para saksihan yung mga developments dyan po sa NBA House Philippines. So, 2-day celebration of the sport of basketball. May mga skills challenges, merchandise giveaways, photo installations, and game zone. Kung saan pwede pala maglaro ang mga fans, no, ng NBA 2K27 video game. So, very excited ang mga NBA fans para dito sa event. So, yan po. Isa sa mga pwede nyong dalawin. No? Again, sa ano to? Sa may Juan Ayala sa Makati City. Okay? And before we end, ito, ilan pa sa mga pasadahan lang natin mga developments sa National Basketball Association. Although, wala pa nga po mga games sa September to. Sa October, yan. October 21 yung start ng NBA. Philippine time yun, no? Tatlong mga games yung nakatakda para sa opening night action ng National Basketball Association. So, ang mga teams, naghahanda na for that. Although, yung iba kasi... busy din sa pag ibang NBA players, no, busy rin sa paglahok ng kani-kanilang mga national squads, no, yung mga national teams nila, because ongoing din po yung mga qualifiers for the World Cup sa ibang mga FIBA zones. So aside from the Asia, meron ding nagaganap yan sa Europe, sa Americas, and sa Africa. So, yung ibang mga NBA stars like sina Wemby, di ba, sina Nikola Jokic, they are playing for their national teams. Kaya, sino kayo? Ha? NBA stars yung mga yan. Pero they are still representing their country sa kanilang mga qualifying tournaments. Okay. Sa developments naman sa NBA, si Klay Thompson, win-welcome na officially ng Miami Heat. And according to Klay Thompson, he chose the Miami Heat because he wanted the opportunity to win. So, talagang excited na rin ang mga fans ng Miami. And itong si Thompson, no, galing po sa Dallas Mavericks. So, nagkaroon ng buyout from the Dallas Mavericks itong si Thompson, and finalize niya na kagad yung 2-year deal worth about about $11.5 million. Munti ko pa madagdagan yung kontrata niya. 11.5 million dollars, 2-year deal, no, for Miami Heat. So magkikita sila doon ni Giannis Antetokounmpo, Bam Adebayo, and his former Golden State teammate, Andrew Wiggins. Ay, naku, locks na Miami. And yung mga team sa East, ha, talagang lahat nagpalakas ng roster. Okay? And then, sa iba pa mga developments, pumayag na rin ito si Jonathan Kuminga ng deal, nakipag-agree na ng deal with the Minnesota Timberwolves. Si Brandon Williams naman pumirma ng 1-year, $2.6 million contract para makasama ang Golden State Warriors. Ay, si ano rin, Georges Niang. Magkikita sila doon ni Williams sa Golden State Warriors. 1-year contract naman yung kanyang pinirmahan. And for the New Orleans Pelicans, nakapagkasundo na sila with Benedict Mathurin, $16 million deal, 2-year, $16 million deal. Yung kanila nga pong napagkasundoan itong si Benedict Mathurin. So, yan yung ilang mga contract signing ng mga NBA stars in preparation for the upcoming NBA season. Okay? So with that, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa ating programang Hoop Talk. Maraming salamat sa mga kasama natin sa Master Control, sa Malolos Transmitter Site, sa ating mga taga-subaybay, taga-pakinig, sina Julian Lapid. Sabi niya, yun ang unang pagdalaw ni Tony Parker since the first NBA House Manila hosting beginning today. Oy, pumunta na dito si Tony Parker, 'di ba? Dati dito yung Olympic qualifier. So baka since then, no, ngayon lang uli siya bibisita dito sa Pilipinas. Ayan. At maganda umaga rin kay Ramir Romualdo. Naalala nga raw niya yung cardiac game. Siguro yung tinutukoy mo is yung laban ng Iran and Philippines, no, sa Asian Games noong 2003. Okay? So okay. Yan. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. And mamaya, alas dos ang hapon, magbabalik po tayo. Inaanyayahan namin kayo na makinig at manood sa ating programang Sports Star of Yesteryears, dahil meron tayong live guest, ang ating two-time SEA Games Marathon Champion na si Cristabel Martes. So, makipagkwentuhan tayo mamaya sa kanya. Usapang ano naman yon, takbuhan. Okay, marathon. So, alamin natin yung naging karera ni Cristabel Martes na ating marathon champion and record holder natin. Hindi pa nabe-break yung kanyang record sa women's 10,000 meter run. Ayan, magandang kwentuhan yan mamaya at 2 p.m. So, maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po sa ating lahat kasi maulan ang panahon. So, happy weekend pa rin. And ako po si Ria Arevalo. Ito po ang Hoop Talk.
3: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
4: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
3: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
4: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
3: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
5: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
6: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
7: Nagalit sa internet ang fake news.
8: Ang ginagawa ng fake news, tinatakot niyo yung tao.
9: What they are doing is creating panic.
6: We say no.
10: Yung paggalit ng fake news. And some of it's dangerous.
11: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
6: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
12: Stop telling us fake news because you're wrong.
6: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
13: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
14: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
13: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
15: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
16: Pati bamboo?
13: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan, nakakahabi.
17: Dati-dati sa bahay lang siya.
16: Ngayon, kumikita na siya.
17: She's,
16: at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
18: Nung natutunan ko po yung paggawa.
17: Sino nagturo
18: sa... Nag-training po kami sa DOST.
17: Sa DOST rin.
13: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
19: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
13: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
20: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio, 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Tara na at tuklasin ang exciting at makulay na mundo ng esports. Dito sa Esports Explorer. Esports Explorer. Learn more about esports events, tournaments, and developments from all over the world. Kasama ang inyong Esports Explorer, Mika Go.

0: Internet sa mga PPS. Doon po, doon sa tingin yung magiging struggle sa admin, what do you think went wrong?
1: Maraming factors eh. So, from draft hanggang execution. Pero, yun nga, ano lang din talaga, stick lang din kami sa ano, sa kung ano man yung pwede namin matutunan every series. Kasi, ano pa talaga, parang bagong team pa talaga to. Tapos, ilang days pa lang din kami nakakapag-practice. Kaya, ano lang, stick lang talaga kami. As in, kung ano man yung nangyari kanina, re-review lang namin. Then, bawi kami next na, next na laban.
0: Is your homecoming, pagbabalik niya sa NBA, is there general kind of that? Quickly lang, your thoughts on the game performance niya?

0: from draft, kung ano man yung mga dapat namin i-adjust una, unahin namin yun. Then, sa execution, ganun din, yung mga minimal mistakes na nagawa namin, iaayusin ulit namin kasi nga, hindi pa talaga totally, ano to, paano ba sabihin? Hindi pa kami totally sync, hindi pa ganun katagal yung pagsasama, hindi pa ganun kalinis or polish yung ano, yung gameplay namin. Kaya, unti-unti lang, as in, hindi namin minamadali kasi nga meron kami boom season. Pero, sa sunod na laban namin, ano pa rin, bibigay pa rin namin yung best namin.
1: Bino na kalaban ng Only PH, we have few na bumabalik. At now as a coach, ano lang, ano yung ma-rate nyo sa ano yung performance ng team Only as few with the coach?
0: I think maganda. Maganda yung ano, naging synergy niya agad sa team. Kasi nakita naman yun sa draft pa lang, ano na, ang ganda na nung naging draft nila. Then, hindi ko sure kung ano yung natutulong niya sa execution. Pero, bilang ex-pro player, siguradong ano, marami rin siyang mayabag pagdating sa execution.

0: This is a public service announcement.
1: Discipline is the key.
2: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
1: Kilatisin ang sarili,
2: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
2: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
2: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: This is a public service announcement.
4: A public service announcement
3: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: Sports Radio 918 AM.
5: Team of the round of applause for Team of the round. So, first question to coach, what's your debut season as a coach for Onyx FPL Philippines? Your thoughts lang sa first match mo with Onyx as a coach?
6: Nung umpisa pa lang, excited na ako sa magiging first match namin. Ayun, masaya naman ako dahil sa nag-result din namin. Lalo na, na yung ginagawa namin sa screen na gra-res na coverage sa tournament.
5: One of the new faces
7: namin. Give it the mic.
5: Kay Kakos, yung na-coach, yung thoughts mo lang sa
6: nangyari ko. It's called Super Yoshi. Feeling ko, good sa siya para sa akin. Kasi nakasama ko na rin siya nung nag-tryout siya sa team namin dati. And nakita ko talaga siya na potential.
5: Next question. Coach, kasama mo yan si Coach Jane. Just like to ask you, kung saan yung day na nalang sa coaching. Especially nga, you're considered to sing there naman. Same time na namin na kayo na coaching games. Masarang day namin.
6: Ayun, masaya naman na nagkasundo kami ni Hayes sa mga ginagawa namin for the team. And isa lang naman yung goal namin, supportahan yung mga players.

0: Tingin ko may factor siya, pero hindi naman siya ganun kalaki. Kasi marami naman team dyan na matagal na magkakasama and may chemistry, pero hindi na nag-work.
1: Masaya lang.

0: Para sa akin, nakukulangan pa eh, since ano, siguro mas may maigaganda pa.
1: Welcome back to the Philippines.
2: Ang ambol lang yun ah.
1: Ano pa ba? Medyo nanibago lang kasi sa mga 10 PM screams namin, ano eh. Medyo nainis ako kalaban nila, lagi ako pinapatay nun eh. Tapos nanibago lang ngayon. Kasi siguro, ano, since yung, ayun, MPL, then sa mga 10 PM na scrim namin, ano eh, shuffle siya. So, ayun, well, ano, welcome back, baby.
3: From transitioning
2: from player, ngayon sa head, ano yung mga challenges during the season? Siguro yung pinaka-challenge dun is yung, ayun nga, yung adjustment na part. Ay, na part. Na part. Kasi nga, ayun, coaching staff na ako and naninibago pa ako sa part na kung saan ba ako talaga makakatulong sa team. Kasi kung nung player ako, iniisip ko lang yung sarili ko eh. And meron talaga akong ano, way para makatulong sa team. And ayun lang yung ina-adjust ko nung naging coach.
3: Super serious,
4: thank you.
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas.
8: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Sports Radio 918 AM.

0: So, so then what's the answer from the team? So, going to this season, syempre yung other teams may mga pinaparada sila ng mga bagong mukha, yung different team. But with the same lineup with Team Falcons, you'd like to ask them kung ano yung bago sa team niyo, not in terms of sa team, like players in the coaches, but something new that you can offer na abang ng mga player, anong fans and supporters.
1: Mga bagong sakit sa ulo. Ayan.
2: Tingo, yung ano eh, di pa namin nalalabas yung mga ay, mga damage room ko eh. Kaya, yun na ba kanila?
3: Ano, parang ako na lang sasagot ng matino. Charot lang, maganda rin yung kay Dad. Pero kidding aside, ano, ang dala namin is yung experience na nangyari ng international. Yun lang, kung sa kanila may, anong tawag nilang friend na yun, parang balik bayan, homecoming na yan, yung sa amin experience, kami pa din, pero experience ang dala namin.

0: Para sa akin, hindi po eh. Pero subconsciously, parang ano, parang nabigla rin kami kasi, ano eh, matagal na rin sinasabi ni Kelly na Atlas XP, kaya parang ready din kami.
1: Nagulat kami lahat. Actually, wala nakapredict ng Atlas XP nila. So, on the spot na lang kami nag-adjust with the Valentina pick. Tingin ko viable naman siya. Siguro hindi lang siya polished pa as of yet. Kasi nakita niya naman yung Carmilla rin ginawa rin XP din kanina.
2: Parang yan, that's been pretty great na yun sa Atlas play. Kasi nga, yun nga, usually Atlas play are will go for position 5. What makes them good play sa
0: play? Ano po, yung nagpapaganda sa kanila is ano, makunat sila and at the same time yung jungler ano, assassin na ngayon. Kumbaga wala nang mga makukunat like Fedrin, ganun. Parang yun na yung naging substitute. Kaya nga lang sa XP napunta.
3: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
4: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
3: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
5: Sports Radio 918 AM.
6: Hello. Unang thoughts namin yung nagawa namin yung roster namin na talagang magsisink silang lima. Kasi una sa lahat, no pressure naman sa kanila eh. Tapos lahat sila may gusto patunayan. Kasi galing sila rin sa baba. Kaya parang no bearing na. Papakita lang nila yung gusto nilang ipakita sa laro. At nakakasundo silang lima.
2: Leadership na pinapakita ni James Fox, nakikita rin naman dito sa performance.
6: Actually, ang leader sa laro talaga si Eska, tsaka sumunod si JM. Sila yung nagaguide kila Shizu Punks na narating. Malaki factor yung pagpasok sa team ni Escalera tsaka JM.
2: James, if we just go back to season 17, maganda rin na simula niyo. Clark Kelly still expect that same strong start sa team niya this season?
6: Siguro mas ano na lang para mas maganda pakinggan. Parang expect niyo na lang na ano, hanggang pagtapos ng season, ganun. Kasi, ano eh, gusto ko hawakan na yung, ano eh, yung magandang simula na magagawa namin. Ayoko na mabitawan yung ganong ano. Kasi alam ko yung feeling na nasa inyo yung momentum eh. Parang ang gaan maglaro, ganun. Wala kayong iniisip. Kaya, kung may bigay man sa amin yung ganong pagkakataon ulit, hindi na namin bibitawan, ganun.
7: Actually after ng game 1, nag-iisip kami na kung ano gagawin namin sa draft. Then si Coach Yobabs, nag-suggest siya na iban yung Selena. Then after that, ginawa namin, then yung nag-effective, doon na yung nagsimula yung momentum nila. Yung first game parang warm up nila.
6: Hindi naman totally ako kasi sobrang laki ng ambag ng mga kakampi ko eh. More on finishing lang yung ginagawa ko. Parang sila pa rin talaga yung bumabawa sa kalaban. Tsaka ano, yun nga, sila talaga yung parang hinahain na lang nila sa akin ganun. Kaya yun siguro yung visible na ako yung parang nagbubuhat ganun. Pero ang totoo kasi yung mga kakampi ko talaga yun eh.
7: Actually, totoo naman sinabi ni Pangs. Sa laro na yon, second game and third game, si Escalera, JM, tsaka Lance yung gumagawa ng play. Kumbaga, sila yung nag-uutos kay Pangs kung ano gagawin para mapatay, para magkaroon yung person niya na laman.
6: Kaya ko and kaya naman ng team namin na sumabay talaga. At saka, yun nga, wala naman akong parang inaano sa ibang team. Ang akin lang ano, huwag nila kami maliitin kasi lalaban kami. Yun.

0: remove the lot. Your reaction please do sa didi ba kasi yung TV brand as James Pals.
1: Actually, okay lang naman na ganun tingin nila, pero papakita ng apat na kakampi ni James Banks yung laro nila na mali yung inaakala ng mga tao.
0: So,
2: pagod.

0: Sabi niyo po magtipid. Bata ka na, pakapilosopo mo.
1: Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
3: Sports Radio 918 AM.
5: Okay, good afternoon everyone. Welcome to post-match conference with Twisted Minds. First question, Coach, your initial assessment sa pagbabalik mo and coaching Twisted Minds sa kaunahan ng pagkakataon this season?

0: Next kay Benny Cutie. Benny Cutie, first match mo with Twisted Minds. Ano sa tingin mo yung naging assessment mo sa laro mo? And ano sa tingin mo yung need na i-improve as ng team?
1: Siguro sa sarili ko medyo hindi ko pumanap masis sa mga ng maayos kasi may 3 games ng marks na ako. So yung even yung game na nalo kami parang medyo hindi pa sa timer ng marks. So tapaw mo na lang masi about ko. Yan sa improvement mo sa team siguro. Mag-speed lang kami sa ano. Alam naman namin na tama. Ilang pa-complicate.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide. Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
5: Pakinggan po at panoorin natin.
2: Para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: This is a public service announcement.
6: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina o may kakilalang nawalan ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
7: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
7: from PBS,
8: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Sports Radio 918 AM.
4: Ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
10: Hindi ko na konting tiis na lang, darling. Uwi din yung mga yan.
11: Bukas, dito ulit tayo mag-aral, pre, ha? Ingat kayo.
10: Ikaw na bata ka. Masyado kang pasikat, ha? Bakit naka-60 ng aircon?
11: Eh, baka mainitan yung mga tropa ko na eh.
5: At ano ba yung mga kaklase mo, ha? Hot dog? Kailangan na sa freezer?
12: Nanay naman eh.
11: 25 lang, sapat na. Iset ang aircon to 25 degrees para pagdating sa kuryente, bawas bill mo.
13: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
9: Sports Radio 918 AM.
0: Ano sa tingin mo yung naging assessment mo sa laro mo and ano sa tingin mo yung need na i-improve as ng team?
1: Siguro sa sarili ko medyo hindi ko pumanap masis ng ayos kasi medyo against the marks na ako. So yung even yung game na nanalo kami parang medyo hindi pa sa timer ng marks. So, napakaw mo siya nung masi about it. And sa improvement mo sa team siguro, mag-stick lang kami sa ano, alam naman namin na tama. Ilan pa kong nagay.
0: Okay, media questions. To Coach Chensoy, ng game 2, what was the game plan to stop James Funks? Kasi nakita natin na unstoppable talaga yung

0: Para sa akin po, hindi naman total yung ano yung nagplano kami para parang i-stop yung galaw ni James. Siguro ano lang po. Mas malinis lang po siguro yung ano. Situation nila nun. Saka nag-aaron lang din. Kinin.
1: Hindi talaga namin pinag-usap si James. Yung hindi lang siguro talaga natin hindi namin napahalagaan yung timer namin. Yung naging timer na namin. Malaki na yung goal.
2: Yung question kay Lanzo. So kamusta naman yung ano? Yung ngayon na nakapag laro na kayo ng isang tournament game. So far kamusta naman yung naging adjustment ninyo na ngayon may kakampi kayo like Ben?
3: Pwede na kasi nauubusan din din yung nagagamit.
4: Actually, for Lanzo din, so we're seeing medyo nagsisettle na yung meta and yung meta ng XP lane is mga utility tanks. Considering na last season, puro fighters yung nakikita natin, is there a big shift sa adjustment doon? Kasi parang even yesterday, nakikita natin na medyo awkward pa rin yung positioning, yung mga team fighting ng mga XP laners gamit ng mga tanks.

0: kami tumalak. Ano yun? Basta mabawi kami na eksamen na yun. Tingin ko aming kometa na ito eh. May adjust na yun.
1: Thank you. Thank you so much, Les Mobile, for our exclusive interviews.

0: Bagong Pilipinas, para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development, the benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being Filipino. And the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at dekalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan, bagkus suklian ang kanilang tiwala ng magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Mas pinalakas, pinalawak.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo! Publico Radio Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Colab. Sports Radio. Radyo Pilipinas. World Service.
4: Ang taginting ng FM.
2: At lakas ng AM.
4: Sa iisang himpilan.
2: Pinagsanib na puwersa.
4: Para sa mas malawak.
2: Mas maraming mararating.
4: At mas maraming maaabot ng impormasyon.
2: At serbisyo publiko. Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab. Radyo Pilipinas. News nationwide.
5: Trending issues na pinag-uusapan.
6: World News in 5.
7: Ang inyong institusyon sa Philippine Sports Broadcast.
8: Ipapahuli sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Impormasyon.
4: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
2: Sports Radio 918.
4: Radyo Magazine 1278.
2: At Radyo Pilipinas World Service.
4: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
2: sa Capital 104.3 FM.
10: Capital 104.3.
11: Radyo Pilipinas World Service.
2: Sports Radio.
0: Radyo Magazine.
2: Serbisyo Publiko.
10: The AM and FM collab.
2: Sa Capital 104.3 FM.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas. And Capital 104.3 collab. Collab.
12: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahiram lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito. Kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi #panatag ang may alam.

0: 8 a.m.
1: Maybe everyone will come to a post-match conference with our rugby. Coach, our first question, maybe you can just walk us through sa sa tingin yung nangyari nung last day ng game. Ano yung thing?
2: Tingin ka na, maganda yung ano, yung after namin makuha yung Lord, natuloy ng Bellerick yung ano, natuloy na tonot niya. Then, pag ano, pag sanit yung Angela yung mga kapo mo, ano na, medyo nakano na sila, nakapit na nila yung backline na. Kaya, ano na isa-isa. Then, yun nga, nag-risk pa kami na may karoon ang kong defending ng PNC. So, yan, it is.
3: So, I would say, kahit 2-0 to play on this one, we see that the team is almost always there. They're very close. So, what do you think yung nagiging pagkulang or problem that's making them falter sa games? I think expected naman yun sa amin. Kasi ano, hindi pa talaga totally complete yung structure na binubunan, yung system na binubunan. So, sa mga nangyari sa games ngayon, mas ano, mas parang goods. Kasi nailabas namin kung ano na yun, kung nasaan na kami. Pero marami pa talaga, kasi malayo pa. Malayo pa para makompleto namin yung system na binubunan namin. Pero napakita naman namin ngayon na kahit pa paano, unti-unti nakakasabay and may improvement yung team from some day wala namin to day. So, patuloy lang namin siguro ng improvement.
4: So, you mentioned na yung improvement kay MVP. Kasi siyempre, zero to na kayo and ang dami mga fans and haters niya. Sabi, baka kayo pa yung malaglag sa last place, ha? number 8 spot. So, pagkang sinsipin sila, hindi pa kayo nag-push na pa.
2: Hindi pa. Kasi ano talaga, expected talaga namin na, ano, na sa first few weeks namin, hindi talaga maging sobrang, ano, sobrang ganda ng performance namin. Ang goal lang talaga namin ngayon is step by step, kung laguhin namin kung ano man yung system ang binubuo namin. Kasi I think walang team, na kahit sino siguro, walang team, walang players, walang coaches na kayang makasabay agad sa mga top teams or sa teams na matagal nang pagkakasabi. Kami, 1 week pa lang. Kasi wala, less than 2 weeks pa lang kami nag-practice. So, ano talaga, marami pa kami kailangan ng improve para yung buong team is makasabay talaga.
1: As ko lang sa inyo, ano na sa palagay niyo yung mas dapat yung pangaluan sa game?
5: Siguro ano, siguro sa ano, sa mga pinisan, yung mga yung pano na
1: ano mo masasabi nila sa naging pagkakot si Bill?
5: Sino po?
1: Si Bill.
5: Si Bill. Masabi ko ano, meron na yung pinapakita niya, si Bill. Bigla ko sa pansa na gawin niya sa pista. Ikaw,
4: ikaw, ikaw, you may mention ngayon about sa talaga parang medyo you're thinking one hindi mo na tayo medyo thinking grabe. Pero being the reigning world champions, you think parang sobrang bagay nung tapos?
2: I mean, ano lang, sakto lang. Masyado lang talagang mataas yung expectation sa amin kasi potentially, pag tinignan talaga natin ng players ko is ano talaga yung potential. Pero as a team kasi, hindi mo agad-agad malalabas yun. Kailangan mo ng time, kailangan mo ng chemistry. So maraming factors na dapat tingnan. And wala kaming choice. 1 week lang kami nakapag-start ng practice kasi nga galing sila sa past tournament. So, kailangan lang talaga namin tanggapin. And ano lang, challenge accepted lang talaga para sa amin na kung ano man yung nandiyan, gagawin namin yung best namin para ma-improve agad.
1: Thank you so much. Let's move on to our susubita.

0: Las cervezas es de frontera Coach, ang kakapag pag-usapan natin yung buhay team palaban mo, nakita natin yung game 2 against Falcons, kahit na natalo kayo. But now, tingin niyo, Coach, that there was a momentum from that game, eventually, sa pamunta kayo, na nakuha niyo yung panalo.
1: Opo, kasi...
2: Ayan.
3: Opo, kasi sobrang fast din ang tingin namin sa panalo dahil kasi siya, ano, mas patak talaga sila sa ano, naging patch. Magsimula lang na kapati nasubukan agad nila sa tournament, which is kami, mukhang sa scripts lang. So, based on sa naging performance ng game ko, na posibit talaga yung confidence na natin na ano, na tama yung ginagawa ko lang.
0: Then Coach, maybe you can walk us through lang kung saan nangyari ng last play ng game 3 na medyo kumbaga magkamali naman ng isa at matatalo na kayo, but eventually you're able to make it na lang.
3: Siguro sa film din na yung learn na lang ano ba sa dito sa may lane. Yung long lane namin dito sa may batag na lane. Kasi hindi kami na pressure sa dito siya. Pero may Angela naman din kami na pwede nga nun. Ang play na lang din namin doon, ano eh. Since may agad na si Joe, so ano na namin, maging team fight na. Dahil medyo kung lalabanan din namin ng ball, medyo malakas din sila kasi sa range ng Texana at saka Villier. Mas malaki yung range na ay Lumisa. So, kailangan kasi ito talaga ni Rhea ito ng isang set. Tapos, sure na. Yung na yung pinang configuration.
4: Sorry, I have to ask you that. Pero, meron was sa na miss kit Ariota yung ulti niya tapos
3: talaga maganda nga rin na mayroon kasi siya yung pagka medyo may delay na second yung opinion ng player basta kung lang magkamali so nung napin niya na madedelay yung opinion niya ng player may nga rin siya mas nakakatawa yun kasi pagka pilingan yun mas nakakatawa yun may iwan nakakita yung ilan nice kayo lang yun.
5: So, saan imugulang suyo sa Perez cage na?
0: Pinuloy ko sa matchup sa jamming. Kailangan siyang mag-snowball para lumulay or manalo. Kasi pag pipipipi yan, parang sa tapat. Ang dami mga jungle ngayon, mga hibangan na ako. Pwede rin yun. Pwede ko yung
6: thank you so much, Jess, for another exclusive interviews.
7: Radio 918 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
2: Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa Balitang Totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
8: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
9: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
8: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
10: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
11: Pati bamboo?
8: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
12: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
13: Nung natutunan ko po yung paggawa.
14: Sino nagturo
13: sa? Nag-training po kami sa DOST.
14: Sa DOST din.
8: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
15: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
7: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
16: Po natin ang ating international arbiter, ang ating coach at isa rin pong national master. Walang iba kundi si Coach James Infiesto at ito ang Chess Talk.
17: Yes po, Ma'am Judith, good morning. At magandang umaga po sa lahat ng nanonood at manonood pa nito. And it's another day of Chess Talk, all about chess, with your international arbiter, national master, Coach James Infiesto. And of course, sa umagang ito is very, very exciting, makulay. At sabihin mo bang masalimuot ang part ng history ng chess na to? Because we're talking about the chess classic featuring the 14th World Classical Chess Champion, Vladimir Borisovich Kramnik. And I need to take note that I'm using the World Classical Chess Champion. That will be elaborated mamaya kung bakit. But may connect na ako kagad sa ating featured World Champion ngayon dahil siya ay pinanganak noong June 25, 1975, just a day after ng aking birthday na June 24. Kaya lang, magkaiba lang ang year. Kung siya 1975, ako ay 1968. So that means 7 years younger siya sa akin. Tama ba? And siya ay naging chess champion sa tatlong pagkakataon. Noong 2000, when he had beaten the reigning world classical champion Garry Kasparov, na paulit-ulit kong sinasabi na according to Magnus Carlsen, na iniidolo natin ngayon, na si Garry Kasparov daw ang undisputed greatest of all time. That is why dapat natin makilala kung sinong nakatalo sa kanya o naka-oust o nakapag-alis sa kanya as world champion. And we're talking about Vladimir Kramnik. At in 2004 naman, the first time he defended his title against Peter Leko, he did it successfully, and the details of that will be discussed also mamaya. And ito na yung pinaka-historic. Kaya sabi ko, masalimuot kung bakit. 2006 to 2007, for the first time, dalawang magkaibang world chess organization ay nagkaroon ng unification match. At dito, nanaig ang ating bida sa araw na ito, Vladimir Kramnik against Fides Veselin Tupalov of Bulgaria. Okay? And ang last note that nilagay ko, under the World Classic, sa ating featured world champion ngayon, is noong 1992, nang siya ay sinama ng reigning world champion Garry Kasparov as first reserve, only as FIDE master lang. Normally, ang kasali sa team talaga, dahil sanda makmak o sobra-sobra ang grandmasters ng Russia, eh, expected na Russia. Kaya, expected na grandmaster. Kaya po, the inclusion of Vladimir Kramnik dahil sa malaking paniniwala ng reigning world champion that time na Garry Kasparov, na isali siya sa team as FIDE master, hindi po sila nagkamali sa kanilang desisyon, dahil kahit siya ay FIDE master, siya ang best performer with 8 wins, 1 draw, and no losses, with a performance rating of 29.58, which won a gold medal for best rating performance. Okay? So, ayan, nakilala na natin, and let's move forward his path, kung paano niya ba na-challenge ang ating world champion Garry Kasparov. Okay. Just to give you a background, ano? Ito na, nagsisimula na tayo. In 1993 to 1995, ang dapat na maglalaban for world championship ay si Nigel Short against Garry Kasparov. But during that time, the FIDE world president Florencio Campomanes allegedly ay inaccuse ni Garry Kasparov na hindi tumupad sa regulations, dahil according to the regulations during that time, the details of the world match or world championship match should be agreed upon by the defending champion, the challenger, and the FIDE leadership. Kaya lang, hindi sila nagkasundo. I don't wanna dwell on that. That's why Kasparov ay umalis sa FIDE. Dito na ang makulay na history. During that time, nung ako ay bata pa, high school, I think, 1993, okay? I was in my mid-teens that time. Hindi ko maintindihan what happened. Bakit nag-iba at hindi na FIDE ang dinadala ni Garry Kasparov? Yun pala ang nangyari na hindi pagkakaintindihan. That's why Garry Kasparov formed the Professional Chess Association. At dito po nag-champion si Garry Kasparov. Dito naglaban si Nigel Short of England and Garry Kasparov of Russia. And dahil ito na ang title na pinanghawakan ni Garry Kasparov, they use the world classical champion. Ito ang tawag nila sa kanyang titulo. At in 1996, nung binuo nila to, in 1996, nawalan sila ng isang major sponsor. Ang main sponsor nila, Intel, na designer, manufacturer, at nagbibenta ng computer parts at iba pa. Dahil po, bakit naman? Ito na naman. Kasi, do you remember mga kaedad ko or fellow chess players na during that time, in 1995, there was, it started the discussion kung paano or planning kung paano kakalabanin ni Kasparov, the reigning world classical champion, which very popular during that time, kakalabanin ang Deep Blue or supercomputer ng IBM na kompetensya pala ng Intel. Kaya in that year pa lang, medyo nawala na ng gana yung kanilang main sponsor, and eventually it sabi natin it walked out in supporting PCA or Professional Chess Association. Why am I discussing this? Dahil nung first time na nag-champion ni Kasparov sa PCA, they can still afford to come up with a candidate series of matches. But dahil nawalan sila ng sponsor, they need to look on few people na pwede nilang ipaglaban to challenge Garry Kasparov. That's why now you're looking at slide number 2. What are the negotiations? The negotiations are, una, si Vladimir Kramnik and Viswanathan Anand, sila

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
5: So,
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
6: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
7: At
6: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa.
7: Sino nagturo sa'yo?
8: Nag-training po kami sa DOST.
7: Sa DOST din.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Magandang magandang araw, Pilipinas. Ito po ang ating programang Sports Star of Yesteryears. Ako po ang inyong lingkod, Ria Arevalo. At makakasama po natin ngayong hapon. Napakapalad po natin dahil makakapiling po natin at makakakwentuhan isa sa ating mga Filipina, former Filipina marathoners. The only Filipina to win 2 Southeast Asian Games marathon titles. At hanggang ngayon po ay hindi pa nababasag yung kanyang record sa 10,000 meter run. Kamustahin po natin ang ating tampok ngayong hapon. Si Coach Cristabel Martes. Magandang araw po, Coach. Welcome sa Sports Radio.
1: Yes, thank you Miss Ria. Magandang hapon po. Magandang hapon sa lahat. Salamat po sa pagpaunlak ninyo dito sa akin sa programa nyo para po ay maibahagi ko din po yung aking karanasan pagdating sa larangan ng takbuhan, specifically sa marathon po. Sa
0: pangmalayo. Maraming salamat. Alam ko po very busy rin kayo sa syempre sa pagiging coach at napaunlakan nyo po ang ating programang Sports Star of Yesteryears. Naku, marami tayong alamin kay Coach Cristabel dahil napakakulay ng kanyang naging karera as a long distance runner. At katulad nga na nabanggit natin, dalawang gold medals po ang kanyang nasungkit sa Southeast Asian Games. Parehong marathon event yan. Ako, napakahirap pa i-maintain or i-duplicate yung pagiging champion, di ba, sa Southeast Asia, sa sport na yan. Pero syempre, kamustahin muna natin si Coach. Sa ngayon, Coach, di ba kayo po ay isa sa mga coaches natin sa Philippine Athletics?
1: Yes, ma'am. Opo.
0: Kamusta po? Sino po yung mga atleta ninyo?
1: Bali po ang aking ginagabayan po ngayon ay si Arlan Arboys po.
0: Ah, si Arlan Arboys. Parang kamakailan lang nanalo rin siya ng medalya, di ba? Sa isang Asian tournament ba yun, Coach?
1: Yung recent po na tinakbuhan niya is yung Manila Marathon po.
0: Ah, okay. Manila Marathon. Pero sa international, ano yung pinakahuling nilahukan niya? Nung 2025 SEA Games, di ba nakamedalya siya?
1: Yes, ma'am. Ano po siya doon? Silver. And then naglaro din po siya sa Tokyo, which is a good thing na ikatlong beses na niyang na break yung kanyang personal record po.
0: Ayun, nag-i-improve. And yes, of course, marami pang aabangan tayo, no, sa panig ng Phil Athletics. Pero Coach, noong 2024, doon ka lang naging bahagi, no, ng Patafa as coach.
1: Yes, ma'am. But galing po ako sa Pilipinas Obstacle Sports Federation po.
0: Ah, nag-ano ka rin pala, yeah. Obstacle course racing.
1: Yes, 2 years po ako doon.
0: Oh, wow. Ang galing ha, kina, ano yan, Attorney Al Agra.
1: Attorney Al, yes.
0: Okay. Yes, so, wow, napakarami. Hindi lang pala long distance running ang naging sport ni Coach Cristabel, pati OCR. Parang mas mahirap yata yun ha.
1: Mas may kanya-kanya pong difficulty. Pero, ayun nga po, may kanya-kanyang difficulty siya. So, kailangan yung training nila is akma din sa ano po, sa every sport po.
0: Pero doon is bahagi kayo as coach or athlete?
1: Playing coach, ma'am.
0: Wow, grabe, ibang klase. So, playing coach, pero ngayon focus na kayo sa pagiging coach talaga eh, full-time na.
1: Yes. Yes, ma'am. Kailangan ko din po mag-develop, ma'am, from the youth. So, nag-start na po ako na gumabay sa mga programa ng mga like itong sa University of Baguio. So, andyan po ako as a volunteer sa middle long distance and at the same time sa long distance women's team ng FEU po.
0: Ayun, kaya pala talagang busy-busy si Coach Cristabel. Pero balikan natin, Coach, yung iyong karera sa pagiging atleta. Pero before that, yung simulang-simula pa, taga saan ba ang pamilya nyo?
1: Okay. Ma'am, ano po, ang family, father's side namin po is originally from

0: nakahiligan nyo, tumakbo. At yun na talaga yung sport na una ninyong, kumbaga, nilaro?
1: Hindi po eh, kasi nung elementary, yung kapatid ko po yung talagang tumatakbo. Tapos tagasabi lang ako, pag sinabi ng teacher, sabihan mo yung kapatid mo na may laro, may takbo sa ganito. So ako lang po tagasabi. That nung nasa high school na po ako dun sa ano, sa university, dun po ako nag-start na ano, na kasi kilala yung older sister ko na runner, so sinabihan ako nung teacher namin na try mo din magano magtumakbo baka sakali. So then ano na po, the rest was history.
0: Nako, si teacher pala yung ano, dapat nating pasalamatan kasi nahikayat si coach na tumakbo. Yo, ilan po ba kayo magkakapatid?
1: 14, ma'am.
0: 14?
1: Yes.
0: Ang dami.
1: Ang dami po.
0: Yung older sister nyo, pang ilan ka at saka pang ilan siya?
1: The first, yung nag-run po is ano siya, ika-apat. So ako ika-sampo po. Pero yung ibang yung other siblings ko po na into karate, into chess, into dance sport. So ano po, talagang family of ano sa sports and recreation.
0: Ayun naman pala, talagang lahat pala kayo into sports. Pero yun nga, pagdating ng high school, doon ka na nahikayat na tumakbo. Talaga bang long distance kagad or nag-start ka muna sa sprint?
1: Yes, nag-start ako ma'am sa sprint. So, ito si ano si Teacher Diego Dumapis, siya po yung nag-guide since start ng training namin. Then nilagay po ako sa 400 meters and then sa 400 low hurdles and then sa middle distance.
0: Oh, nag-ano ka rin pala hurdles. Eh bakit
1: yes,
0: coach? Eventually, ano ba, nakahiligan mo ba yung long distance running?
1: Opo, nung 1998 po yung last na laro ko po sa hurdles sa palarong pambansa, nag-bronze po ako noon. Then nung 99, meron kasing isang event dito po sa Baguio na yung Baguio Flower Festival na
0: Panagbenga.
1: Sponsored by CJH. Then nag-try po ako sa half marathon. So very grabe po yung naramdaman ko doon. Sobrang yung sakit ng ulo kasi undertrained po eh. Then after, sabi ko, okay pa lang long distance. So apart from yung training, meron pang ano yung consolation, yung prizes. So naenganyo din po ako doon.
0: Oh, added motivation talaga 'yun, 'di ba? Yung
1: yes,
0: prize.
1: Po,
0: at
1: yes,
0: saka yung prestige kapag ikaw yung nag-champion. So doon na po nag-start na mag-focus na lang kayo sa ano, long distance.
1: Yes, ma'am. Then that year po, 99, nakilala ko po si coach late Mario Castro. So doon po nag-start na yung training ko under him. Then tuloy-tuloy na po hanggang sa yung goal namin was to win the SEA Games like that and then yung mga ibang races po international.
0: Bago
1: sasalihan.
0: Oo. Bago tayo dumako dun sa SEA Games, before that coach nag ano rin kayo, National Open, mga ganun.
1: Opo, yung from 98 no, sprint pa ako then Come 1999, nagulat po yung mga katunggali ko po sa sprint. Bakit andun agad ako sa 5,000 at 10,000? So, I was both second po doon, ma'am. Then, yun. Yun po yung naging parang ticket ko to be included in the ano training pool.
0: Okay. Sa sprint, 400 meters lang talaga. Hindi ka nag-100.
1: Yan. Pag intramurals po, nag mga lahat, halos lahat po kasi nalalaro pag intramurals po eh.
0: Mm-mm.
1: Yes.
0: Okay.
1: Pero pag regional, national, and yun po, nagpo-focus ako sa 400 at saka 400 low hurdles.
0: Okay. So, dahil din siguro doon kaya kayo na-discover, no? Ni Coach
1: yes, ma.
0: Mario.
1: And, yes po. And way back po yung from our humble beginnings, siyempre mabundok itong ating ano na lugar sa aming lugar.
0: Mm-hmm.
1: So sanay po talaga ako sa hilly route like those. So talagang doon po is naging foundation po ko po na yung nangangang

0: Ahoy kami po eh, pumunta kami sa bundok, kumukuha ng mga panggatong. So those mileage po na lakad ganyan, takbo nung kabata nung bata, 'yun na ano po, na accumulate as mileage po. Lifetime mileage.
1: Oo, makakatulong pala 'yon, no? Nahubog ka
0: Yes.
1: nung
0: Yes.
1: mga ginagawa nyo na pangangahoy at saka yung terrain dyan sa
0: Yes,
1: lugar
0: po.
1: ninyo para mas maging matibay yung endurance, no?
0: Actually, ma'am, it's like same case sa ano sa Kenya, diba? Those kids na they try, run from school to home, home to school. So ang haba ng ano. So yun, nakatulong po talaga.
1: Okay, so kaya pala pagdating sa long distance sa matibay si Coach
0: Yes.
1: Cristabel.
0: Opo.
1: Tama po ba, Coach, nauna kayong lumahok sa Asian level bago Southeast Asian?
0: My first international po as naglaro sa 42 was nung Hong Kong Standard Chartered Marathon. That was 2000.
1: Mm-hmm.
0: And then, ayan po yung pinakauna. Then, Southeast Asian Games 2001.
1: Okay.
0: Ayan.
1: So, nung 2000, naka-international competition ka na kagad, pero meron ka na bang placing nun, Coach?
0: I think parang nag-place ako number 9 po yata, ma'am, sa Hong Kong. So, my time there was, I think, 3:01. Yun po yung ano.
1: 3 hours.
0: Oo po.
1: May nakita tayo sa research yung sa Pattaya, Asian Marathon.
0: Yes. That was my second 2000, ma'am. Second place po ako doon sa Asian Marathon. Sinabay po kasi yung ano, yung parang dual meet siya eh. Asian Marathon at the same time Pattaya Marathon.
1: Okay, so doon pa lang naka-silver na kayo. Kaya pagdating ng
0: Yes.
1: 2001 SEA Games, napasama na kayo sa national team.
0: 99 pa po, ma'am. Nandun na ako sa team then
1: ah,
0: yun.
1: Okay.
0: Yeah. So yung mga events before the 2001, naging ticket ko na po yun. Parang naging time trial for the SEA Games po.
1: So ibig sabihin, nag-start po kayo, national team, what year? 99?
0: Yes, ma'am.
1: Okay. 99 for SEA Games and then 2001. Saan ba yung SEA Games nun? Malaysia? Tama
0: Malaysia.
1: Ba?
0: Malaysia po.
1: So,
0: Kuala
1: doon
0: Lumpur.
1: Ninyo nakuha yung una ninyong gintong medalya. Naalala
0: Yes,
1: mo pa, Coach, kung paano mo na-endure yon at kumbaga, nanggulat ka that time?
0: But I trusted the process na, alam niyo ma'am, nung una kasi 2 years before that, nung 99, sinabi na ni Coach, former, our late coach na, our goal is to get the gold in the marathon. Pero sabi ko parang imposible. Kasi, di ba, ano, so parang ang imposible lang po na, ano, na abutin. But then I trusted his, ano, his training. Ayun po, nagbunga.
1: Naalala mo pa, Coach, kung anong oras mo noon?
0: 257?
1: Mm-hmm.
0: Something like that.
1: Okay.
0: Mainit po kasi, ma'am. Tapos nung ano pa, before po ng marathon, nag 10,000 pa po ako noon.
1: Ah, dalawa events
0: pero,
1: mo?
0: Yes, pero parang na-frustrate po ako doon kasi nung una, ang ganda ng condition ko nung warm up, no? Maagaan, sabi ko, okay to. But then pagdating nung mga ilang ikot na parang bumigat, tapos ang taas ng hangin ko, sabi ko. Tapos yun, parang number 5 or number 6 po yata ako sa 10,000.
1: Okay.
0: So yun, so na-frustrate po ako dun, pero itong si teammate ko, si Alan Ballester, sabi niya, hindi naman yan yung pinagandaan natin, yung 42 kilometers. So oo nga, no, sabi ko. So I was cheered up, so yun, maganda ulit yung naging, ano, yung mindset ko dun sa marathon. So, yun po.
1: Okay. So, 2001 gold medalist, Southeast Asian Games. After that, kamusta, Coach? Siyempre, yung pressure mas tumaas, di ba? Dahil gold medalist ka. Next SEA Games, 2003.
0: Yeah, 2003. I skipped, ma'am, kasi na-injury ako. May major injury
1: oh,
0: nun.
1: Okay.
0: So, Yeah, months before, nag-ano na ako. Nagsabi na ako sa association na hindi ko kaya. So, nag-rehab po ako for 1 year. Then, I came back ulit, 2004 training. Then, 2005,
1: Dito
0: maganda
1: sa
0: na
1: atin
0: naman ko
1: yung
0: yung...
1: SEA Games.
0: Yes, ma'am.
1: Oo. Paano ka bumangon nun, coach? Kasi ang hirap, 'di ba, na
0: Yes.
1: from injury, tapos babalik ka sa training. Tapos minsan sa ano pa 'yan, yung psychological
0: Psychological.
1: din, 'di ba? Parang alalay ka, baka ma-injure ka uli. Paano mo na-overcome 'yon para makuha yung ginto?
0: Yeah. Noong 2004 po, so ano talaga po yung halos buong taon na yun, rehab, therapy, strengthening. I was only, yung pinakatakbo ko ma'am is pool running. So I bought yung floaters belt. So sa pool lang po talaga ako nagra-run. Then, yun po, strengthening ng PT. Sinunod ko lang po yung kanilang ano, pinapagawa sa akin. Tapos, naka-recover naman po. But then, before SEA Games 2005, naglaro po ako ng Manila Marathon. So, maganda yung performance ko doon. Okay to, sabi ko. Then, yun po. Naging maganda ulit yung resulta ng ano, 2005.
1: So, dun sa Manila Marathon, medyo na, ano mo na, naramdaman mo na po pwede. Kaya to, kaya makuha yung ginto. Paano yung
0: Yes.
1: experience nun, coach? Kasi may pressure na makuha yung ginto. Doble pa yon dahil dito mismo sa ano
0: Home
1: natin, sa
0: court.
1: country natin gagawin.
0: Oh, ma'am, mas pressured po kasi home court eh. Though may sabi nilang home court advantage, pero parang mas nakakakaba po kasi sariling ano lang lugar natin. Pero nag-focus po ako, kaya ko to, sabi ko, ito pinaghandaan ko. Pare-pareho lang. Ang mindset ko is pare-pareho nag-ensayo, ganun po. Then, during along the ano yung sa competition, may mga hindi ka nais-nais din na experience ko, pero mas matibay yung isip ko po eh. So parang naging mind over matter. Nagkaroon po kasi ako nung ano nung early part ng race, mga 5K, nagbumuo yung ano to, yung blister
1: Ah, paltos.
0: Yes po, sa ball ng right foot ko. So, sabi ko, parang siyang pebble nung una eh. So, I stopped, then inano ko yung shoes ko. Hindi pala, parang yung medyas na ginamit ko. So, yun, pero tinuloy-tuloy ko po hanggang sa lumaki yung ano. Pero sige,
1: Tiniis mo
0: laban
1: na
0: ko pa
1: lang,
0: rin po.
1: coach, para
0: Yeah,
1: makuha lang
0: so,
1: yung ginto.
0: yes po. Tapos naano din, parang nare-relieve yung nararamdaman na ganun. Kasi yung mga teammates nandun every water station, sila yung may more yung moral support nila nandun, nagbibigay ng gels, ng special drinks. So yun po. Then yung mga cheer ng mga ating mga kababayan,
1: Oo, yun
0: nakatulong
1: nga yung
0: po.
1: advantage ng home court, di ba? Saan ba umikot yung ano ruta nun dito sa...
0: So it started po sa Rizal Memorial Sports Complex. Mga ilang ikot doon, then lumabas, going Quirino, kilometer zero, Luneta, then Rojas Boulevard, going to Buendia, then I think pumunta pa kami ng BGC po eh. Then balik. Ayun
1: Wow.
0: po. Samoa, ayan, umikot doon. Then back to Rizal Memorial po.
1: Okay. So I'm sure napakasaya nating lahat noon dahil syempre gold, another gold for the Philippines sa marathon. Kamusta yung ano, yung reception sa inyo noon?
0: Masaya po kasi madaming gold po na. I think that I was the last ano, parang 100 pang 109 ba ako noon or 118 naman, hindi ko na po recall yung ano, but I was the last gold po eh kasi marathon last day. Yun po. Then yung parang naging consolation prize namin doon kay First Gentleman, dinala kami sa Hong Kong sa Disney, nagmasyal sa ano. Yun po.
1: Oo nga, si First
0: Yes, lahat
1: Gentleman
0: ng
1: tsaka
0: gold
1: si
0: po.
1: oo
0: Ang
1: si
0: dami namin.
1: President Arroyo.
0: Yeah, si First Gentleman po.
1: Okay, so kita mo naman no ng mga reward pa ano lang no, trip to Hong Kong na may mga cash incentive na ba noon, coach?
0: Meron po, meron.
1: Ah, meron naman
0: Pero
1: pala.
0: hindi ganun kalaki as now, but there is.
1: Talagang ano lang eh, para sa bayan na paglalaro.
0: Opo, mas matimbang po kasi doon pagka yung nandun po yung passion mo, yung ano yung kasiyahan mo na i-represent yung ating flag sa ano sa ibang bansa. So, very fulfilling po.
1: Pero syempre, aside from the SEA Games, 'di ba ko-compete ka rin coach sa mga Milo Marathon, yung iba pang mga marathon events, no?
0: Yes,
1: Sa
0: ma'am.
1: Milo Marathon na napakarami mong mga ano diyan titulo eh.
0: Oo nga po eh. Yung ano, na kulang yung estante ng paglagyan ng
1: Talaga?
0: words. Yes.
1: Hindi mo na
0: Hindi pa,
1: mabilang,
0: naitakot
1: coach?
0: na. Hindi na mabilang, ma'am eh. Nakatambak na po yun.
1: So,
0: Yung iba.
1: consecutive grounds, 1999 to 2001. And then, after that, talagang continuous lang yung pag-compete mo sa marathon, Milo.
0: Parang kasi para sa amin ma'am kaya ang laki ng ano nung agwat no 2009 ata yung ano ko ika-apat kasi we prioritize yung ano yung events na ito sabihin ng association lalaro kayo dito so yun po yung priority namin so na-skip yung ano yung Milo finals noon na nasalihan.
1: Okay, backtrack lang tayo ng konti. So, after 2005, 2007 SEA Games, coach, sa ano yun eh, sa Thailand. Yun yung first SEA
0: Yes,
1: Games
0: nako.
1: coverage ko eh. Kaya
0: Opo.
1: naalala ko. Nag-compete ka ba doon, coach?
0: Yes, ma'am. But sadly, ano siya, nagkaroon ako ng navicular stress fracture. So, DNS ako nun. Ay, DNF pala.
1: Ah, did not finish.
0: Yes. Masakit na kasi, ma'am. Isa yung stress fracture. So, yun.
1: Yun yung
0: Two
1: mga
0: consecutive SEA Games, actually apat na SEA Games, but yung dalawa, yun dun ako nanalo, then the rest, the two, hindi maganda. So, ayun yung parang naging reason ko, sabi ko, lay off na siguro ako. Ayun po.
1: So after
0: Yung
1: 2007, nag-compete ka pa. 2009 SEA Games.
0: 2009. Yeah.
1: Sa Laos 'yun, no?
0: Lao, opo.
1: So, yun na yung huli mong Southeast Asian Games. So, after pagiging atleta, talagang doon ka na nag-decide, coach, na ano, na hindi ka na tatakbo sa national team ba? Tama ba?
0: As after po ng SEA Games, so nag-lay off na ako ng 2010. Pero nung kinuha ako ni Rio na mag-work dun sa company niya, parang nung nakikita ko yung parang gusto ko ulit.
1: Oo.
0: Nag-join ako ma'am, parang sa fun run as ano na lang, parang officiating na lang siya. So sabi ko, tinitingnan ko yung mga runners, parang nang-iingganyo ulit ako. So while in private coaching, nag-training ulit ako. Oh, okay naman ulit. But hindi na ganun ka-intense yung training as nung nasa national team po kasi kailangan i-balance din yung work and training, yung turo. Pero lumalaban pa rin naman po.
1: Oo, pag ano talaga runner, eh for any age naman yung running, di ba coach?
0: Yes. Opo.
1: Tsaka pag dati kang atleta, para talagang hahanap-hanapin ang katawan mo, di ba?
0: Opo. Totoo po yun.
1: Kaya naman after your career as a national athlete, nagko-compete ka pa rin sa mga ano, di ba, tournaments. And I think bumalik ka sa nag-compete ka sa ano, sa National Games, Philippine National Games.
0: Yes, ma'am. Yes po.
1: 2018 ba 'yon? Tama ba? Or
0: Yes,
1: meron pang
0: opo.
1: earlier?
0: Yung mga masters po na events.
1: Ah, oo nga,
0: Yeah.
1: 2015 hanggang 2019. So in
0: 2016. Ano? 2016 po. Yet.
1: So
0: 35 na ako na eh.
1: So representing the country pa rin 'yon, 'di ba, coach? Although sa mga ano lang, mas mataas
0: Master's
1: na
0: level.
1: age level.
0: Yes, opo.
1: Kamusta naman yung experience doon, coach? Kasi syempre doon mo makikita yung minsan may mga mas matanda pa sa iyo pero grabe rin yung ano, conditioning, 'di ba? Yung
0: Opo.
1: fitness.
0: Yeah, yung mga ano ma'am sa nasa masters po, so yun din yung mga dating national team, mga Olympian, yung mga ganun po. So the younger po na ano na age bracket, para pa rin ano very competitive pa rin po yung ano eh yung intensity nung ano eh nung laban. But ako ma'am, sa experience ko po is parang namangha ako lalo. Nagkaroon po ng more respect sa higher age, like yung mga nasa 80, 90, grabe po eh. So parang dun lalong nakakaano yun po. Lift ng spirit kasi at their age ang lalakas pa po nilang ano maglaro.
1: Tsaka talagang nagko-compete pa rin. So, nagsisilbing inspirasyon, di ba? At
0: Yes,
1: syempre,
0: po.
1: at the same time, ano pa rin eh, nagdadala ka pa rin ng karangalan sa bansa natin kasi hindi lang naman, 'di ba? Pangalan ng Pilipinas din ang dinadala ng mga master ano natin, representatives. So,
0: Yes, ma'am.
1: hanggang anong taon ka nag-compete sa Athletics Masters, coach?
0: Skip siya, ma'am. Hindi siya talaga ano, continuous. So, yung last ko na Asian Masters was in Borneo sa may Kuching, ma'am. So, yun po yung last, 2019 po.
1: 2019. So
0: Then yung
1: after
0: mga after those, yun yung dito na lang sa Pilipinas yung mga ano natin pa-event ng Masters po.
1: at least nandun pa rin yung ano, kumbaga, nako-condition ka pa rin, 'di ba? Sa personal ano mo, fitness, napapanatili.
0: Opo.
1: Pero during that time ba nung nagko-compete ka sa mga masters coach, ano ka na rin, nagko-coach ka na rin sa mga younger na mga atleta.
0: Yes, ma'am. Opo.
1: Okay. So, but not involved pa sa national team.
0: Hindi pa po. Dito yung mga nasa youth po.
1: Ay, sa youth level, yung mga nagko-compete sa ano, sa Batang Pinoy, mga ganyan ba
0: Batang
1: coach?
0: Pinoy, opo. Opo.
1: PNG. Oh, and
0: Yes.
1: nagbalik ka sa national team 2024.
0: Yeah, sa athletics. But I was absorbed nung 2022 sa POSF po.
1: So before being a coach sa Patafa, yun nga naging ano ka bahagi ka naman ng Philippine OSF. Tama ba, coach?
0: POSF.
1: POSF. Okay, yung
0: Opo.
1: sa obstacle course racing natin, nag-compete ka rin.
0: Competing and while as a coach sa running part kasi meron po kasi silang coach for the strength and conditioning, coach for the obstacles. Ako po sa run program nila sa middle and long distance po.
1: Ay, oo nga, no. Meron nga palang running part doon. So, kamusta naman, coach? Paano mo ma-differentiate din or ano ba mas mahirap? Yung obstacle racing or marathon?
0: Pareho ma'am eh. May mahirap na parte po eh.
1: Oh.
0: But then yung adjustments po sa training is of course yun nga specific sa sports. So kailangan hindi lang puro takbuhan, no? Meron ding part ng may takbo, then obstacle, then run, may mga ganun po. So na-incorporate talaga po yung ano in between ng run nila is yung mga strengthening ng obstacle like that. Yung mga kung ano po yung pwedeng i-workout sa ano nila sa program po.
1: Coach, meron din ba
0: Ano?
1: diyang ano, strategy, 'di ba, sa marathon or long distance running at saka sa obstacle racing?
0: Strategy, same lang po yung you start the anto yung conventionally no hindi mo dapat ibuhos pag gun off po so kailangan parang i-hold back mo po muna yung ano eh yung self mo na i anto yung rumatrat sa ano
1: May
0: sa
1: pacing.
0: as you yeah yung pacing po so kailangan guided po pa rin po yung ano mo yung pacing mo po.
1: Okay, so talagang
0: Para
1: kailangan ano, whole, no? Iba-ibang facets ma-develop din eh. Dahil hindi
0: Yeah, so.
1: pala takbuhan lang yan. Kailangan may smarts din. Okay.
0: Kailangan din kasi ma'am, ano, i-reserve mo yung energy mo po eh. Kasi kung ubos na dito pa lang sa start, maaga mong na-burn yung ano to, yung ano to, yung reserve mo. At the end, wala na, wala namang ano ma'am, wala nang
1: lalabas.
0: Push mo. Yeah.
1: So, nung 2009 last SEA Games mo or last time na naging bahagi ka ng national team tapos bumalik ka sa naglaro ka sa Masters, meron bang sumagi sa isip mo, coach, na magbalik? No, kasi kung, 'di ba, medyo gusto pa ng katawan tapos nakakapag-compete ka pa rin naman. So, meron bang mga pumasok sa isip mo na baka kaya pa?
0: I've tried, ma'am, pero sa 10,000, pero ano na kasi po eh, iba na yung, alam nyo, as we age, iba na yung, alam nyo po, magbabago yung speed, ganyan, yung length of recovery. So, hindi na po ganun talaga kataas yung hangin, unlike sa pag younger po. Ayun po.
1: So, nag-try ka sa 10,000, coach. And speaking
0: yes.
1: of 10,000 meter, hanggang ngayon, hindi pa nabubura yung ano, record mo, coach. Ginawa mo yan sa National Open, tama ba?
0: Mm-hmm. Opo.
1: Yung 34 minutes, 40.3 seconds na oras. Okay. Philippine
0: Opo.
1: National record standing for 25 years na, coach.
0: 25 years na, ma'am. Madali lang po yan.
1: Sa palagay mo, anong dapat gawin ng mga current ano natin, middle distance runners natin para magkaroon sila ng chance na ma-break nila yung record mo, coach?
0: Yeah. Ano lang, ma'am. It's a matter of focus dun sa training plan na i-execute. So, marami pa pong kailangang factors na isagawa. Like, example, yung etong not racing often. So, when there is a training plan po na nagawa, kailangan pong, well, racing is part of, ano, no, yung sa, ano din, sa training. Pero, hindi dapat every weekend or linggo-linggo naglalaro. Kasi when you have a training plan, meron po tayong tinatawag na peaking. So, ayun po. Like sa amin nung time namin, na yun lang po. Na sinunod namin yung training plan ni Coach Mar. Then, kung maglaro, magpapaalam. Okay, dito kayo pwede maglaro, ganyan. So, ganun po. Kasi pagka racing often, sunog po eh. No, like you're always every weekend 100%. So as we go ano forward sa main goal, yung A-race, wala nang ano na ma'am. Wala nang isasagad sa training pag ganun, kasi dito pa lang sagad ka na sa unang part, which is dapat parang nasa 70-80% from the start ng training plan. As you go along sa main race, then that's the time na mag 100% ganun. So,
1: yung parang yun po, scheduling lang.
0: That's one. Scheduling po ng race, consistency sa training, also with the nutrition, proper nutrition, rest also is very important. Dami po. Factors. Hydration, mental, emotional, yung ano ng part, diyan pumapasok po yung ating psychology unit ng ating ano, and rehab also. So, holistic po na approach.
1: Oo, holistic na approach. Kasi kung di ka condition, di ba, prone to injuries din. Ang hirap nun.
0: Yes, ma'am.
1: So, ayun. Kailan kaya natin kailan kaya tatagal pa yung ano? Naisip mo ba nung na-set mo yung record mo nung 2001, coach? Natatagal ng ganito yung record mo?
0: Soon, ma'am. malapit na yan. That's why we are ano, 'di ba? We are coaching, so we are developing athletes na ayun, maka-reach ng higher goals, guiding them with the right and the proper program. Yun po.
1: Okay. So, aabangan natin 'yan. Kasi
0: Yeah,
1: naalala ko
0: abangan nyo.
1: tuloy. Oh, naalala ko yung ano, yung interview naman ni Miss Judith Caringal kay Coach Sean Guevara, kasi yung record ni Coach Sean Guevara, 'di ba binura nung atleta niya si
0: Atleta.
1: Leonard Grosfe. So, who knows, baka galing sa
0: Who knows?
1: crop of athletes mo manggagaling yung bubura sa record mo,
0: Yeah.
1: Coach Cristabel.
0: Yes, ma'am. So, hindi kasi basta-basta mag-develop. So, we need at least 5 years, ganyan.
1: Ang
0: Three
1: tagal
0: to
1: pala,
0: five
1: no?
0: years. Matagal pa po kasi ang ating ano, adaptation sa program, sa plan is hindi po kailangang parang ibuhos ng ano, yung in a short span of time. Kasi yung ating katawan nga po nag-a-adapt gradually. So, yun. Kaya po may time frame yung ano, naka-plan po talaga yung annual program ng mga atleta based on their maturity, based on their age, training age like those. So, marami pong ano, variables, factors to consider. And kaya po matagal po talaga. Hindi lang 6 months, hindi lang 1 year. Though may mga ano din po, may development na in a year, but yung the maximum what is this? The maximum level of fitness ng isang atleta is matagal po.
1: Okay, ganun pala
0: So,
1: talaga, no?
0: long
1: Hindi big,
0: term.
1: hindi overnight ma-achieve mo kagad. Kailangan
0: Long,
1: may
0: yeah, it's
1: long
0: a long
1: term.
0: term development. Yung tinatawag nilang LTD.
1: Okay. So, hopefully in the near future, 'di ba? Mas
0: Yes.
1: mas maibaba yung oras na 'yan. Sa lalaki ba? Hindi ko na maalala sino may hawak ng record sa 10,000.
0: 10,000 si Coach Eduardo po.
1: Ah, si Vertec pa rin. Di,
0: Opo.
1: ang tagal na rin pala nung record na yun.
0: Yes. We came from one coach kasi po eh.
1: Oh, si Coach Mario din ba?
0: Yes po.
1: Wow, so hopefully in the near future, di ba, ano na, makita natin yung mga magsiset ng bagong record na yan sa 10,000 meter. E, mabalik lang ako,
0: Yes.
1: Coach. Since nag-compete ka naman sa SEA Games, sa Asian Games ba, nag-compete ka?
0: I did, ma'am, 2002 sa Busan.
1: Sa Korea.
0: Opo.
1: Sa world.
0: Hindi po, hindi ko na try.
1: And Olympics, hindi ka ba nang hinayang na
0: There
1: sana
0: was a
1: nakapag-compete?
0: chance. There was a chance 2000, but mas matimbang ma'am yung ano eh, yung performance nung isang athlete natin from different event. So siya po yung ano, yung naging kasama ni Coach Eduardo sa 2000 Olympics.
1: Ah, oo, kasi nga, kung di mo ma-meet yung standard, yung time, merong, ang tawag nga ba doon, universality na spot, tama ba?
0: I did hit the standard, pero mas marami pong ano po eh, parang yung criteria, mas maraming parang performance like that. So, ang napili is yung isa pong ano, atleta natin.
1: So, dalawa lang talaga yung ano ipapadala natin. Kaya nalimitahan din.
0: Yeah, but now is basta maka-hit sa standard, even two or more pwede po eh.
1: Pero hindi ka naman nang hinayang, coach.
0: Nang hinayang naman, ma'am, kasi grabe yung training. Grabe po yung training namin nun po.
1: Sakripisyo. Tapos yung
0: Yes.
1: sa pagkain din, ako, limitado-limitado kayo for sure.
0: Opo, yung tulog, kailangan maaga po.
1: Pero siguro talagang ano eh, well, yan ang nakasulat sa destiny mo, coach. Baka naman yung atleta mo
0: Yeah
1: na
0: nga po
1: lang.
0: eh. Hopefully, in God's will. Kung hindi man nakapunta sa Olympics as an athlete, maybe. As a coach.
1: Yes,
0: Yeah, in the
1: tama.
0: future. Who
1: Oo, sa
0: knows?
1: LA. Yan, ipagdasal
0: God's
1: natin yan,
0: will.
1: i-manifest natin yan, Coach Cristabel.
0: Manifest. Yes, ma'am.
1: Pero aside from running sa, well, sa dito nga sa track, no, meron ka ring tinahak kay coaching. sa trail running. Naging atleta ka rin, di ba? Trail running.
0: Playing coach. Playing coach din.
1: Parang
0: Yes.
1: ano ka na dito eh, gamay ka na rito kasi katulad ng sinabi mo kanina, 'di ba, tumatakbo kayo sa mga bundok. So, ganito rin ba 'yon?
0: Yes po. Ma, yung weakness ko lang ma'am sa ano sa trail is yung downhill. Malakas po yung paa ko sa ano sa ahon. Tsaka yung baga. But yung weakness ko was during sa first year po was the downhill. But then nung mga pangalawa, tatlong taon na parang nagamay ko na, naka-adapt ako, mas mobilis naman konti. Ayan.
1: Nag-compete ka rin sa mga tournaments sa trail running, no?
0: Yeah, in Austria, World Championship, then sa Asian Championship sa Korea. Yan po.
1: Wow, grabe. Ang saya rin. At saka personal milestone para sa iyo, 'di ba? Para ma-reach mo yung mga ganyang tournaments.
0: Yes, po.
1: So, aside from being an athlete, naging coach ka rin. Ilang taon yun tumagal coach yung sa trail running?
0: Sa trail running po, kinuha ako mag-assist along with the program of Mile 27 is
1: Kasabay ba yan sa
0: 2002?
1: ano, OCR?
0: Oh, 2003 pala ma'am. 2003.
1: Oh, mga ilang taon
0: Yeah.
1: din.
0: 2003, 2004, 2005. 3 years.
1: So, at least you had a taste of that sport din. Paano mo ba ma-differentiate? Although, talagang sa terrain pa lang, sa course, iba eh.
0: Iba po ma'am. It's like sa road run is pwede mong takbuhin po all the way, but in trail running you have to be also be mindful sa mga yung elevation ganyan po yung terrain, so hindi din po basta-basta, may mga lateral movements, yun po yung difference niya kasi uneven surface, so
1: Mas
0: hindi talaga
1: delikado.
0: siya, yes, mas delikado man, prone to tapilok ganyan. Prone to hulog kung may mabangin.
1: Oy, oo nga, no. Sa hiking nga lang, hirap na hirap na eh. Pag-ahon eh, paano pa kaya trail running?
0: Yeah. So, believe din ako, ma'am, sa mga trail runners natin na Pinoy-Pinay kasi parang grabe ang bibilis nila sa ano eh.
1: Ang
0: Sa
1: bibilis rin.
0: bundok.
1: Parang recently lang, di ba? May napanalunan silang tournament.
0: Yes po, yung sa Indonesia po. Asian. Ano, Southeast Asia Trail, ano po. Championship.
1: Okay. So at least naging bahagi ka rin nung ano nung grupong 'yon, no? At I'm sure yung mga tinuro mo din nakatulong din sa kanila para
0: Yeah.
1: makuha yung
0: Yeah,
1: title.
0: very thankful din sila ma'am eh, kasi yun nga po. Nakita nila may ano din, may napatunguhan yung naibahaging ano kaalaman sa kanila.
1: So, sa lahat ng to, coach, anong sa palagay mo masasabi mong talagang binago ng sport na running ang buhay mo, no?
0: Yes po. Apart from yun, yung from estudyante, naging national team. So, most of my life is sa sports na po eh. So, na-develop dyan po yung discipline sa pagkain, sa rest, sa also, madami pong factors na naitulong sa buhay. Financially also.
1: Okay, kasi yan na talaga yung kumbaga source of income mo rin, yung pagiging coach. No?
0: Oh,
1: But
0: sa
1: more than
0: breadwinner.
1: that is the knowledge na naipapasa mo sa mga future or current athletes natin.
0: Yes, very big factor po yung experience na naituturo sa mga younger generation, and at the same time, ma'am, yung theory. So very important din na i-balance natin na yung pagkuha ng mga seminars. So yung mga kailangan, yung mga kasi diyan natututunan natin kung bakit yung mga ating yung experience noon, bakit ganun dito sa araw na ito, yung load, sa ganung araw yung load na yon. So, pag naka-take ka na nung mga levels, international levels of coaching, dun nyo po ma, parang, ah, okay, you will have the idea na bakit ganito yung systems na, ano, na nakalagay sa bawat araw ng training po. So, very important po yun to also have the eligibility in the theory part of sports science. Very important po yan, di ba?
1: So, hindi lang basta sa experience as an athlete, kailangan continuous yung knowledge mo by taking
0: yes,
1: that kasi, courses din.
0: Yes, kasi ma'am, yun po dun na gano'y, yung mga updated, di po ba? Updated facts na pwedeng i-incorporate dun sa tawag nito sa training.
1: Kasi nag-e-evolve yung sport eh, di ba coach? Kaya dapat mag-evolve din. Kung talagang yan yung tatahakin mong landas, di ba?
0: Yes,
1: so, coach, ano naman po yung maipapayo ninyo para sa mga aspiring runners and yung mga naghahangad na mapasama rin sa national team?
0: Yeah, for those aspiring runners, just continue na i-hone, i-mold yung ating napiling larangan ng e-sports, kung ano man po yun. And also, yun po, just trust the process kung sino man po or yung mga coaches na naka yung tumutulong sa inyo. Then also pag nasa taas na, don't forget na maging ano lang, stay grounded, stay humble always, and ask always the guidance na from God na ito lahat ay is like just an experience dito sa isang tahak dito sa buhay na ating buhay dito sa mundo.
1: Ayan, ako, talagang napaka-inspiring ng naging karera ni Coach Cristabel Martes. And nawa sa pagbabahagi ng inyong karanasan, di ba, kwento, di ba, meron tayong mga matouch and at the same time, ma-inspire ng mga future athletes din. Not necessarily sa running, di ba, pwede rin sa ibang
0: yes.
1: sports. So, Coach, baka meron ka rin gustong pasalamatan yung mga tumulong talaga sa buong karera mo at yung mga sumusuporta sa'yo.
0: Yeah. Thank you. Una-una, thank you, Miss Ria, sa pag-invite sa akin dito sa programa nyo. Nais ko pong pasalamatan yung mga unang mga individual na nakatulong sa sa running career ko, like, una-una yung father ko. He was one, yung original na mentor ko. My family, my first coach in high school, Sir Diego Dumapis. Also, Sir Harlan Pawid nung sa college. At Coach Atot, Coach Art Alimbuyaw, the former national team also. Dito nun sa regional. Then our former coach Mario Castro. Siya po talaga yung nagmold sa akin sa national level. Also thanking also yung mga former leaders natin noon sa Philippine sa PATAFA po, now Philippine Athletics. Maraming salamat po dahil sa inyo nakilala si Cristabel Martes.
1: Ayan, at dahil sa kanila, 'di ba? Yun nga. Nakakuha ng 2 gintong medalya ang Pilipinas, di ba,
0: yes.
1: sa marathon. So, hopefully, magsilbing inspirasyon ito para sa iba pang mga atleta, especially sa mga atleta natin, di ba, nasasabak na naman sa panibagong hamon. So, later this year, yung Asian Games, and then next year, Coach, SEA Games na naman.
0: Opo. Hopefully,
1: sa ngayon po, sino-sino ba mga hinahawakan yung atleta sa national team natin?
0: This is just one, si Arlan Arbois po yung aking ano personal direct na ano na nabibigyan ng ano ng load, tsaka yung ibang university athletes po. So I'm on the verge of discovering new talents.
1: Okay. So, good luck and all the best, Coach Cristabel Martes. Maraming salamat po sa pagiging bahagi ninyo ng ating programa ngayong hapon.
0: Thank you din, Miss Ria.
1: Salamat
0: God
1: po,
0: bless
1: Coach
0: po.
1: Cristabel Martes, and more success pa as a coach para sa inyo.
0: Thank you po. Thank you. God bless po.
1: Maraming salamat po. Ayan, natunghayan natin ang kwento ni Coach Cristabel Martes, dati pong national athlete natin and the only Filipina to win 2 gold medals, no, sa Southeast Asian Games sa sport na marathon. Okay, at yan po ang ating pagtatanghal ngayong hapon para sa Sports Star of Yesteryears. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga kasama sa Master Control, sa Malolos Transmitter Site, and syempre pa sa ating naging panauhin si Coach Cristabel Martes. Hanggang sa susunod na edition po ng ating Sports Star of Yesteryears, ako po si Ria Arevalo.
2: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
3: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
2: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
3: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So, sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So, makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 dun sa pangalawang SEM.
2: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
4: Dahil sa sunod-sunod na balita ng mga lindol sa bansa, madalas naririnig natin ang mga terminong magnitude at intensity. Pero ano nga bang pagkakaiba ng dalawa? Ang magnitude ay ang sukat ng enerhiya ng lindol. Sinusukat ito gamit ang mga instrumentong seismograph. Samantala, ang intensity naman ay ang sukatan ng epekto ng lindol. Kung gaano kalakas ang naranasang pagyanig at pinsalang dulot nito sa mga tao at istruktura. Magkaibang datos, pero parehong mahalaga. Katuwang ang Radyo Pilipinas, dapat alerto publiko.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Dito kaya... Parang okay yung hangin, lamig, Grace. Grabe.
12: Ay, aircon ba ako?
11: Ay, Nay! Bakit ang taas ang kuryente natin? Isasalita pala itong rep natin.
12: FYI lang ha, kapag paulit-ulit mo akong binubuksan at hindi dinidefrost ang freezer, mas mataas ang kusumo mo sa kuryente.
11: Kaya next time, para hindi ka kausapin ng ref mo, isipin muna ang kukunin, isara agad ang ref, at mag-defrost regularly para bawas bill mo.
5: This is a public service announcement.
7: Sa nararanasan nating matinding init ng panahon, maging ligtas at iwasan ang heat exhaustion at heat stroke. Regular na uminom ng tubig. Magsuot ng light-colored, presko at maluluwag na damit. Siguruhing may sapat na bentilasyon ang inyong mga tahanan. Maligo para mapreskuhan ang katawan. Basahin na malamig na tubig ang balat kapag nagsimulang makaramdam ng pagkahilo o pag-init ng katawan. Kung maaari, huwag lumabas sa mga oras ng pinakamainit na sikat ng araw, partikular sa pagitan ng alas 11 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Kung lalabas naman, ay magdala ng payong, pamaypay o mini fan, face towel, at huwag kalimutan ang inuming tubig. Kapag nakaramdam ng pagkahapo, matinding pagkahilo, panghihina, o may kakilalang nawala ng malay dahil sa init ng panahon, agad na magtungo at humingi ng tulong sa pinakamalapit na health facility sa inyong lugar.
9: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas.
10: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
13: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
10: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
14: Rice farmer, saka vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
13: Pati bamboo?
10: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
13: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
15: Nung natutunan ko po yung paggawa,
16: sino nagturo sa
15: nag-training po kami sa DOST.
16: Sa DOST din.
10: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
17: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
10: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
18: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan. Sa Sports Radio, kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka, sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna, at Walang Kagaya, your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date. Walang prenong sports balitaktakan, mga in at out sa mundo ng palakasan.
19: For the first time, the Atlanta Saints have won their first
20: straight away. Shotty Davis.
18: Kinig na at huwag magpahuli sa sipa ng sports balita.
21: Mga pre,
22: bawal ang pikon.
18: Bawal ang pikon.
21: Esports lang.
18: Sasargo na sa Radyo Pilipinas 2, 918 AM.
23: Magandang hapon po. Sabado na naman at nandito na naman po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. At syempre, napapakinggan po yan sa ating mga cellphone, no? Sports Radio 918 lang po. At syempre, pati na sa X, Sports Radio 918 lang po ang inyong, sabi nga eh, ipapunch sa inyong mga cellphone. Sa ating mga kababayan sa iba't ibang panig na mundo, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi sa inyong lahat. Kasi more or less, meron tayong mga 12 million mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. At sa aking mga kababayan dyan sa Karamuan, Camarines Sur, Diyos maray na hapon sa Indung Gabos. Sa aking batchmates sa Arroyo Batch 71, Edses Batch 67. Siyempre sa aking mga classmates na nasa London, England, si Rizal Buendia, ang aking classmate naman sa PUP na nandiyan naman sa Calgary, sa Canada, si Serena Ann Flores Buenaventura, si Alea Kasahe na nandiyan naman po sa Dubai, United Arab Emirates, Minerva Vasquez na nandiyan naman po sa Oslo, Norway, Isla Belenso na nandiyan naman po sa Hungary, ang aking pamangkin na nandiyan naman sa Doha, Qatar, Cheryl Palaya, at yung papa niya nandiyan sa Laguna na nakikinig rin sa atin. Magandang magandang hapon sa inyong lahat at sa lahat ng ating mga kababayan. Watch out po kayo. Grabe po ang ulan. Talaga naman ito po ay sabi nga mahirap kasi ang sakit ay malapit po sa atin. Kanya gumamit po tayo ng lahat ng uri ng mga panangga, salamig, sweater, payong at kung ano-ano pa. Ano na, umpisahan po natin yung mga dapat nating sabi nga ay himayin sa hapong ito dito sa ating programa. Alam po ninyo, tayo po ay nalulungkot at mukhang sabi nga ay yung pangarap ng ating magaling na boxer, walang iba kundi si Charlie Suarez, na maging kampiyon ay mukhang maunsyami na naman. Kung matatandaan ninyo, after the controversial fight with Emmanuel Navarrete, nag-declare ang California State Athletic Commission na it's a no contest. And sabi nila, kailangan na magkaroon ng tinatawag na rematch. Agad-agad, yung WBO ba talaga naman sinabi na mayroong kaagad rematch. Pero alam po ba ninyo, nakalipas lamang yata ng isa o dalawang buwan, sinanksyon niya yung laban ni Eduardo Nunez na IBF champion at Emmanuel Navarrete. Dahil napakabait po ng kampo ng ating magaling na boxer na Charlie Suarez, pumayag. Siguro maganda yung usapan kasi hindi naman basta-basta papayag yan ng hindi maayos ang usapan. So, ganun ang nangyari. Pinagbigyan, nanalo yung Emmanuel Navarrete, 11 round knockout over Eduardo Nunez. So, naging dalawa na yung ano niya, yung corona niya. Dahil mukhang itong si Charlie Suarez mukhang talagang high risk sa kanila. Mukhang wala talagang sabi nga gagawin na paraan para magkaroon ng rematch yung dalawa. Immediately itong ano na ito, itong mga nakaraang negosasyon pala, imbis na dapat, dahil pinagbigyan na ni Charlie Suarez, ng kampo ni Charlie Suarez, including their legal panel, no, na lumaban kay Nunez. So dapat, whether they like it or not, they have to fight Charlie Suarez. Yun po ang ano yun ang picture po Pero ano po ang nangyari? Ha? Ano po ang nangyari? Eto na naman yung presidente ng WBO na talaga naman nilunok yung kanyang mga sinasabi, no? At sinasabi ng kanyang organisasyon na dapat magkaroon ng tinatawag na rematch. Hindi po nagkaroon ng rematch Kasi on October 24, itong taon na ito, October 24, ay lalaban po ng isang unification fight muli yung Emmanuel Navarrete. Ano nangyari kay ano, kay Charlie Suarez? Itinapon nila sa pusalian. That is the right term na pwede natin gamitin. Kasi binaliwala nila na eh. Oh, instead na dapat obligatory na gampanan ng WBO na magkaroon

0: dalawang beses. Ano ba po ang tingin ng mga world boxing bodies sa ating mga boxer? Mabuti kung pipitsuging boxer yung ano eh, atin eh. Baka pa, hindi ako magsasalita ng ganito. Pero hindi, top notch, number one contender. Tapos, isinasantabi lang. Nagbigay naman, mabuti kung hindi nagbigay eh. Ng, kumbaga pagkakataon kay Manuel Navarrete para labanan si Nunez. Binigyan ng pagkakataon, nanalo. So, dalawa na yung ano niya. So, kung titingnan mo, napakaganda oportunidad. Kasi kung mananalo si Charlie Suarez kay Navarrete, bigla, suddenly, dalawa na kagad yung crown niya. Pero dahil nga sa allergic na sila, problemado sila, high risk ang tingin nila. So, binaliwala nila. Yun nga yung sinasabi ko kung alagatain ninyo mga nakaraang mga panahon na ako dito, nagbo-broadcast. Dapat talaga yan sa mga ganyan na ano, dapat three-corner dialogue. Yung kampo ni Suarez, yung kampo ni Manuel Navarrete, at yung mismong sanctioning body. Dapat ganun po. Kasi pag hindi three-corner fight, o three-corner dialogue yung gagawin, ganyan po mangyayari. Pag dalawa lang ng dalawa, yung sanctioning body at saka yung champion lang, tapos yung isa, kahit na mandatory, o kahit ano pang term ang gamitin po ninyo, useless eh. Kasi kayang-kayang iisang tabi yun. At sinasabi nga, during the time na binibigyan nila ng top priority yung tinatawag na unification. Eto na naman, malamang-lamang sa hindi, yun na naman ang magiging basihan. Nakakalungkot po kasi magaling po na boxer yan eh. Tapos 38 na po siya. Last August 14, nag-birthday po siya. Hindi na po yan ano, hindi na po bata. Sabi nga eh, hindi na spring chicken. At yung kanyang sabi nga eh, prime. Eh, hindi mo na masasabing totally prime. Pero dahil yan ay dedicated, talaga naman nagpapakondisyon lagi, hindi nagpapabaya sa sarili. Pati timbang, tinitingnan niya na maigi para hindi siya mamroblema. Conditioning, everything na ginagawa niya para at any given time, may lumaban sa ka, o lumaban siya at mabigyan ng pagkakataon, wala po siyang problema. Pero yung pagkakataon ay parang isang, sabi nga, dream na unti-unti na nawawala. The vanishing dream to become a world champion is somehow nakikita sa horizon. Nalulungkot tayo, pero yan ang nangyayari. Take it away, engineer!
1: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
2: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
3: Nagkalat sa internet ang fake news.
4: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
5: What they are doing is creating panic.
2: We say no.
6: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
2: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: Stop telling us fake news because you're wrong.
2: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
8: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
9: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections

0: In September, will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang Barm parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsa Moro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsa Moro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng Barm sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang
4: King of the Road.
3: The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep.
5: Maari bang umusog-usog ng konti?
3: Sakay na!
2: Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool.
6: Teammates, line up na!
7: Line up na!
6: Game na!
7: Game na!
6: Is Sports Land sa Radyo, Radyo Pilipinas Boss 918 AM.
8: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. Alam po ninyo, talaga sa mundo ng boxing, marami pong masasalimuot na mga bagay na dapat naintindihan po ninyo. Nandito po ako para, sabi nga, i-close yung gap. Ipakita sa inyo yung mga bagay na normally hindi na ninyo pinapansin pero napakalaki pong halaga kasi nandyan po nakasalalay ang hinaharap ng isang boksingero, lalo na end, almost end of ng career. Hindi pa naman end dahil maganda pa naman ang estado ni Charlie Suarez. Pero syempre, 38 po yan eh. Hindi na po yan spring chicken. Yan po ay almost at the tip. At bukas makalawa, pababa na po ang karera. Na ang pangarap po ng lahat ng mga boksingero ay maging kampiyon. Lalo na world champion at that. Yung ang Philippine champion, pinapangarap na po. Yung regional champion, kagaya ng Orient Pacific, Asia Pacific, at kung ano-ano pa, Asia and the rest ng mga regional title, North America, European, lahat po ng mga yan, iisa lang po ang main thrust niyan. Ang main thrust niyan po ay magkaroon ng titulo, mas lalo na kung magkakaroon ng oportunidad. Kasi bihira po na magkaroon ang isang boxer na oportunidad na lumaban sa world championship kanya. Every time ang ating mga boxers ay magkaroon, ay talagang ginagawa nila lahat ng kaya nila para maging kampiyon. Kasi honor po ng bansa nila yan eh. Nadadali nila, nakaukit na sa istorya ng boxing sa Pilipinas pag siya ay nagkampiyon. Nakaukit na yun. Kahit na anong panahon, lumipas man ng isang dekada, dalawang dekada, sampung dekada, isang milenyo. Itan nyo si Pancho Villa. 1920, 1923 nung champion. Bakit kilala pa hanggang ngayon? Kasi nag-campion po siya eh. Nakatatak na po sa historia, sa mga libro at kung saan-saan yung pangalan niya para maging kumbaga huwaran ng mga gustong sumunod sa yakap niya o yapak niya. Yan po ang katotohanan niyan. Kanya nga nakakatuwa na pag nakikita natin ganun, pero pag yung naiisang tabi naman siya for no reason at all, dahil lang siguro sa high risk siya sa mga kalaban, useless na yung opportunity. Hindi dapat ganun eh. Dapat nire-respeto mismo ng mga world boxing bodies kung ano sinabi nila right after doon sa decision ng ng California State Athletic Commission na ang WBO sinasabi na rematch immediately. Ginamit pa yung term na immediately doon sa kanilang decision. Pero nangyari ba? Ngayon, lalaban for the second time sa isang unification dahil hindi binigyan ng importansya, although siguro during the dialogue doon sa WBO at yung kasi kasama yun sigurado dahil kampiyon yung Emmanuel Navarrete ng WBO eh. So in the dialogue itself, no, laban doon sa unification fight nung panahon na yon between IBF and WBO, nag-uusap-usap yung apat yun eh. Dalawang sanctioning body at saka yung dalawang kampo. Kasi mga champion yon. So, sila po yung nag-uusap-usap kung ano yung gagawin. Kung paano gagawin yung laban at kung saan gagawin ang laban. At syempre, hindi maaalis yung tinatawag na sanction fee. Yung sanction fee na nga eh, sa dami, tingnan po ninyo ha, sa dami po ng tinatawag na mga crown, mga titulo na inimbento kabi-kabilaan. Pero tingnan po ninyo, ang binibigyan lang nila ng halaga yung yung world title. IBF world title, WBO world title, WBC world title, WBA world title. Yun lang. Yung mga kahit na nakatatak pa yung kao, kasama pa yung kanilang sanctioning body, pero halimbawa gold lang, silver, continental, Asia Pacific, North America, South America, European, African, useless po eh. Bakit ko sinasabing useless? Dapat yung mga yun eh, dapat naglalaban-laban. Halimbawa, minimum weight. Yung minimum weight na champion ng Europe, laban sa minimum weight champion ng Asia, tapos yung minimum weight ng champion ng Africa, laban sa minimum weight ng champion ng Americas. So, magkakaroon ng elimination para yun ang lumaban at yung mananalo. At yung mananalo pa, yun ang magiging lalaban. Pero meron po ba kayo nabalitaan na ganun? Wala. Kasi sa totoo lang, ano lang yan, palamuti eh. Pandagdag kita ng mga world boxing bodies yan eh. Kasi lahat yan may sanctioning fee. Nagbabayad po yan sa mga sanctioning body like WBA, WBC, WBO at IBF. Yung tinatawag nila mga elite. Siyempre, pag elite, boxing body ka, iba yung bayad, siyempre. May bayad yan, maganda ang bayaran yan. So, yun po nakikita natin. At siyempre, pag sanction fee ang pinag-uusapan, pag mga unification yan, dahil parehong champion yan, iba ang presyo na binabayad ng isang champion dun sa sanctioning body, at iba ang binabayad ng isang challenger lang sa world boxing body. Hindi po pareho yan eh. Kanya nga mas piniprepara nila o binibigyan nila ng prioridad ang mga unification dahil mas malaki po yung kinikita nila diyan. Walang specific na sinasabi sila kung magkano. Wala po kayo mababasa niyan eh. Dahil I don't know kung tinatago nila or what. No? Pero yan dapat alam na ng ano eh. Siguro more or less nakabase yan doon sa purse. Kung magkano yung kukunin. Eh syempre pag parehong world champion yan, it's a natural thing na malaki yung kanilang magiging share. Halimbawa, ang share, halimbawa 120,000, magkano yung percentage ng mga world boxing bodies na ibinabagsak dun sa boxer, dun sa tinatawag nating promoter. Lahat po yan eh, kumikita sila po dyan eh. Kanya halos araw-araw may mga title fight eh. Kahit na maliliit, no? Basta may title fight, malaki ang pag-aasa nila na kumita. So, kung magkaroon sila ng tinatawag na convention, talaga namang ibang klase ang convention nila. Ang convention nila, talagang sabi nga, hindi matatawaran sa excellent na 5-star hotel. Tatlong araw, tatlong gabi. Ang lupit. Ilan yung ano yung pinapupunta nila doon? Siyempre, yung hotel na pupuntahan noon, may mga special privilege. Oh, yan ha. Dadalhin namin dito sa hotel mo ang mga dating world champion. So ikaw yung manager ng hotel. Sa iyo gaganapin yung convention ng isa sa mga elite boxing organization sa mundo. Huwag mo sabihin, hindi mo bibigyan ng special treatment yan, special discount. Baka kalahati na lang ipabayad mo dyan. Kasi the mere fact na pupunta doon, yun ang gagawin naman nila na enticing point dun sa mga papasok at pupunta sa kanila na magbubuk. Magbook kayo sa ganito kasi nandito yung convention ng ganito at mamimit ninyo si ganito at si ganyan. I mean, let's be honest, ano? Ganun po natin nakikita yan. We are here not to, sabi nga, build, but ipakita. Ito yung katotohanan. Ito yung, sabi nga, picture. Wag po yung drawing. Kasi wala pong mapupulot ang ating mga stakeholder, ang ating mga enthusiasts, boxing enthusiasts, ang ating mga boxing fans. Wala pong mapapalayan eh. Sa totoo lang eh. Kung bubulahin natin eh. Turuan natin. Nandito tayo. Binigyan tayo ng oportunidad para magsalita dito. At ang ating, sabi nga, responsibilidad at magiging accountability sa mga boxing fans, boxing enthusiasts, boxing stakeholders at kung sino-sino pa ay ma-educate sila. Ipakita sa kanila yung tunay na picture. Huwag natin papakitaan. Break muna tayo, Sir Ed, bago natin papasukin ng guest natin. Take it away, Engineer.
4: This is a public service announcement.
7: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
4: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
10: Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa zero billing policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin. Dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin.
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
9: Self-protection.
11: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
9: Seek early consultation.
11: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
9: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
9: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
6: Mga teammates, line up na!
12: Line up na!
6: Game na!
12: Game na!
6: Sports Lab sa Radyo Pilipinas Boss 918 AM.
8: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon, dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. At nasa linya na po natin ang ating guest ngayong hapong ito, walang iba kundi si Edgar A. Ulalo na presidente ng Philippine Boxing Ring Official. Good afternoon po, sir.
13: Hello po, Boss Romuel. Good afternoon. At kumusta kayo?
8: Mabuti naman po. Ako po ay taus puso nagpapasalamat sa inyo kasi binigyan ninyo ako ng pagkakataon na ma-interview ko kayo dito sa aking radio boxing program.
13: Of course po. For the sake na sa sport natin na boxing, lahat tayo kailangan magkakatulungan. Just to promote the sports itself.
8: Oh,
13: maganda. Okay, nakakatulong po kayo. Masyadong sobra yung nagagawa niyo para sa boxing.
8: Thank you very much po. Let me start by asking you, ano po ba nagtulak sa inyo o naging dahilan bakit pinasok ninyo ang mundo ng boxing?
13: Actually, by profession, actually, Boss Romuel, ano lang tayo, banker tayo eh. Manager tayo ng banko dati eh. Pero nung dito sa Cebu kasi kasagsagan nung ala that time, mm-hmm. nung ala promotion.
8: Yeah.
13: So, 2007 yata yon nung una ako nag-umpisa sa boxing. Alam mo na, yung sports kasi, pag na-umpisa, sabi nga nung dating si Boss Waki Salud, pag pinasok mo na rin yung boxing, hindi ka na makakalabas. At yun na nga yung nangyari sa akin ngayon.
8: Oh, totoo yan. Kahit na ako, nung pasukin ko yung mundo ng boxing bilang isang commentator, no? Talaga naman hindi na po ako nakaalis dito eh. Since 2012 up to this very moment, I'm serving the world of boxing, both local and international.
13: That's good po. Lahat tayo nakaka-contribute ng kung ano yung kaganda ng sports.
8: Yan. Tanungin ko po kayo, bilang presidente ng Philippine Boxing Ring Officials, ano po ba ang vision and mission ng inyo pong organisasyon?
13: Actually, yung organization natin kasi isa sa pinakamatagal na grupo rito sa Cebu. Yun lang naman yung experience mismo ng mga kasama natin, hindi mo na matatawaran dahil may 40 years na siyang experience. But at the end of the day, yung pinakaano natin, yung pinaka-mission natin doon is to since sa mga on the part of our UBAS officials, ang amin lang is to maintain the integrity of the boxing.
8: Mm-hmm.
13: Kasi maintain integrity of the boxing, support the industry, at saka kailangan natin siguro na among officials nandun yung mamimintay natin yung pagiging ano ba, yung pagiging pamilya sa loob ng community natin. Alam mo naman siguro yun, minsan di mo maiwasan sa boxing, may mga intriga, pero as long as inta kayo, independent kayo from other group. Although nasa isang pamilya lang tayo, nasa boxing, pero kanya-kanya kasi tayo ng function eh.
8: Exactly.
13: So, promote the camaraderie, maintain the integrity of boxing, na walang masabi yung bawat kampo, kasi bawat kampo kanya-kanya opinion eh, lalo pa yung si ganitong promoter, si ganitong pag nasa isang lugar ka, tapos sabi na may hometown. Sa amin po, tinatanggal natin yan. Yun yung pinaka-focus namin, na ma-maintain yung integrity of scoring especially and officiating as a whole. Dahil tayo ay instrumento lamang ng ano, para of course para sa pag-unlad ng bawat boxer, kasi sa on top of everything kasi yung boxer pa rin yung ano eh, yun yung pinaka, sila yung pinaka, sabi nga nila, the chicken of ano, gravy lang tayo mga officials. Yung manok yung mga boxer natin, sila yung dapat bigyan natin ng pansin.
8: Tama po kayo dyan. Besides sa inyo po, sino po ba yung mga opisyalis ninyo? Pakibanggit na rin po, Vice President, Secretary General, or whatever.
13: Ay, sa ngayon po, yung bagong set of officials natin, siyempre ako yung ano, na napili nila presidente. Tapos, ang Vice President naman natin, si Tony Pison. Si Secretary natin, si Nick Banal. Treasurer natin, si Rolando Mendoza. Tsaka yung mga membro natin, si Arnold Passion, si Edwin Barrientos, si John Magat, yung announcer natin, Sandy Grumo, Rumar Imbudo, at saka meron pa tayong mga membro sa Bohol, parting Bohol eh. Hindi lang kasi tayo nakafocus dito sa Cebu. At saka yung pinakabago, yung ano natin, dati na siya, ito, si Carlos Costa, sigurado ko, kilala mo siya.
8: Mm-hmm. Romel, ano, familiar po.
13: Opo, sa Panamian, ano, pero dito na nagbe-base sa Cebu yan siya eh. Medyo naglilo siya ng konti dati, pero ngayon back na rin siya dito sa grupo namin, so we're so happy na nandito siya sa amin ngayon. So, isang dating veterano rin na official.
8: Oh, magaling po rin yan. Na kadaw pampalad na rin po natin yan, dahil yeah, sa tagal na rin natin dito sa mundo na ito. Yeah. Ano po ba ang assessment ninyo sa sitwasyon ng boxing sa Pilipinas?
13: Of course, ngayon kasi ano eh, ang nangyayari ang yung sa atin ngayon, yung mga boxer natin kailangan lang talaga may maraming mag-promote pa eh. Kailangan natin mas maraming promoter kasi mangilan-ngilan na lang kasi sila. Alam mo naman pag ano sa boxer kailangan very active ka, marami ka activities.
8: Totoo yan.
13: Yung ano natin, yung nangyayari eh, yung especially yung up and coming pa lang, hindi masyado nabibigyan ng break. Kung nabibigyan man ng break, yung follow-up noon, ang tagal. Kasi nga, siyempre, nakadepende sa promoter kung sinong magpo-promote, di ba?
8: Tama.
13: Ano naman, gastos din yun. So, yun yung ano eh. Kailangan kasi yung activity. Alam mo naman sa boxing, pag nakatambay ka lang dyan, na idol ka for how many months, talagang yung ano mo, yung body rhythm mo, nag-iiba, hindi na bumabalik doon sa dati. So, kailangan natin ano siguro maraming promoter para magiging masaya ulit, magiging buhay yung mismong industry.
8: Yan. Tama po kayo. Matanong ko kayo dito sa punto na ito kasi at this point in time, hirap na hirap ang boxing world para ma-entice yung business community kasi sila yung talagang pwedeng bumuhay ng gusto eh. Ang tanong ko, ano po ba yung mga idea na napapaloob sa inyong isipan? Paano natin ma-entice ito at mabuhay muli yung tinatawag na support ng business community sa boxing?
13: Actually, pag i-support na naman, ano, maintindihan mo yun doon sa mga private kasi maliban na lang depende sa nature ng business ng private, ano, private individuals or company, kung magpo-promote sila ng boxing. Kasi pag halimbawa, kung yung produkto mo ay related doon sa sports, talagang naiinganyo sila mag-promote kasi part ng marketing nila yon.
8: Exactly.
13: Oh, pero yung the rest noon, pag iba yung produkto mo, hindi naman related sa boxing, syempre nagtitipid ng mga yan. It's better na doon nila gagastusin yung ano yun, yung marketing budget nila sa ibang bagay naman, ibang promotional ano, ibang advertisement naman. Pero sa ngayon kasi nakikita ko, kailangan natin ng mas marami pang LGU na tutulong sa mga boxer natin na mag-promote. Kasi dito, actually, I'm talking about Cebu.
8: Mm-hmm.
13: In fact, yung mga LGU dito, very active sila sa pag-suporta doon sa, ano, doon sa mga, sa pag-promote. I mean, sa pag-promote. Sila yung nag-ano, sila yung tumutulong sa isang promoter, sila yung nagbibigay budget, which is nangyayari ngayon na sobrang laking tulong sa mga boxer natin. So, basically, siguro more LGUs pa rin. Kasi sila, pwede silang ano eh, dalawa kasi yung mangyayari doon eh. Pwede na natutulungan nilang yung boxer, yung promoter, at the same time, napopromote din nila yung LGU nila mismo, yung kagandahan ng lugar nila.
8: Mm-hmm. Tama po kayo dyan. On the same ano, token eh, ano po yung ano yung dapat na gawin ng boxing community para naman mapataas yung antas? Okay na po ba yung sa tingin ninyo bilang isang boxing ring official? Sa tingin po ba ninyo at par na tayo when it comes to training ng ating mga boxer against that of mga foreign boxers, especially America and Europe?
13: Iba-iba kasi ano eh, isa na yan eh. Iahambing mo na lang ha, yung Japan. Yung Japan, kahit yung start-up pa lang yung ano nila, yung boxer nila, may 2-0 na ano na, may 2-0 pa lang na record. Pero yung sa atin, kahit nasa may 20-15 na yung panalo, natatalo pa rin ng mga Japanese boxer eh, yung 2-0, kasi masyadong ano sila eh. Kumbaga, nahasa sila doon sa amateur pa lang. Although yung sa atin naman dito, yung amateur, maganda rin naman yung program natin. Pero, yun nga, paminsan-minsan, siyempre iba yung, kumbaga, yung sa Japan, yung sa iba, sa foreign country, iba yung pagpapatakbo, iba yung handling nila doon sa boxer nila.
8: Mm-hmm.
13: Sa atin, mostly, swerte ka na kung naipasok ka sa isang malaking ano, stable o yung promotional company. Pero in the rest kasi, backyard lang nangyayari eh.
8: Totoo yan. I agree with you on that, Sir Edgar.
13: Diba? Kanya parang walang masyadong gamit. Kasi, kumbaga, kulang talaga sa suporta. Maswerte na nga, sabi ko nga, maswerte na yung nasa malalaking promotional outfit ka na. Kasi alagang-alaga kanila. Pero yung the rest naman, kailangan pa rin ng tulong. From the government, from the LGU, kailangan nilang ano, little by little may mga programs lang gagawin to promote the sports. Yun yung malaking bagay talaga yun, sobra. As to the skills naman, pare-pareho lang naman yan. Kumbaga, nasa pamamaraan na lang kung paano nila dinevelop yung isang boxer. Kasi marami naman tayo, in fairness, marami tayong magagaling na coaches, ha? Mga world class talaga. Yun lang yung ano, yun nga lang, kanya-kanyang sitwasyon, of course, para sa akin naman kasi hindi lahat kasi talagang destined to be a boxer, boss Mel.
8: Mm-hmm.
13: Kasi dapat kasi sa ano pa lang, umpisa pa lang, kailangan mo nang ano eh, kailangan mo nang titingnan kung yung ito ba, potential ba siya na boxer. Lumalaban bago pa lumaban ng 4 rounds.
8: Mm-hmm.
13: Eh lang alam mo na yung ito, potential ba siya, may future, may ano ba, may talagang taglay ba niya yung tapang, yung lakas. Kasi hindi kulang kasi yung ano eh, puro tapang na lang, puro wala ka naman lakas. Eh parang hanggang dyan ka lang talaga, hindi ka naaangat. Okay. Based experience ko ha. Dapat yung screening pa lang, so umpisa pa lang, nandun na yun eh, yung kinatawag nila yung power. Yung power kasi yung alam, pagkakalam ko, yung ang pinaka-basic kasi dun sa boxer, kailangan may ano kayo, may lakas ka. Kasi mm-hmm. yung skills naman na natutunan mo yan during the training mo.
8: Exactly.
13: Oo. Ano lang talaga, minsan kasi yung iba gusto lang talaga mag-boxer kasi wala na sila ibang means, then yung coaches na iba doon, sige okay, pasok ka lang to accommodate, pero alam natin na wala talaga yung future yung bata. So sag-uumpisa pa lang. Kumbaga, yung quality control, tatawag natin, di ba?
8: Exactly.
13: Basta makaangat doon sa itaas, dapat may quality control na tayo. Sa baba pa lang, hindi yung tanggap ka lang ng tanggap. Tapos, wala na. Maraming boxer, wala namang promotion. Walang tingin na ito. Maraming boxer, walang future. Kasi nakita na ito, kulang sa potential. Mm-hmm. Yung basic skills. Tapos, lesser pa yung mga promoter natin na magpo-promote sa mga yan. Kawawa din.
8: Sir Edgar, do you mean na kailangan na bago mag-professional ang ating mga professional boxers right now, should undergo amateur training or lalaro sila sa what we call this sistema ng amateur para yung kanilang basic skills, basic knowledge sa boxing, mas matibay kaysa mag-jump kagad sila sa professional without even having that amateur training. How do you see that kind of idea?
13: Actually po, totoo yan. Malaking advantage talaga pag nag-umpisa ka sa amateur. Kasi bata ka na dun eh. Kahit marami, bata ka na, maaga pa lang, nakapag-umpisa ka na, tapos yung training mo dun, kakaiba rin. Yung technically, iba yung introduce sa'yo. Ang kailangan mo na lang i-develop dun, power mo eh. Kasi nandun na yung basic eh. Basic ng pagkasa, amateur ka na ha.
8: Mm-hmm.
13: Kaya dun sa papasok ka na lang, maliban na lang siguro kung may bigat yung kamao mo, may power ka. So yun, kailangan kasing tingin siguro ng coach, oy, ano to, malakas yung kamao nito, pwede to i-develop na lang dito yung ano niya, yung skills niya, yung technical skills. Kasi built-in na yung power, which is kailangan yun. Pero overall, yung pinaka-advantage pa rin kung galing ka sa amateur, makikita naman natin yun. Sabi ko nga kanina, nung kinumpara ko yung mga Japanese, mga 2-rounders pala, 2-0 pa lang yung record nila, pero tinatalo na nila yung mga Pinoy na may mahigit 10 wins.
8: Totoo yan.
13: Amateur pa lang, ano na sila? Baga, batak na sila doon. Marami na silang experience, marami na silang fights na dinaanan.
8: Sir Edgar, sa sistema na nangyayari na ngayon sa mundo ng boxing, are we not capable of, sabi nga, elevating yung professional level ng training? Kasi pag yan sinasabi nyo, sa tingin ko, may kakulangan dun sa professional level of training. Hindi tayo at par. How do you see that?
13: Siguro yung training as to kung sa coaches naman is pang-international naman yung standard natin eh.
8: Okay.
13: Ang kulang sa atin is yung suporta sa mga boxer na nag-uumpisa pa lang. Kulang sa equipment, yung mga sabi ko nga yung kanina, okay ka lang, baswerte ka na kung nasa galing ka sa malalaking stable. Pero kung dito ka lang, backyard din sa'yo, wala na. Ano ka na, kahit ring, di kayo makabili, pero gusto nyo mag-put up ng boxing. Pero in fairness naman ha, tayo naman sa ngayon, medyo naangat na rin naman yung level natin. Isipin mo naman, maswerte tayo, nandyan yung Sandman, yung grupo na yan.
8: Mm-hmm.
13: Kinabito, yung mga ano, sila yung nagdadala dun sa mga potential Filipino fighters natin na mabigyan ng break sa labas. Kasi iba pa rin kasi yung may international experience ka. So, maswerte na tayo ngayon. May mga promoter na tayo na may direct access sa labas na pwede tayong doon matuto kasi iba yung style nila. Iba rin yung sa atin. So, nakakapag-adapt tayo kung ano may meron sila. kukunin natin sa kanila yung tingin natin yung pinaka-effective. Of course, which is pwede na tayong magamit o maituro dito sa ating mga boxer.
8: Mm-hmm. Sir Edgar, dahil gusto natin magkaroon ng much better experience pag nagkaroon ng international exposure, hindi ba tayo kanya medyo lalo na pag nagpunta ka sa Japan, with due respect to Japan, hindi ba tayo nagkakaroon ng mga political something na instead na nagiging o tumataas yung antas natin, bumababa kasi nagkakanda talo, yung mga magaganda ang record. Instead na pataas na pataas sila, biglang magkakaroon ng hindrance. Mahihinto dahil biglang matatalo ng dalawang sunod doon. No? Kasi the mga Japanese, ano, with due respect to them, they want yung may maganda record na Pilipino para labanan. And they pay for that. Kahit na ano. Pero nakakasira naman. Ilan na yung mga boxers natin na nagpunta doon, napakaganda ng ano. Pero pag uwi, wala na. Parang natapos na yung karera nila kagad as early as possible. How do you see that? Napupulitika ba tayo doon?
13: Hindi naman po. Hindi naman po. In fairness, ha. Sabi ko nga, mas medyo ano lang, ha, medyo mas nataon lang kasi na yung boxer na pinapadala natin doon. Alam mo kasi yung sistema na paano natin hinubog yung boxer, eh? Hindi kasi sa dami ng panalo, eh.
8: Okay.
13: Eh kasi makikita mo rito. Ja, umpisa pa lang binibigyan mo na lang medyo ano, medyo easy na opponent hanggang mag-stack up 'yun, umahaba yung winning streak niya. Kaya makikita mo umpisa pa lang hindi na yung maganda yung opposition, eh. O doon, nagpapanalo siya, pero wala, ano ba yung quality ng kalaban niya? Wala rin. Kaya pagdating doon sa international ano stage, talagang binubugbog lang tayo doon. Kaya, balik ulit tayo doon, sinabi ko, tama kayo, may more than 15 wins na siguro, ilang talo o zero pa. Doon tinatalo lang ng 2-0 na, ano, na boxer.
8: 2-0, 3-0, maybe 4-0, gano'n.
13: Kasi nga, yung parang sinasabi yung quality kasi doon nagkakaiba sa quality ng ano ng yung boxer sana okay, kaso yung binibigay nila para just to promote, para bang binibigyan mo ng maling pag-asa yung ano, eh, yung boxer, eh, kasi binibigay mong kalaban sa kanya kumbaga
8: what sabi nga, walang mapapala sa kanila,
13: walang mapapala, para lang nagpapawis lang doon. Actually, sabi ko nga, yung matching talagang kakaiba. Makikita ko naman, kahit kami na nasa itaas na, alam na namin, hindi pa naman nag-uumpisa yung laban, alam na namin, talo na yung kalaban.
8: Sir Edgar, how about yung area of consideration na hindi tayo dapat magpadala ng mga boxers natin doon sa mga malalamig na area, lalo na sa panahon na malamig, kasi nasisira. Kahit anong galing mo, nagbabago yung pangangatawan mo dahil biglang maninigas yung mga kalamnan mo dahil taglamig sa kanila. Eh, inaano nila, tinitake advantage nila yon. How do you see that?
13: Actually, totoo yan. May kanya-kanya kasing climate, ano, eh. Ang ginagawa kasi na dati sa atin dyan, talagang kina-climatize natin yung boxer. Dapat not less than 5 days na ando na sila sa area para maano na sila. Maka-adapt na yung katawan nila. Kasi malaking bagay yan dun, eh. Minsan, yung ibang boxer, based dun sa mga dun sa experience ko dati, less than 5 days, nando na. Tapos hindi pa nila kuha yung timbang. Tapos doon pa nila kukunin yung timbang na ano, medyo parang pag boxer, kasi panalo ka sa malamig na lugar, tinatamad kang ano, eh. Hindi ka masyadong nakakalabas.
8: Maninigas ang kalamnan mo. Sigurado yun.
13: Pag-iba yung pakiramdam ng boxer, eh. Lalo pa yung boxer natin, ano, eh, hindi naman mayayaman mga yan. Hindi naman nasanay sa aircon yan.
8: Totoo yan. Diba? Lumalaban sa Russia, lumalaban sa Japan. Tapos yung time zone, ang laking bagay. Lalaro sila after 3 days pagdating nila. Eh, hindi pa nakaka-recover yun ng jet lag. Sa layo ng 14 hours, 12 hours, 11 hours travel. Talagang hindi man nanalo, the way I look at it. Yes, at mukhang sinasadya nila yon para konti lang yung adjustment period.
13: Hindi naman nila. Ang dapat lang kasi, yung mga handler nila, pinoprotektahan nila yung boxer. Dapat hindi sila papayag na ganitong short period of time lang na nasa lugar na yung boxer natin. Para ma-acclimatize nga, eh. So, yun nga yung sabi ko. Kasi kung pupunta ka doon 3 days before the fight, wala na. Mahirap pa. Jet lag pa lang. Ilang, hindi mo basta-basta natatanggal yun, eh.
8: Oh, totoo yan.
13: Pasakit ulo mo doon, eh.
8: Kasi nga, yung time zone. Malaking bagay yung time zone, eh. Hilo-hilo ka pa. Kasi doon, dito tutulog ka, doon gising ka.
13: Gising ka.
8: Iba yun.
13: Tama. Tapos yung pagkain mo doon.
8: Isa pa yan.
13: Inumin. Hindi katulad ng sa atin. Kung ano yung kinasanayan natin dito. Pagdating doon, iba. Iba nag-a-adjust ka sa isang area. Sobrang malaking hamo. Hindi lang kasi kalaban ng boxer natin yung mismong kalaban niya na sa itaas ng ring, kundi yung sitwasyon niya bago siya dumating doon. At saka nung dumating na doon, bago ang away.
8: Yeah. Sir Edgar, isa sa ano ko, gusto kong itanong sa iyo kasi very important ito. Yung mga boxer natin, hindi naman malaki kinikita niyan. Ngayon, dapat ba na hindi na sila taksan?
13: I don't think tinataksan sila. Hindi naman siguro kasi per rounds lang naman yung inano nila. Hindi, wala naman yatang tax yun eh. Yung, siguro maliban dun sa, ano, dun sa mga malalaking purse na, yung mga world title fight na.
8: Pero yung mga maliliit, hindi
13: kasi
8: naman.
13: Wala naman yun kasi kahit naman sa ordinaryong empleyado, may ano tayo dun sa taxable eh.
8: Uh-huh. Kanya nga tinatanong ko, dapat ba na, dahil OFW yan eh, ang ating mga ano, short-term OFW kasi sa linggo lang doon, tatlong araw, apat na araw, short-term OFW, pero kumikita yan. Kanya nga, naitanong ko sa inyo kasi siguro it's about time na yung mga ganyan siguro hindi na nga bighingan. Kasi sa tingin ko, hindi po pwedeng hindi magkaroon dahil yan ay kumbaga sinasubmit mo yan eh, na nag-earn ka ng ganito eh. May earnings eh.
13: Ah, siguro po, yung applicable yan doon sa mga malalaking ano na, malalaking fight na malalaking fight ng isang boxer. Pero yung doon sa mga regional lang, wala na mga ano yun, hindi naman tinatax yun.
8: Yeah. Sir Edgar, gusto ko pa sanang palawigin ano, kasi gusto kong ma-extend pa itong what we call this interview ko sa iyo in the very near future. Pero dahil halos wala na tayong oras, hihingyan ko na lang po kayo ng message sa ating mga boxer, boxing fans, boxing enthusiasts, at boxing stakeholders. Take it away.
13: Okay po. Bali, ano na lang po siguro, suportahan natin yung boxing natin dito sa Pilipinas, yung boxing industry natin. Of course, with people like you po, si Romel, and the rest of the, ano, yung mga boxing, journalists, or may mga, yung iba pa dyang mga, nagpo-promote ng boxing, aside sa pag-promote ng boxing, aside sa pag-promote ng boxer, of course, dapat ang kilikin natin, lalo na yung sa mga normal Filipino, regular Filipino, na pag may activity dyan sa mga lugar nyo, dapat nandun kayo. Kailangan yung suportahan bawat laban ng mga boxer natin. And of course, yung sa boxer naman, especially dito sa mga handler ng mga boxer natin, sana naman po bigyan natin palagi ng magandang opposition yung mga boxer natin para naman hindi lang dalawa, kasing tama nun eh. Gaganda yung laban, maraming manunood. Pag maraming nanonood, yung bukod doon, yung boxer mismo, yung ano niya, yung exposure niya, yung experience niya doon sa laban na 'yon, kung kinulang siya, pwede niyang improve. Bawat kalaban niya kasi ginagawa niyang gauge eh doon sa sarili niya kung ano yung potential pa niya, ano pa yung kakayahan niya. Hindi yung parang wala pa isang round, tumagilid na. Yung confidence ng boxer, sabi niya, magaling na pala ako. So wala na, iba yung boxer natin.
8: Eh?
13: Kanyang professional na alam niya i-analyze yung sarili niya kasi minsan may hambog din sa katawan yung boxer eh. Kasi hindi niya alam eh.
8: Yeah.
13: Nanalo lang. Nanalo sa first round. So sabihin niya, magaling na ako. So siguro, patsi-patsi na lang muna kasi alam mo na yung sa training. Yeah. Kasi magaling na pala ako. So talagang doon, dapat every fight, parang pataas ng pataas yung ano eh. Yung level of opposition dapat ng bawat boxer para talagang masukat mo na siya.
8: And with that, I'm very, very thankful na nag-grace po kayo dito sa aking radio boxing program. More power, keep punching!
13: Keep punching po, Sir Mal.
8: Take it away, engineer.
9: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
12: Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
9: Self-protection.
11: Ito ay pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
9: Seek early consultation.
11: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
9: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
9: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
14: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tingnan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide. Isang araw, habang nanonood ka ng TV, narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ng gubuguong lupa. Or B. Wapa hells, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Magtago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay. Ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
15: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
16: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
15: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
17: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
18: Pati bamboo?
15: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
19: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
20: Nung natutunan ko po yung paggawa.
21: Sino nagturo
20: sa? Nag-training po kami sa DOST.
21: Sa DOST.
15: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
22: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
15: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
9: Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay Idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.
6: walang prenong sports balitaktakan. Mga in at out sa mundo ng palakasan.
0: For the first time, the Atlanta Saints have won their first
6: straight away. Shawnee Davis. Kinig na at huwag magpahuli. Huwag magpahuli sa sipa ng sports balita. Mga pre,
18: bawal ang pikon.
6: Bawal ang pikon. Esports lang. Sa Sargo na. Sa Radyo Pilipinas 2 918 AM.
8: Magandang hapon po. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Romuel Alarcon. Dito po sa programang Sport Lang para sa Sports Radio 918. At pumapasok na po tayo sa ikalawang oras ng ating programa. At syempre, dahil nandyan na po ang ating special guest na pangalawa ngayong hapon ito na representative. He is the representative of the United States of America sa World Boxing League. No other than Michael Cooley. Good afternoon, sir.
21: Hello.
8: Yeah, how are you, sir?
21: I'm doing great. Thank you.
8: Yeah, thank you very much for giving me the opportunity to interview you in my radio boxing program out here in our country, the Philippines.
21: Yes. My pleasure.
8: Yeah. Let me start by asking you, could you kindly give us the brief history of how you entered into the world of boxing?
21: Well, I started 12 years old, started training boxing, and boxed for many years, then joined the U.S. military, made the all-army boxing team. Mm-hmm. Which, once I made it, that's all I ended up having to do when I was in the military. Then when I got out, I started fighting some more, and up to about 26 years old, and then I opened up my own boxing gym, and was helping kids get off the streets and stuff like that. And then it's when I got with Muhammad Ali, and he came to our community and did a grand opening for us there, and we ended up becoming really close. And then one day, I think it was November 6, 1988, I got a phone call at 6 in the morning, and his manager said that he asked if I could go out to Las Vegas that night, and be one of his bodyguards for the Sugar Ray Leonard Donnie LaLonde light heavyweight title fight at Caesar's Palace, which I did. I started packing and made a phone call and got a plane ticket, went out there, and then after that, they started asking me again for special events here and there. So we became very good friends, Ali and I, and had a ball with him. And then shortly after that, I trained a world champion, Booker T. Word, and just been involved in boxing ever since. Now I'm a delegate for the World Boxing League, the WBL. Uh-huh. So I help orchestrate championship fights here in the U.S.
8: Yeah. So no wonder you have your vintage jacket with Trilla in Manila, 1975 out here, October 1st,
21: yes.
8: 1975, to be exact.
21: Yes, there's only 6 of these made, and I got one of them.
8: Wow, that's wonderful. Let me continue my questioning. What is the World Boxing League?
21: It's a sanctioning body. It's worldwide. And it's just like any other body, like the WBC, WBA, stuff like that. You know, we have a title belt, and we sanction championship fights.
8: Mm-hmm. When was it founded, and who are the founding members?
21: Not sure exactly all the founding members, because it's changed a little bit over the years, but they're worldwide. You can look them up, World Boxing League, WBL, on the internet, and you can scroll in there. You can see that where we're representative nationwide and worldwide.
8: If there is such it's a sanctioning body, is a Filipino fighter ever won a crown in the World Boxing League?
21: Yes, Yes, we have representatives in the Philippines, and we have them, like I said, all over the world.
8: But
21: if you got a promoter that ever is wanting to sanction a championship fight, just look it up. Look in the Philippines; you'll know who to contact.
8: What do you call this? Do you

0: Narita Pari, si Eddie, tapos ano?
1: Susumali kayo sa Dufong Championship kasi yun yung ano, di ba, sa Visayas. So, so doon kayo nakita ni ano, ni Coach Eddie.
0: Yes po.
1: Oo, kasi alam nyo guys, bubulong ko lang sa inyo ha, tayo lang nakakaalam ha. Hindi lahat hindi lahat nire-recruit ni Eddie, ni Coach Eddie. Pag may nakita si Coach Eddie na potential sa inyo, saka alam nyo yung kakausapin. Hindi yan nakakaano, kaya huwag nyo ipagsasabi yun ha, tayo-tayo lang. So, ganun yun. Kapag nakita kayo ng potential ni Eddie, umuo na kayo. Kasi, kaya nga, nangyari sa inyo, ganyan. So, Dufong, that was your first competition. Dufong Championships, tama?
0: Sa akin po, yes po. Noong 11 years old po ako.
1: 11?
0: Pero po na gano'n. Sa ano pa po yun eh, sa Katbalogan.
1: Oo. So doon kayo pareho nag-start, ano, Lyra? Dufong ka din? Dufong Championships pa din? O sa iba ka naglaro? O sa iba ka naglaro? Ano,
0: sa Cebu ba? Sa ano, Tacloban? Ah, Dufong.
1: Ah, okay. So Dufong din. So, natatandaan mo ba, Jane, yung unang-unang, yung pinaka-unang-una mong pinakamabigat na buhat doon sa first competition, sa squat?
0: Hindi ko, sorry po, sir, pero hindi ko po masyadong matandaan eh, kasi 11 years old pa po ako noon eh.
1: Mm-hmm. Ito, ito pinakamagandang tanong. Ito pinakamagandang tanong. Jane, ano yung best event mo sa powerlifting? Kasi tatlo yan eh. Tanggalin na natin yung total. Ano doon sa tatlo, sa squat, bench press, and deadlift, yung pinaka-best event mo?
0: Dati pa po, gustong-gusto ko po talaga yung bench. Parang, ano po kasi, parang feeling ko, medyo may laban ako sa bench.
1: So, malakas ang braso mo.
0: Siguro, konti. Konti lang.
1: Oo. Ikaw naman, Lyra, ano ang pinaka-best event mo sa tatlo? Squat, bench press, and deadlift.
0: Ano po dati, ano, deadlift, ngayon, ano, bench.
1: So, yun ang mga best. Kasi ako, through my experience in powerlifting, sa powerlifting kasi, ewan ko kung, if I'm right, no? Parang pahingahan ng isang powerlifter ang bench press. Kasi bumobomba ng husto sa squat at saka sa deadlift. Kasi doon talaga yung mabibigat eh, di ba? From 200, bakit ng 300, di ba? Tapos, ang pahingahan kasi, bench press. Si Coach Mon lang ang bumobomba ng husto sa bench press. Noong panahon namin, ha? Si Coach Mon lang. So, paano nyo na-discover, katulad nyo, ano, ito curious ako kay Lyra. Sa edad mo, paano mo na-discover, ay malakas pala ako? Meron bang naging experience ka na nagbuhat ka? Kasi may mga kasama kayo siguro nagbubuhat, pero paano mo nasabi na, sige, sasali ako? Paano pa sino ano yung naging turning point na sino nagsabi sa iyo na uy sasali kita sa competition?
0: Ano po kasi that time kami pong mga ano pinag try out kami lahat. So kami pong lahat mga ano nag-training natin doon sa LSA pinag-compete. So tapo akong kunan.
1: How about you, Jane? Ano yung pinaka, ano mo na, sige, sasali ako? Kasi pwedeng nagpa-powerlifting ka lang, nagbubuhat ka lang, malakas ka lang. Pero kailan mo na-decide na, ay, kung ano, malakas pala ako?
0: Actually po, sir, talaga, nung same na age ako kay Lyra, yung pinakagustong sports ko po talaga, wrestling. Yung powerlifting po, parang ginagawa po namin siya, mandatory.

0: Sorry, for training lang. Eh,
1: Cross
0: pag
1: training lang.
0: competition po, pag may competition po yung powerlifting sa Visayas, ginagrab na lang din po namin yung opportunity namin. Yung focus kami sa powerlifting.
1: Yeah.
0: And then, nung nag-college po ako, dun ko po, kinareer po talaga yung powerlifting.
1: So doon ka na nagano, doon ka na talaga, doon na kayo nag-focus sa powerlifting na talaga. Did you ever think na doon nag-unang competition ninyo? When you were very very young. Si ano naman eh, ganun din eh, bata pa naman din si Lyra. Kaya lang, naisip nyo ba or nakita nyo ba sa na vision, na visualize nyo ba na one day eh magiging national team member kayo or magiging world champion kayo?
0: Hindi po. Opo. Wala talaga sa isip po namin yan, sir, yung makapag, bangbansa, maging national team, lalo na po yung maging world champion. Wala po talaga sa ano namin yan.
1: Oo. At saka, I was amazed, Jane, when I saw you, nag-post si Coach Eddie na yung mataas pa yung squat mo noon eh, before the competition, di ba? Pinost niya, yes. Sabi niya, konting depth na lang. Sabi ko, konting depth, 200 plus na yun. Sabi ko, ganun. Mabigat na yun. Sabi ko, hindi. Kasi the reason why na kami ano, nakakaintindi sa powerlifting, na-amaze kasi hindi lahat ng kababaihan nakaka-200 sa squat. Kapag nakapag-200 ka sa squat, Superman ka, Supergirl ka. Diba? So, nung makita ko yon, sabi ko, my gosh, another Lily Pecante, sabi ko gano'n. Kasi, at your age, ilan, 23? Eh si Tita Lily nung nag-200, matanda. Sorry, Tita Lily. Alam ko na, no? Manonood din si Tita Lily. Pero, di ba, compared sa edad ni Tita Lily noon, Pecante, nung makuha niya yung 200, hindi na siya 23. Baka, 30, baka 40 plus na si Tita Lily noon. So, ikaw 23 and you have a long way to go. Diba? So, tapos world champion ka na. Ito rin si Lyra at an early age of 14, world champion na, and you still have a long way to go. Sabi ko nga eh, we have to let this girl be here in sports lockdown kasi pag talagang sikat na kayo, hindi na namin kayo makakausap.
0: Hindi naman po, sir.
1: Yeah. Yun nga eh, so from nag-umpisa kayo sa Jufong hanggang sa today, mga ilan na yung napanalunan yung competition? Ano, major ba, National Open, tapos nakailan competition na kayo bago itong huli? Kasi alam ko, di ba, defending champion ka ng Worlds, Jane?
0: Yes, bro.
1: Ikaw, Lyra, ano na yung mga major events na nasalihan mo? Nakapag-Worlds ka na ba before? Nakapag-Asian Championships ka ba before?
0: Ano, nag-Asian po sa China. Noong May, tapos ngayon sa South Africa.
1: Mm-hmm. Ano yung pinaka mataas na award na nakuha mo sa yung first major award na nakuha mo? Gold ba agad? Silver?
0: Ano, gold po.
1: Gold agad? Ano weight class mo, if I may ask, Lyra?
0: Ano? 33 po.
1: 33. Sa sub-junior, di ba? Ha? 43 kilogram weight class. Sa sub-juniors. Okay, meaning sub-juniors is from what age?
0: Ano po, 14 to 18?
1: 14 to 18. Oo. Tapos magmula noon, nung naka-gold ka na, sunod-sunod na yon. So doon ka na binansagang mamaw. So yun. Ikaw naman, Jane, ano yung first major award mo?
0: Ano po, nung first na laban ko international, World Championship din po sa Romania. Bali yung nakuha ko po doon, bronze. Naghihirap pa po kami kunin po yung bronze. Ganun-ganun.
1: So, and bronze then, muna? Oo.
0: Yes po. Nagsimula po talaga ako sa pinaka-mababa hanggang nakuha ko po ito ngayon.
1: So, yung bronze na yon total o
0: no, per po. Event? Per event lang. Sa bench lang din po.
1: Sa bench,
0: sa bench ko lang din po nakuha. Yes po.
1: Ilang taong ka nun?
0: Sa Romania po, 18
1: years. Mga ganun, sure, roughly ganun.
0: Oo. Or 19.
1: Oo. Sub-juniors pa rin? O juniors na?
0: Junior na po.
1: Junior na, oo.
0: Ay, sir, sorry po. Sorry po, mali po pala yung info. Bali, yung first na international ko po pala is sub-junior pa po ako noon sa Sweden po. Bali, sa yung nakuha ko din po, bronze din po.
1: Bronze din, oo.
0: Total, at saka sa taga-event po.
1: Anong weight class mo naman?
0: Noong sa pinag-sub-junior po ako, 47 po yung weight class ko doon.
1: 47,
0: oo. Tapos, sa Romania po, 52 weight class. Tapos, hanggang sa, ano po, sa Romania, and then Malta, 57 hanggang ngayon po.
1: Ano nabanggit nyo kanina, when we were off the air, yung classification ng ano nyo, ng competition? Kasi narinig ko, merong raw classic at saka equip. Bago tayo mag-break, guys, ano ba yung equip at ano ba yung raw classic?
0: Bali, yung equip po, yun po yung may mga gamit na bench shirt, squat shirt, deadlift shirt, deadlift suit, and then
1: wraps, may knee wraps. Oo.
0: Yes.
1: So yung mga, tapos, yung ano, yung outfit, yung mas sikit na damit.
0: Mas sikit na damit, halos na magkakasugat-sugat na yung balat mo.
1: I can relate.
0: And then, tapos
1: been there, done. Ang masasabi ko dyan, been there, done that. tapos yung raw classic,
0: yung raw classic po, yun po yung suot po nila, yung singlet, knee sleeves, at saka belt.
1: So yun lang, yun walang po. Hindi masikip yung damit?
0: Hindi siya masikip po.
1: Yun eh, walang pasa, walang gasgas, walang sugat, wala. Kasi raw.
0: Wala po.
1: T-shirt, pero, ordinary shirt po. Lang, di ba? Walang okay. Ano, hindi ba yung ano. So, ang tanong, sabi nga, ang tanong, bakit, anong meron sa powerlifting sa lahat ng sport na nabanggit ninyo, bago tayo mag-break ha, ang nagustuhan nyo at nag-stay kayo? Kasi pwedeng sa wrestling, pwedeng sa ganito, pwedeng sa ganyan, pero bakit sa powerlifting kayo nag-stick at yun ang nagustuhan ninyo? Pero guys, bago nyo sagutin yan, we'll just pause for a short break and we'll be right back in a few minutes. Don't go away.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
4: Public service announcement
2: from PBS Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. On the way na po ba to the evacuation center kasi may banta ng pagbaha sa inyong area? Remember, SMS para hindi maging hassle ang paglikas. S for switch off. Siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
1: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
0: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
2: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating BARM!
3: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Putol asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars, pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.
5: And we're back, ladies and gentlemen, and we're still here with our two world powerlifting champions, si Lyra Silvano at si Jane Erasmo. Ayan. Kanina pa ho kami nagkukwentuhan tungkol sa lakas nitong dalawa na to. And iniwan ko sila ng question. Guys, ang dami niyo na try na sports, pero bakit, ano meron sa powerlifting na hindi na kayo umalis? Nandiyan na lang kayo at nagustuhan ninyo. Ikaw muna, Lyra. Kanina ka pa hindi nagsasalita eh. ano ang nagustuhan mo doon? Oh, bibigyan kita ng mga guideline questions ha. Gwapo ba yung coach nyo? Alamang hindi.
6: Pwede.
5: Pwede ba? Mabait ba ang coach ninyo? Pwede rin, di ba? Hindi, kidding aside, ano yung nagustuhan mo sa powerlifting? Besides sa ibang sport na na-try mo? Mas ano ka ba? Mas nakita mo ba yung ano mo? Yung full potential mo doon sa powerlifting kesa doon sa ibang sport? Mas lumabas ba yung totoong Lyra doon sa sport na powerlifting kesa sa iba?
6: Same lang to.
5: How about you, Jane?
6: Yeah. Yung sa akin naman po, sir, yung nabanggit ko po nga kanina, yung powerlifting po, yung daan para po makapagtapos ako ng pag-aaral. Kaya, nabigani din po ako sa powerlifting kasi dati po, hindi ko po talaga siya minamind yung powerlifting. Bali, nagpo-focus po ako sa wrestling. Pero nung na-try ko, nasubukan kong mahalin yung powerlifting, doon po ako na parang na-inlove, kumbaga, na-inlove po sa powerlifting. Sabi ko, nag-enjoy naman po pala din yung powerlifting.
5: Oo. May, anong sinasabi ng mga magulang ninyo? Kasi,
6: unang-una.
5: Yeah, hindi normal, sorry ah, hindi normal sa isang babae ang bumuhat ng ganyang kabibigat eh, katulad lalo ka na Jane. Nabanggit nga natin kanina 200 kilos yung ano mo sa squats, 'di ba? Anong sinasabi ng mga magulang niyo? 'Di ba sila natatakot? 'Di ba sila nagsasabi na ano ba yung pinasok mo, anak? Wala bang ganun?
6: Actually, ano po, actually po maraming beses ko na pong narinig sa kanila na mag-stop na daw ako sa powerlifting kasi daw po, minsan po kasi nag-share po ako sa kanila na, mama, masakit yung ganito ko, ganun. Sinasabi po nila na, mag-stop ka na kasi naawa po, naawa daw sila sa akin, baka daw ano mangyari. Pero sabi ko naman, mama, kailangan kong ipagpatuloy to para may marating ako sa buhay, sabi ko.
5: O ngayong world champion ka na, ano ngayon sinasabi ng mga magulang?
6: Ano po, siyempre po, natutuwa po sila, tapos naiiyak.
5: So, pero takot pa rin.
6: Pero nandun pa din po yung takot, hindi pa rin.
5: Ikaw, Lyra, may ganun ba ang nanay at tatay mo na sinasabi na may mga ganun sila sa'yo na may takot din sila?
6: Ano, meron po din.
5: Sige guys, pag-usapan natin yung ngayon, yung nangyari ngayon sa Africa. Kasi ilang months kayo nag-train papunta dito sa competition na to? Lyra, 2 buwan? 3 buwan?
6: Hindi na kasi ako nag-training.
5: Hindi ka nag-training?
6: Nag-training po, pero...
5: Ako nag-training.
6: I think mga... 1 month lang yata yan. Or
5: 1 month? Weeks. Siguro 1 month, 2 months siguro, di ba? Ganun. Oo. Sa ano ka, sa Leyte ka nag-train o sa ano na, sa Manila na, Lyra?
6: Sa Leyte.
5: Leyte. How about you, ano, Jane? Kasi napapanood ko kayo sa social media. Ilang buwan ka nag-train para dito sa competition?
6: Ano po, almost 6 months po. Pero nung umuwi po kasi ako sa Leyte, 6 months din po ako doon kasi po may inaasikaso po ako for board exam. And then, kaya, nagta-training pa din po naman ako that time. Pero hindi siya yung naka-focus po sa training. Kasi po, hati po yung focus ko noon. Nag-review at saka training. And then, nung pagbalik ko ng Manila, yun po, almost 6 months po yung prep namin for this competition po.
5: Nabanggit mo, Jane, nagpe-prepare ka rin for board exam, di ba? Tapos nagpe-prepare ka for world championships. Paano mo minamanage yung oras mo sa training at saka sa pag-aaral? Kasi, di ba mahirap?
6: Andun na po yung hirap, sir. Pero dapat lang po disiplina lang.
5: Time management, eh, no?
6: Time management, yes po.
5: How about you, ano, Lyra? School and training. Di ba minsan conflict katulad nun? May school ka, nandiyan ka sa South Africa. Paano yung mga namimiss mo na mga exams? May special exam ba para pag-athlete?
6: Meron po yata.
5: Or online class, di ba? Uso na ngayon yung online class, di ba? Pwede kayo, umattend ba kayo ng online class pag mga ganon?
6: Hindi.
5: So wala kayo online class. Pero ano yan, nakakahabol naman kayo. Halimbawa, nag-miss kayo ng, ano, nasa abroad kayo. Pagbalik nyo sa school, nakakahabol naman kayo.
6: Apo.
5: Hindi naman stricto ang teacher. Kasi athlete kayo eh, di ba?
6: Hindi naman po.
5: So, ano, sikat kayo sa school nyo?
6: Sikat siya.
5: Hindi nga, sikat kayo sa school nyo. Kasi di ba, pag athlete ka, sikat ka sa school eh, di ba?
6: Well, actually, sir, yung... share ko lang po. Well, actually, sir, yung school nila, sir, ano siya, parang naka, ano, yung sila-sila lang din, mga athlete nandun.
5: Ah, puro athlete. So, alam nila yung pangangailangan ng bawat isa, lalo na athlete. Eh. Yeah. At saka yung schedule, tugma dun sa ginagawa nila na ano. Kasi yun nga, puro atleta. Yung training mo, katulad mo, Jane, yung training mo sa, ano, saan ka nag-train dito sa Manila? Zest?
6: Sa QC po, doon sa bahay nila, Sir Eddie, nandun na po yung bagong Zest.
5: Ah, yun na yung bagong Zest. And, kasi po, just for the information of everybody, ang Zest Gym, or yung dating pangalang Zest Power Gym, eh pag yun ho ang napag-usapan, halimbawa, sino kalaban ninyo? Ang mga taga-Zest. Ibig sabihin, mga mamaw ho yung mga yon. Sila ho, I mean, sila ho ang nagmamayari ng powerlifting competition. Pag sila ho ang kalaban, eh, goodbye. Muwi ka na kasi sila napanalo. Kasi yung napakalalakas nila talaga. So, at nung makita ko na ang trainer, ang coach at saka trainer nitong si Jane, eh sila, Coach Eddie, eh sabi ko, they are in good hands. Ito na nga po, at world champion. So, first world champion mo ba yung last year, Jane?
6: Yes po, sir. Sa Costa Rica.
5: Costa Rica. Kumusta yon? Ano ang naging, ano mo? From ano ang difference nung last year na nag-champion ka and ngayon? Kasi ngayon, medyo parang, tama ba, pressured ka kasi ikaw yung defending champion, kailangan mo i-defend yung title mo? O mas pressured ka last time kasi first time mo?
6: Parang, ano po, mas pressure po ako ngayon kasi nga po, may pinanghawakan akong titulo. Hmm. Titulo. Ayan.
5: Di, totoo yun. Kaya, titulo talaga yun. Oh.
6: Kaya, yan po, parang, mas kaya po, sobrang iyak ko nung sa podium ko eh. Kaya kahit pangit na pangit yung mukha ko. Sobrang saya lang po.
5: Ako, napapansin ko sa kanila, guys, sa mga nanonood sa atin ngayon, parang hindi pa nagsisink in dito kay Jane. Kasi sabi niya, titulo eh. Parang hindi siya makapaniwala titulo. Pero title holder ka na eh, whether you like it or not. Dahil world champion ka last year, so ikaw nga yung defending champion and you're a title holder. Kaya, ano eh, tama nga yung sinabi mo, the pressure is on you because of, ano, sino yung medyo mabigat mong kalaban? Anong country?
6: USA po.
5: USA? My gosh.
6: Yes.
5: So,
6: sa nomination po ngayon, bali siya po yung nangunguna. Yung USA. So, tinalo siya.
5: Sa ranking ba 'yon, yung ranking?
6: Siya na, siya.
5: Oo. Tapos tinalo
6: pero
5: mo siya.
6: Pero siya din po yung kalaban ko nung sa Costa Rica.
5: Tapos tinalo mo
6: pero
5: siya.
6: Pero ngayon po, lumakas siya and then nangunguna siya sa nomination, pero natalo ko naman din po siya.
5: Eh kasi ikaw yung pinakamagaling, 'di ba?
6: Hindi naman po.
5: Hindi, ikaw yung pinakamanalo ka eh. Anyway, ilan ang medal na napanalo na mo? Anong mga events? Gold ka sa?
6: Apat na gold, sir.
5: Apat na gold. So, squat, bench press, deadlift, and total. Okay. Yes, how about you, Lyra? Ano yung mga napanalo na mo? Gold
6: ano po, same po. Gold po. Sa ano? Equip tapos sa classic. Bali, 8 golds po. Lahat.
5: 8 golds? My gosh. Magkano incentive no? 1, 2, 3. Diba? May incentive yun eh, diba? 1, 2, 3. So, teka lang. Ano yung pinakamabigat mong buhat sa squat, Lyra?
6: Ano po dati?
5: Hindi, yung ngayon, yung huli.
6: Ano na, 105 lang po ako.
5: 105?
6: Sa squat.
5: At 14 years old. At 43 kilogram weight class. Tama. So, 105. Diyos mio. Ano yun? 200 plus pounds yun. apat na sa akong bigas na taga-ano yun. So, hindi basta-basta yun. Tapos, total mo, ilan, ano, yung pinakamabigat na total mo?
6: Ano? Sa, ano, total na? Asian dati, 305.
5: Yung ngayon, yung sa bumaba?
6: Bumaba? Hindi ko po.
5: Pero gold ka pa rin, di ba?
6: Apo.
5: Bumaba man, gold ka pa rin. How about you, mm-hmm. ano, Jane? Ano ang squat mo? Yung go, bakit ka nag-gold? Anong nabuhat mo sa squat?
6: Bali, nag 200 po ako sa squat. And then, sa bench po, 132.5. And sa deadlift po, 192.5. Sa total 190. Po,
5: 500. Wala na break na record?
6: Actually po, break daw lahat ng Asian record, sabi ni Sir.
5: So, lahat ng Asian record, break mo?
6: Yes,
5: and of
6: po.
5: Course, national record?
6: Yes, yes po.
5: Kasi kung na-break mo yung... Oh, syempre, kung na-break mo yung national Asian record, break mo automatically yung ano, yung national record.
6: Yes po.
5: So sa'yo, 4 golds. Si Lyra, 8 golds. So si Lyra manlilibre sa atin. Kasi siya yung mas marami na panalo ng gold.
6: Sapo talaga.
5: Diba? Ikaw yung maglilibre kasi ikaw yung maraming gold. So tapos na yung competition ninyo.
6: Yes po, tapos
5: na. So si Ashley, ang bukas. Tama? Bukas. Ano naman ang lalabanan ni Ashley? Anong katego? Anong division?
6: Classic Raw, 84. Class weight po.
5: 84 kilograms. Oo. Sa ano? Sub-junior din o juniors?
6: Junior po.
5: Junior. So, since natapos na yung inyong competition, guys, ano na yung susunod? Ano yung pinaghahandaan nyo? What are you looking forward to in joining another powerlifting championship?
6: So, sa akin po, sir, nilolook up ko po yung World Open or Asian Open na November at December po gaganapin.
5: Pero so, may November and December ka?
6: Pero pagpipilian po sa dalawang yon kung World Open po or Asian Open.
5: Okay. Ano ang sa tingin mo? In your capacity, ano sa tingin mo yung suited for you? Asian Open o World Open? Ano sa tingin mo? Saan ka mas may advantage?
6: Siguro po sa Asian muna.
5: Asian, oo. Sa pero Asia... Again?
6: Pero qualified naman po ako sa World Open.
5: If you're talking about Asia, Jane, ano yung, sino yung pinakamabigat mong makakalaban sa Asia?
6: So far po, ngayon, hindi ko po nakita yung nomination sa, for Asia. Pero, siguro, India?
5: India,
6: kasi last time din po, yung sa, Asian, India po talaga yung nakakalaban.
5: Ikaw, Lyra, ano yung susunod for you? Ano yung pinaghahandaan mo after this? Or paghahandaan mo after this?
6: Wrestling na.
5: Wrestling na. So, ayaw mo muna mag-powerlifting. Makikipag-away ka muna.
6: Next year.
5: Oo. So, pahinga ka muna, Lyra. So next year ka na magko-compete. So ikaw most probably kailan yung Jane Asian?
6: November.
5: December. Ang World November.
6: November. Yes.
5: So yun guys, ako na-amaze ako sa kwento ninyo tsaka sa achievement at your early age of 23 and 14. you have achieved so much and nakaka believe kasi dahil nung mga panahon namin kasi may edad na kami nung nag-achieve kami, pero kayo ang babata nyo, nasa world stage na kayo agad, and we're talking about gold medals, and man, saludo ako sa inyo. At I've seen powerlifting kasi progress, especially with good coaches like Coach Eddie Torres and Coach Alan. Eh, talagang amazing, and how they groomed you and how they molded you to becoming one of the best or the best powerlifters in the country. Guys, bago tayo magtapos, sino gusto niyo pasalamatan? Ang alam ko, meron kayong sponsors na gusto niyo pasalamatan.
6: Gusto ko lang pong pasalamatan unang-una si Lloyd. Tapos si, siyempre mga coaches ko, si Coach Alan and Sir Eddie. Yung PSC po, na nag-sponsor ng laban namin dito. Si, yung ibang sponsor ko po, sa MuscleTech, Edge Pro, Jufoam, Titan, Chicks Inasal, and Luis Bukong. Maraming salamat po sa inyong suporta. At saka sa sponsor niyo po.
5: Hmm. Ikaw, Lyra.
7: First of all, salamat po kay God, tapos kay Sir Eddie. Tapos sa Titan, sa Jupong. Tapos ano pa?
5: Si Coach Alan!
7: Kay Coach Alan. Kay Coach Chris. Coach Chris din po.
5: Sa NSA. Tsaka of course, sa Philippine Olympic Committee, maraming salamat din po. Lalong-lalo na sa suporta sa mga atleta na katulad nila. And congratulations guys, ha? Ako sobra akong amazed sa inyong dalawa. And bago ko kayo pakawalan, ilan nga kayo ulit sa team? So ikaw, Lyra, Jane, at si Ashley. Tatlo?
6: Bali, lima po kaming nag-compete po ngayon. May dalawang lalaki, tapos tatlong babae po.
5: Sino yung lalaki? Sino yung pangalan ng dalawang lalaki?
6: Si Alexei at saka si Radley.
5: Tapos na sila? Hindi pa?
6: Yes po. Tapos na po yung laban nila.
5: So yun. Congratulations guys, ha, sa inyong achievement dyan sa South Africa. And again, congratulations to your coaches. Napaka nagagaling ng inyong mga coaches. Tested ko na yan. Matagal na kami magkakasama yan. Sila Coach Eddie, sila Coach Alan, sila Coach Mon, sila bata pa si Coach Raymond noon nung magkakasama kami. Hanggang bewang ko lang si Coach Raymond noon. Ngayon malaki pa sa akin.
6: Matangkad na.
5: So, guys, congratulations again. And I wish you all the best. Kaming dalawa ni Friday, we wish you all the best. And sa susunod, pag-uwi nyo dito, hihintayin ko yung libre ni ano, yung blowout ni Lyra. Kasi siya yung pinakamaraming medals. So guys, again, maraming salamat for your time. Alam ko, napaka-busy nyo dyan sa South Africa. Ladies and gentlemen, let's give it up for our world powerlifting champions, si Lyra Silvano at saka si Jane Erasmo. Ayan. Maraming pong salamat sa inyong dalawa. Ayan. Congratulations. And with that, ladies and gentlemen, nakakatuwa itong mga bata na ito. At 200 kilos squat to Mariano. Wasak ang likod ko noon pag yun ang binuhat. Anyway, bago tayo magtapos, I would like to thank our station manager, si Miss Cecil Kimlat. Maraming pong salamat sa inyong tiwala. And the men and women of Sports Radio 918 dyan sa station, lalong-lalo na yung ating dalawang master control diyan sa stasyon. In behalf of my beautiful co-host na stranded ngayon sa ulan, malakas daw ang ulan, eh maraming pong salamat, and we'll see you again next week for another exciting episode here in Sports Lockdown. Stay safe, guys, and please stay dry. Bye!
8: Good news para sa ating mga senior citizens na binibisyaryo ng DSWD Social Pension.
9: Finally, ay funded na po yung increase para doon sa ating senior citizens sa Welfare Act. Ito yung ating para sa mga indigent natin, yung mga social pensioners.
8: Ito ang ibinalita ni DSWD spokesperson Asek Romel Lopez, kung saan 4 million indigent pensioners ang entitled dito.
9: From 500 pesos ngayong taon po, fiscal year, ay nag-increase na ito sa 1,000 pesos. So sila po yung makakatanggap nito. Semestral po ito, dalawang bigayan po ito sa loob ng isang taon. So makatatanggap po sila ng 6,000 piso sa unang SEM and then another 6,000 doon sa pangalawang SEM.
8: Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas.
10: Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy.
11: I-destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga gagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok.
10: Self-protection.
11: Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent.
10: Seek early consultation.
11: Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor.
10: Support fogging and spraying.
11: Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue.
10: Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas.
4: Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM.

Balitang pampalakasan ba ang hanap mo? Mula agahan hanggang hapunan sa Sports Radio. Kami lang ang meron yan. Sa Sports Radio, mabubusog ka sigurado. Kaya huwag nang magpatumpik-tumpik pa. Tune in na sa Nag-iisa, Nauna at Walang Kagaya. Your institution in Philippine sports broadcast since 1986. Sports Radio 918 AM. Sa aming patuloy na pagsasahing papawid, asahan ang aming walang humpay na paglilingkod Lunes hanggang Linggo. Sa airwaves man or online, ilalapit sa inyo ang mga sports balita sa loob at labas ng bansa. Interview kay idol, resulta ng paborito mong laro, paglilinaw sa mga issue at marami pang iba. Kahit ano, basta lahat ng sports cravings mo, sagot na namin. Dahil maparadyo man o social media, sa Sports Radio, kasali ka. Sports Radio 918 AM, where sports is great and up to date.

0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan nakakahabi.
2: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
3: Nung natutunan ko po yung paggawa.
4: Sino nagturo sa?
3: Nag-training po kami sa DOSD.
4: Sa DOSD rin.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
5: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. Ay, gising na. 9 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
4: Good morning! Wake up!
3: Good morning!
4: Good morning! Good morning!
3: Magandang umaga po! Araw po ngayon ng Linggo, 30 ng Agosto taong 2026. Isang araw na lang! Bare months na! Martes, September 1 na tayo. Tama ba, Isabel? Alright. Siyempre, ito po ang programang gigising sa inyong Sunday morning. Walang iba, the one and only, Mabuhay Pilipinas. Grabe yung mga pag-uulan kahapon. Ayaw kami palabasin ng bahay. Yung dinadaanan ko dyan sa may yung mga nakikinig sa atin dyan sa may boundary ng Barangay Bagbag at Barangay San Bartolome. Bay, nako. Dinadapa kahapon yung mga sasakyan sa amin . Wala naman tumirik pero nagdulot o nag-cause nga ho ng napakahabang traffic dahil nga ho medyo umangat yung tubig, no? Sa boundary ng barangay namin at ng barangay San Bartolome, no? Shoutout sa lahat ng mga naihipit sa traffic kasama ko kagabi, ha? Bibili lang ho sana kami ng isang fast food para ulam namin kagabi. Kaso yun na nga, yung 30 minutes... Naging almost 2 oras.
5: Oh no!
3: Pero syempre, wala tayong magagawa. Talaga napakalakas ng ulan . Nabulunan yung mga drainage system natin. Pero as of this moment, no, medyo okay naman na. Yun lang, talagang malakas talaga yung ulan, grabe. Balita ko nga, may mga ilang bubong na rin ang pinadapa, ano? Sobrang lakas kahapon, no? Tama ba? Oo, sana ho, nasa mabuti kayong kalagayan. Kahit na ganun man, ano? Ay, napapakinggan po, no, sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Facebook page. At syempre, tayo po ay napapakinggan, ano? Sa mga FB pages and live streaming ng Radyo Pilipinas Sports 918 AM. At syempre sa Radyo Magazine 1278 AM. Pati na rin po sa Facebook page nila, ha? Ayan. At YouTube channel po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Service. Sa TV rin po, napapakinggan tayo at napapanood sa TV Plus Channel 3 at the For the Box Channels 45 to 49. Hindi lamang ho kami basta radyo, kung hindi radyo na TV pa. Saan ka pa? Tawa si Arnelo. Ewan po, no? Marami tayong mga sisiya sa atin, ano? Ngayong umagang ito, ang ating mga kapanayam, ano? Wala po sa kaap, mamaya, suking-suki natin to, no? At syempre, yung ilang mga bayan, ano? Kahapon, no? Nakita ko, no? Viral po, no? Yung bahay, no? Saan ba yun? Sa may Tarlac City ba yun? Sa Pampanga, Miss Isabel. Oo, di grabe. Grabe yung nangyari doon. Tinatayo pa lamang ho yung bahay. Ganun na ho yung nangyari, Diyos ko. Sa Lubao, oo. very good, oo. Yun nga yung nangyari, no? Eh, tinangay ng baha. Yung dapat sana ay, eh, magiging bahay mo na habang buhay. Nakakalungkot isipin iyon. Diyan po sa may Santo Cristo Dam. Oo, parang tinangay lang ng ulan, ng baha. Ganun lang kabilis, oo. Ay, grabe. Subukan natin, ano, mga kapanayan, mula po sa bahay ng Lubao, Pampanga. At syempre, mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP. Yan. Surprise na lang natin kung sino yung makakapanayam natin dyan, ha. At syempre, abangan natin yung mga presyo, no? Yung oil price adjustment. Mamaya ako sasabihin sa iyo. Sa inyo po, eh, kung inyo mamarapatin, eh, wait, wait lang. Dahil inaantay ko pa yung resulta sa aking bolang kristal. At syempre, sa punto pong ito, tunghayan po natin ang mga naging aktibidad po ng Pangulo hinggil nga po sa Presidential Week. Atid po sa atin ni Alvin Baltasar. Narito po.
5: Narito ang mga naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito, August 24, Lunes. Personal na kinamusta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga taga-Bacolor sa lalawigin ng Pampanga na naapektuhan ng Southwest Monsoon. Unang pinuntahan ng Pangulo ang mga evacuee sa Mini Convention Center, Evacuation Center kung saan ipinamamahagi ang 10,000 peso financial assistance. Mula dito ay nilakad naman ng Pangulo ang Bacolor Integrated School at binisita ang mga biktima ng kalamidad na pansamantalang nanunuluyan sa nasabing paaralan. Mula Bacolor ay agad na dumiretso ang Pangulo sa Kapitolyo ng Pampanga sa San Fernando at pinangunahan ang situation briefing sa mga epekto ng enhanced southwest monsoon sa Central Luzon. Dito ay tinalakay ang lawak ng pagbaha, pinsala at kalagay ng mga pamilyang naapektuhan sa rehiyon. Tinalakay rin ang mga short-term, medium-term at long-term na solusyon para matugunan ang pagbaha sa rehiyon. Bahagi din ng aktibidad ng Pangulo nitong Lunes ay ang pagtanggap kay singer-songwriter Gwyneth Dorado na nag-courtesy call sa punong ekutibo sa Malacanang. Pinuri ng Pangulo si Dorado sa kanyang natatanging pagganap sa South Korean singing competition na Sing Again 4 kung saan ay gumawa ito ng kasaysayan bilang kauna-unahan at tanging dayuhang kalahok na nakapasok sa top 4 at kalaunan ay nagtapos sa ikalawang pwesto. Martes, August 25, binisita ni Pangulong Marcos ang MD1 Enterprises sa Caloocan City at ininspeksyon ang kahandaan nito sa paggawa ng all-Filipino electric vehicle kabilang ang electric tricycle at electric jeepney. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtukoy sa mga kinakailangang kagamitan at suporta mula sa DOST at national government para maisulong ang lokal na paggawa ng electric vehicles na makakatulong na mabawasan ang pagdepende sa imported petroleum products at mapatatag ang ekonomiya at kabuhayan ng mga Pilipino. Mula Caloocan ay dumiretso ang punong ekutibo sa lungsod ng Taguig at sinaksihan ang paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng PhilHealth at ng St. Luke's Medical Center Global City na naglalayong palakasin ang pagpapatupad ng No Co-Payment Policy at suportahan ang Universal Healthcare Agenda ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng partnership na ito, mas magiging accessible sa mga kwalipikadong PhilHealth members ang quality health care sa isang leading tertiary private hospital habang nababawasan ang kanilang out-of-pocket expenses. Kinagabihan naman ng Martes ay pinangunahan ni Pangulong Marcos at First Lady Luis Araneta Marcos ang seremonya ng muling pagbubukas ng Coconut Palace sa Pasay City matapos itong sumailalim sa renovation. Muli itong magsisilbing lugar para sa mga opisyal, diplomatiko at kultural na aktibidad kabilang ang 49th ASEAN Leaders Summit ngayong darating na Nobyembre. Araw din ng Martes ay pinangunahan ng Pangulang o-taking ng mga opisyales ng National Movement of Young Legislators sa Palasyo ng Malacanang. Araw naman ng Webes, August 27, panauhin pandangan si Pangulong Marcos sa 58th Commencement Exercise ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Sa nasabing graduation rites ay dito rin isinagawa ang conferral of the honorary degree of Doctor of Law sa Punong Ecotibo. Sa naging mensahe naman ni Pangulong Marcos ay sinabi nitong tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan para maitaguyod ang pag-aaral ng mga kabataan gaya ng Tulong Dunong Program at ang Bagong Pilipinas Program kung saan ay nasa 2.6 milyon na ang nakakabenepisyo. Araw din ng Webes ay binisita ng Pangulo ang Batangas Egg Producers Multi-Purpose Cooperative sa San Jose, Batangas. Dito ay pinakita sa Pangulo ang teknolohiyang ginagamit para maproseso at mapatagal ang shelf life ng mga itlog. Bahagi din ng aktibidad ng Pangulo nitong Webes ay ang pagtanggap kay Japanese Ambassador Endo Kazuya para sa isang farewell call. Kinilala ng Pangulo ang mga ambag ni Ambassador Endo sa pagpapalakas ng ugnay ng Pilipinas at ng Japan na nagbunga sa pag-angat ng bilateral na relasyon ng dalawang bansa. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Marcos ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Right, maraming salamat Kuyang Alvin Baltasar. Ayan. Alas po natin 20 minutes. Makalipas po ang alas 6 na nagmamadaling umaga. May ngayon nga po talagang medyo ang dami nating daming pangyayari nitong Biyernes at Sabado. Ito nga ho, ingil nga po dyan, nagbabala nga ho ang Department of Science and Technology o DOST at FEBOX sa posibleng pagbuo ng lahar at volcanic debris flows sa Bulkang Pinatubo at Bulkang Taal dahil nga po sa patuloy na malalakas ng pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa FEBOX, maaari po magkaroon ng lahar sa Santo Tomas, Mariela at Bukaw River Systems sa Pinatubo. Maaari pong maapektuhan ang mga komunidad ng San Mar-

0: ang mga residente at lokal na pamahalaan sa mga danger zone na manatili pong alerto at magsagawa ng hakbang para sa kaligtasan. Aras po natin, 21 minutes. Makalipas po alas 6 na nagmamadaling umaga. Narito po mga balita at headlines ngayong umagang ito. Natagpuan na nga po ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga labi ng 23 nawawalang pasahero matapos tumaob ang isang bangka sa Manunuepe Lake sa San Marcelino, Zambales. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, kapwa minor de edad ang dalawang biktimang na-recover kahapon Agosto 29 bandang alas 10 ng umaga nang matagpuan ng mga residente ng barangay Buhawin ang bangkay ng babaeng minor de edad humigit kumulang 50 meters sa kanluran ng lugar ng insidente. Samantala, bandang alas 11:05 ng umaga naman nang matagpuan ng mga research and rescue responders ang bangkay ng lalaking minor de edad na nasa 30 metro naman sa timog silangan ng pinangyarihan ng pagtaob. Kapwa positibong kinilala ang mga nasabing biktima ng kanilang mga ama. Patuloy naman ang search and rescue operations sa mga natitira pang nawawalang pasahero. Ang mga nasawi ay kabilang sa 13 pasahero ng isang motor bangka na tumaob noong August 27 na nauna nang naitala sa 6 ang bilang ng mga nasawi habang 4 pa ang nakaligtas sa insidente. 23 minutos po makalipas po alas 6 na nagbabadaling umaga, binuksan na ng Judicial and Bar Council o JBC ang pagtanggap ng mga aplikasyon at nominasyon para sa susunod na Chief Justice ng Korte Suprema na magiging kauna-una ang itatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinakamataas na posisyon sa judikatura. Ayon sa JBC, hanggang 4:30 ng hapon ng October 13 lamang ang maaaring magsumite ng online application para sa mga interesadong aplikante sa pamamagitan ng JBC Online Registration and Application System o JBC ORAS sa Philippine Judiciary Platform. Matapos ang online application, daraan muna sa verifikasyon ng mga dokumento bago hilingin sa mga kwalipikadong aplikante na magsumite ng kompletong hard copies ng kanilang requirements. Kabilang sa mga isinumite ng isusumuti ng mga aplikante ang personal data sheet, mga legal employment records, statement of assets, liabilities and net worth or salance, medical records at iba pang clearance. Binigyan din ng JBC ng sinumang mapapatunayang nagsumite ng maling impormasyon o nagtatago ng mahalagang detalye ay maaaring ma-disqualify sa nominasyon. Inaasahang magsisimula ang pagproseso po ng pagpili ng susunod ng Chief Justice sa mga susunod na araw kasunod ng pagsusuri ng JBC sa mga kwalipikadong aplikante bago isumite ang shortlist sa Pangulo para sa pinal na appointment. Ang pagbakante sa nasabing posisyon sa SC ay dulot na nakatagdang compulsory retirement ni Chief Justice Alexander Hesmundo sa November 6, 2026. Pasok muna tayo ng report sa ating labas ng mula sa labas ng ating himpilan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Mga residenteng inilikas dahil sa baha, nagpapalipas na ng magdamag sa o nagpalipas na po ng magdamag sa evacuation centers. Saang lugar ba to? Detalye mo sa amin, Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Yes, Kuyang Ray, come in. Good morning. Yes, Kuyang Ray. Alright, babalikan natin si Kuyang Ray Ferrer. Nag-establish muna po siya ng signal. Medyo nagka-problema yung ating telecommunication. But anyways, ito, dito muna tayo. Ikalawang tulay po sa Tarlac. Abay, bumigay po. Detalye sa atin kung anong tulay yan. Yan ba yung tulay kahapon, yung nag-viral? Alamin natin yan sa detalye mula kay EJ Lazaro. EJ, good morning!
1: Radyo Pilipinas. Radyo
0: Pilipinas. Yes, EJ.
2: Bumigay na rin ang Agana Bridge sa Tarlac City matapos ang tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan sa lugar. Dahilan upang tuluyan itong isara sa lahat ng sasakyan at pedestrian ayon yan sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa public advisory ng DPWH,

0: WH Tarlac First District Engineering Office, sinabi nitong naganap ang paghuhol sa isang bahagi ng tulay bandang 7:40 kagabi araw ng Sabado. Bago ang insidente, nagsilbi muna ang Agana Bridge bilang alternatibong ruta matapos bumigay din ang Aquino Bridge Biyernes naman ang gabi. Nauna na nagsagawa ng inspeksyon si DPW Secretary Vince Dizon sa Aquino Bridge upang personal na tingnan ang lawak ng pinsala at pangunahan ang pagtugon ng ahensya. Sa ngayon, nananatiling sarado ang Agana Bridge sa lahat ng uri ng sasakyan habang patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang lawak ng pinsala at biniberipika kung may mga sasakyan na apektuhan sa pagkasira nito. Pinapayuhan ng mga motorista na umiwas sa lugar, gumamit ng mga alternatibong ruta at manatiling alerto sa mga susunod na abiso ng DPWH at lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Maraming salamat, EJ Lazaro. Ito na po, balikan natin ang report ni Kuyong Ray Ferrer kung saan mga residenteng inilikas dahil sa baha, nagpalipas na magdabag sa evacuation centers. Kuyong Ray Ferrer, Kuyong Ray, good morning.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Yes, Kuyong Ray, come in. Good morning.
3: EJ, libo-libong residente na inilikas dahil sa pagbaha sa Quezon City, Malabon at Valenzuela ang nagpalipas na magdabag sa mga evacuation center kung saan na rin napatuloy na pagulang pelota habagat sa Quezon City umabot sa 3,628 pamilya o 12,594 na individual ang inilikas at nanatiling sa mga itinilagang evacuation site. Sa Malabo naman, 628 pamilya o 2,200 individual ang nasa 20 evacuation center sa kasalukuyan. Samantalo sa Valenzuela, nagbukas ang pamahalang lungsod ng 39 na evacuation center para sa 1,613 pamilya na inilikas mula sa mga bahaging binataha. Tiniyak ng mga lokal na pamahalaan na patuloy ang pagbibigay ng pagkain at iba pa pangunahing pangailangan ng mga evacuee. At sabay na rin na patuloy na pagmumonitor sa kanilang mga lugar. Batay sa pinakauling ulat, may ilang lugar pa rin sa mga nabanggit na lungsod ang hindi pa umuupa ang tubig na at hindi pa ligtas para sa mga residente na balikan ang kanilang tahanan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
2: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. Ito naman. Bago tayo mag-break muna, unang sigwada ng ating shoutout ha. Shoutout po kay unang-unahin ko muna ang gwardiyang hindi pumipikit, walang iba kundi si Rodel Balangkit. At ito naman ay shoutout natin, nakikinig sa atin ngayong umagang ito. Maraming salamat kay Romeo Aguha at syempre the one and only Francis Kiko Nabales. Good morning sa inyo. Shoutout daw sa Aguha family ayon kay Romeo Aguha at kay Francis Nabales naman ang Nabales family. Ayan. At syempre ang Ramos family, shoutout din ha, kay paring Roger Ramos. Ayan, marami pa tayong mga shoutout ha, isa-isa lang. At ito, syempre, dami ng comment nito dito sa ating live streaming. Si Love Kita, Love Kita, shoutout sa'yo ha. Ang pangalan niya po kasi Love Kita. Ayan, magaling. Oras natin, 30 minutes. Makalipas po kalas 6 na nagmamadaling umaga. Short break muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Mark, alam mo na.
4: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Magandang araw si Ding Dong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
6: Maging panatag, Pilipinas. sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
7: Sa akin po, laking tulong po yun kasi malamahal ang bigas ngayon. Eh, pag gano'n nakakakuha ko, malaking tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Eh, pag bili namin ng bigas, bibigay na lang namin sa pampaon ng mga bata at pabili ng gulang. Libre na po yung bigas namin.
8: Ako po si Bernardina Aranda, 71 years old, from Barangay Lanao, Berklaba, Kidapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department, office mo. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kaya isa lang, yun nga, isa maano lang area ang puntahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon nga si Sam. Salamatan namin si President Marcos kasi siya mga nagkuhan dito. Sa mga system nga ginagawa nila ngayon, ay mas madali. Kaya namin nga, lalo na ang mga senior, ginabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
9: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
10: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
9: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Mabuhay Pilipinas. Para sa Morning Good Vibes.
13: Sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
14: Good morning. Wake up. Good morning.
2: Welcome back! Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Ang oras po natin sa Bukapluan, 36 minutes. Makalipas po kalos 6 na nagmamadaling umaga. Oh, shoutout po na sa nakikinig sa atin ano, sa kanilang mga transistor radio dito sa ating himpilan, si Jun Malyare. Nakikinig sa atin no, habang bumabiyahe ngayon. Shoutout sa iyo, Jun Malyare. Ingat kayo sa Rubing, ha? Okay. Time check po natin. 6:36. Alamin naman natin ang lagay ng panahon ano dito sa Metro Manila at iba't ibang lugar sa ating bansa. Mula sa PAGASA Weather Forecasting Center, makakapanayan po natin si Mr. Dan Villamil. Sir Dan, good morning!
15: Rancho Pilipinas Weather!
16: Yes po, good morning po at sa ating mga takasabaybay sa Radyo Pilipinas. Inasampa rin natin yung mga pag-ulan na dala ng habagat dito sa Luzon at mga western sections ng Visayas. Maghanda pa rin pa tayo at maging alerto sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan na nakatira dito sa western regions ng Luzon, sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at ilang bahagi ng Mimaropa, patuloy po tayong mag-monitor ng heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad dahil ngayong araw hanggang bukas ay malalakas pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan dito sa Luzon area. Sa nalalaming bahagi naman ng ating bansa, particular na sa Central and Eastern Visayas at sa buong Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ating inaasahan, may chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At sa kasalukuyan, may binabantayan rin tayong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan kaninang madaling araw sa layong 1,340 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. So within the next 24 hours, mataas po yung tsansa ng nasabing low pressure area na maging isang ganap na bagyo. Wala man itong direktang epekto sa ating bansa, ito po yung mag-enhance or hahatak ng habagat sa mga susunod na araw. Kaya possibly po hanggang the middle of this week ay maulan pa rin panahon na ating mararanasan, especially dito sa northern and central Luzon. And sa kalagayan nating karagatan, walang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa seaboards ng Luzon dahil makakaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest.
2: Sir Dan?
16: Yes po, sir. Yes po.
2: Oo, Sir Dan, tanong ko lang, ano ba itong malalakas na pag-ulan na ito? Eh, magpapatuloy ba ito hanggang mamayang hapon at hanggang susunod na linggo hanggang bukas sa Sir Dan?
16: Dito po sa Metro Manila, hanggang bukas po yung mga malalakas na pag-ulan, Monday onwards, lilipat po yung mga pag-ulan dito sa Northern Luzon. Dahil po dito sa minomonitor nating low pressure area na posibleng maging bagyo within the next 24 hours.
2: Sa mga lugar po na apektado naman po, Sir Dan, ng lahar, inaasahan po ba ang malakas na pag-ulan dulot nga po nitong habagat?
16: Yes po, for Central Luzon, for today until sa mga sunod pang mga araw, magpapatuloy po yung mga pag-ulan na dala ng habagat.
2: Okay, with that, Sir Dan, maraming salamat po.
16: Thank you po and good morning.
2: Good morning! Yan po no, si Sir Dan Villamil. Sana natin ha, uulan hanggang bukas ng umaga. Ha? Hanggang bukas, sana natin. So magbaon na tayo ng payong ha. Medyo ano, pagpagpagpagan na yung mga jacket na nakatago sa baul ha. At syempre mag-ready na ng mga gamot sa sipon, sa lagnat. Asahan natin 'yan. Ha? Oh, yung mga lumusong sa baha kahapon. Ako paunang lunas ko lang ha, sa mga lumusong ng baha. Ako kasi ginagawa ko diyan, lalagay ako ng ano, alcohol na may halong tubig, sidulublob ko yung paa ko just to be safe, ano, to disinfect. Ayan, sa mundo pong ito, no, alamin natin ang sitwasyon ng mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Marami pa bang binabaha ngayon or possible na ba yung ilang mga kalsada ang binaha kahapon? Makakasama natin mula sa MMDA Traffic Metro Bay. Sukin-sukin na natin to si Boss Charlie Nozares. Boss Charlie, good morning!
15: Rancho Pilipinas Traffic!
2: Yes, Boss Charlie! Alright, ito, balikan natin si Boss Charlie. Medyo nagka-problema tayo sa ating mga telecommunication, oh, na traffic yung signal. Oh. Nag-uulat ng traffic. Traffic ng signal. Ayan. Gusto ko kasi malaman ano kung kasi maraming mga kalsada kapon sa Metro Manila ang not passable ano. Kasi na nga dyan dun sa amin sa Mikirino Highway, my God, talaga, grabe. Bumili lang kami ng fast food, ano, ayoko nang banggitin, baka sponsor. Uy, pagbalik namin, 2 oras kami bago nakabalik. Ay, sus. Ito muna, habang inaantay natin si Boss Charlie, shoutout muna kay Boss Jim Ollier. Good morning, Sir AJ. Shoutout po sa asawa kong si Norma. Always listening here in Tamban, Alcala. Ayan. Mga tigitamban Alcala, shoutout sa inyo ha. Ito na, nandito lang si Boss Charlie Nazares. Boss Charlie, good morning.
17: Good morning sa iyo, yes.
2: Good morning, Boss Charlie. Yes, yes, oo.
17: Okay, yes, good morning sa iyo, sa mga AJ, ganun din sa mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, nakikita naman natin dito sa ating mga CCTV monitors sa loob ng MMDA Metro Base na napakaluwag po ng ating mga pangunahing lansangan sa Metro Manila C5, EDSA at maging Commonwealth Avenue. Dito naman sa May Rojas Boulevard, ang southbound lane po nito mula dyan sa May Luneta Park or sa May Katigbak at Kalaw, close to traffic ang southbound dahil nga sa isang panra na ginagawa ng isang grupo dyan. Hanggang dyan po yan nasa may PO Campo. Southbound lamang po yan. Pero yung northbound naman ng Rojas Boulevard ay passable naman po yan sa mga motorista. Pero sa mga oras na ito, maluwag naman ang daloy ng traffic sa nasabing lugar. At dyan din po sa may C5 at Bayani Road, meron din pong panra dyan ang isang grupo din. At yan naman hindi rin nakaka-apekto sa daloy ng traffic sa kahabaan ng C5 at Bayani Road. Samantala, sa mga oras na ito, wala naman tayong mga reported vehicular accident, wala naman sa ating mga traffic monitoring units. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. At paalala sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho, lalo na't ngayon madulas ang ating mga kalsada para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base, ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie No Saris Nagulat.
2: Sir Charlie, may tatanong lang ako sa iyo. As of this moment ba, medyo okay-okay na yung mga kalsadang naitala ang mga pagbaha kahapon? Passable naman na?
17: Yes po, wala naman po na tayong mga reported na mga flooded area sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. So mga nag-subside na po yun, especially yung dyan sa Maigi Araneta, wala na po yun.
2: Right with that. Maraming salamat, Boss Charlie.
17: Maraming salamat din at magandang umaga.
2: Thank you. Yan po no, si Boss Charlie Nazares mula po sa MMDA Traffic Metro Bay. So ayan ha, sa mga babiyahe ngayon, lahat po ng mga pangunahing kalsada natin ay passable na po at nag-subside na ho yung tubig. Ayan. Maraming. Oy, shoutout nga pala ha. Batiin ko lang si aking partner DK Sarate. And itong last week nagdiwang ng kanyang birthday ha. Happy birthday DK!
18: Happy birthday!
2: Sino ba mga nag-birthday? Oo. Yung aking pinsan, ano? Si Monique Dimple Ismael, binabati ko ng happy birthday. Ayan. Happy birthday, Monique!
18: Happy birthday!
2: Ayan yan, no? Nakatingin kami ng handa ng Friday. Masarap naman. Oh. Pansit, ano yan. Ito, alamin naman natin ang sitwasyon ng mga palipara natin. Sana, nako, talagang grabe. Balita ako, may mga na-cancel ng flights kahapon. Tanungin natin si Miss Bea Bernardo, ang Public Information Officer ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ma'am Bea, Madam, good morning po. AJ Ignacio po ng Mabuhay Pilipinas at ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
19: Good morning, AJ, and good morning po sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga.
2: Nako, alam ko napaka-busy nyo ngayon sa pagmo-monitor ng mga flights, Ma'am Bea. Kamusta po sitwasyon ng ating mga ka-up control the airport sa ating bansa?
19: Yes po, no. Lahat naman po ng ating mga ka-operated airports ay operational ngayon. So wala pong mga naapektuhan halos ng mga flights. So, to be honest, dalawa lang yung flights natin dahil sa tama ng panahon. Ito yung mga flights galing sa Taiwan at sa Tobago na pupunta ng Manila na divert sila sa Mactan. And then eventually, after na okay naman na yung panahon dito sa Manila, ay nakapunta din naman sila dito sa Manila.
2: Kamusta naman po, Ma'am Bea? Gano'n naman karami yung mga pasayarong naapektuhan? I believe, kung hindi po ako nagkakamali, based po dun sa latest monitoring nyo kahapon, nasa 7 flights. Tama po ba ako, Ms. Bea, yung na-cancel?
19: Those flights naman po are not directly affected po ng bagyo, no? Mm-hmm. So yung 7 flights na affected noon, at meron tayong mga reason noon ay dahil dun sa Middle East airspace restriction, yes. And then may dalawang aircraft na nagkaroon ng technical problem at meron tayong isang aircraft na on the ground. Mm-hmm. So dahil doon, nagkaroon tayo ng mga canceled flights. But again, those are not directly affected or dahil sa bagyo po. Yung bagyo natin, dalawa lang pong flight, diverted flights lang po.
2: Okay, that's good, that's good. At least, alam po ng ating mga kababayan, yung nangyari ay dulot nga po ng isang technical glitch. I think it's in the Middle East. Tama ba ako, Ms. Bea? No? Bansa sa Middle East yun? Oo.
19: Yes po. Meron po tayong 3 flights na from Dubai at papunta ng Dubai na affected po dahil sa nangyayari pa rin pong aircraft restriction or airspace restriction sa Middle East po.
2: Okay. Nais na po ba sa ngayon, Ma'am Bea, yung ilang mga naging problema nung ating mga kababayang nakansela yung biyahe, including nga doon sa rebooking? At least, yung na-divert na flights po ba, nasa maayos na po kondisyon yung ating mga kababayan?
19: Yes po, within the region po, nagala din po sila sa kanila.
2: Okay. Ayon naman po sa pag-asa, Ms. Bea, patuloy po tayong nakakaranas ng habagat sa mga susunod na araw. Masisiguro po ba natin na nakanda po ang kaap sa anumang magiging sama ng panahon po?
19: Yes po, lagi na po kami nakahanda, yung mga paliparan po natin nakahanda po para tubigan yung mga bosom ng mga passengers natin na supposedly ay magkakaroon ng problema sa kanilang flights dahil sa sama ng panahon. Based naman sa naging monitoring natin itong mga nakaraang araw, no, halos wala naman tayo mga nakansilang flights. Mga diverted flights lang talaga na hindi makalipad dito sa Manila dahil na din sa sama ng panahon. Pero within the day din naman ay naililipad din sila o naibabalik din sila dito sa Manila. So nagagawa naman natin ng paraan. Just in case lang din, ang payo lang namin sa mga kababayan natin ay maging coordinate po sila sa kanilang mga airlines. I-check po nila kung magkakaroon ng problema or makacancel pa yung kanilang mga flights para malaman na nila agad kung ano yung pwede nilang magawa, kung pwede ba nila itong ma-rebook or pwede ba nilang ma-refund yung mga bayad po nila.
2: Alright, with that, Ms. Bea, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa bayan at kita-kits tayo sa mga susunod na ganap ng kaap. Maraming salamat po, Ma'am Bea.
19: Thank you so much, AJ.
2: Alright. Yan po, no, si Ms. Bea Bernardo, ang Public Information Officer ng CAAP. Alam niyo po ba yan dati si Ma'am Bea? Kasama rin natin yan sa pamamahayag. Yan. Si Ma'am Bea, boss ko dati yan, si Ma'am Bea. Biro lang. Shoutout kay Ma'am Bea. Maraming salamat. Well, anyways po, no, eto na. Babanggitin ko na ba, Bel? Babanggitin ko na. Ngumingiti na si Bel kasi yung nagatid sa kanya ay matutuwa ngayon. Oh. Yung mga nagatid sa kanyang jeep, okay na.
20: Happy wake up! Good morning!
2: Natensyonado bigla si Bel. Sino nagatid sa akin? Yung jeep, saka yung mga move it, di ba? Naglalakad. Anong pamasahe? Pero po, ito na po. Babagating ko na po yung ating nakalap sa bolang kristal habang nakabreak tayo kanina. Magkakaroon po tayo ng rollback sa presyo ng produkto ng petrolyo.
21: Thank you. Thank you.
22: Oh my God!
2: You heard it right. Magkakaroon po tayo ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo. Pagsapit po yan, ha? Nang a primero ng Setyembre. Oh, kita nyo. Magandang pangitain to, Bel. Yung mga naghahatid sa'yo. Oo. Dahil magkakaroon ng rollback, mamili na lang yung mga naghahatid sa'yo kung diesel, gasolina o kerosene yung ginagamit, Bel. Ha? O, unahin muna natin itong diesel. Magkano bang i-rollback? Ha? Hindi naman porket kasi sinabi nating rollback. Minsan kasi insulto lang yung rollback. Pero ito, tingnan natin kung magkano i-rollback ng drizzle tuloy. Ng diesel, magkano? Drum roll, please. Drumang drizzle. Up!
21: Thank you! Thank you!
2: Bah, mayaho pa si Boss Arnel, ha? Oo. Sa diesel, posible nga akong pumalo ng 4 pesos. Mark, ha? Pakinggan mo, Mark. 4 pesos to 4 pesos and 50 centavos. Mark, oo. Grabe. Umiiling pa. Mababa pa daw, sabi ni Mark. Gawin mo 10 daw. DOE. Sabi ni Mark. Oo. Tahimik lang to eh. Oo. Pero ako, maganda ng pangitain yan. Medyo ngumingiti na yung wallet ng aking ninong Rolly Bumatayo, ni Ninong Francis Kiko Flores. O yan, saka ni Jun Malyare habang nagmamaneo ngayon. No? Shoutout daw, sabi ni Isabel. Kasi kaka-shoutout ko sa'yo, nung nakita ka niya, sabi niya, ikaw pala yung Jun Malyare. Puro uban na ang buhok. Oo. Ha? Oo. Puro uban na yung buhok. Nasa na ba yung pinipindot ko? Nawala na. Nawala na. Oo. Sa gasolina, magkano naman ho ang i-rollback? Ito, ako ang tatamaan nito, gasolina. Ha? Magkano? Drum roll, please. Kano? Up!
22: Oh my God!
21: Thank you!
2: Maraming salamat to, no? Sa world market, napakataas ho ng rollback ng gasolina. Wala ko kasi 30 centavos, ay posible yung pumalo ng 80 centavos ang kada litro ng rollback ng gasolina.
21: Thank you! Thank you!
22: Oh my God!
2: Ayan ha. Kakaingit yung diesel. Laki. Oo. Sana gasolina rin, ganun. Department of Energy. Baka naman mamekos pa yan sa Lunes, ha? Ha?
22: Oh my God!
2: Okay, kerosene naman. Ay, magkano ga ang i-rollback? Ay, drum roll please. Kano? Up!
22: Oh my God! Oh my God!
21: Thank you! Thank you! Thank you!
2: Ay, eto. Ang i-rollback ko ay 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos ang ibabawas sa kada litro ng kerosene. So yan o, rollback tayo. Ulitin ko, 4 pesos to 4 pesos and 50 centavos sa diesel, sa gasolina, napakataas. 30 centavos. Hanggang 80 centavos. Ayan. Sa kerosene, 3 pesos and 50 centavos. Hanggang 4 pesos. Ayan. Ang posibleng i-rollback sa kerosene. Okay? Oh, nagpapabati sa atin ngayong umagang ito. Walang iba kundi si happy birthday, ha? Sino ba to? Si Boss Lloyd. Lloyd Tolentino, happy birthday.
0: Happy birthday, happy birthday, happy birthday.
2: Pinapabati ka ni Isabel Silang. Sino ba si Lloyd Tolentino? Kilala mo ba 'yon, Papa Mark? Hindi mo kilala ba? Ikaw Johnny A, ha? Ay Johnny D. Hindi mo rin kilala 'yon si Lloyd Tolentino? Sino man si Lloyd Tolentino? Dapat magdala ng pancit yan, sabi ni Isabel Silang. Ayan. Ayan, ayan, ayan. O, huling sulya po na sa ating mga nasa live streaming, ha? Medyo pasensya na kayo. Nagsunod-sunod yung ating panayam ngayong umagang ito. Shoutout, shoutout. Si Jean Vargas. Ay, Jean Vargas. Nagtatanong si Jean Vargas. Oh, kung may baha pa daw sa Old Santa Mesa. Ayun nga po si MMDA kanina, batay po sa interview namin kay MMDA Traffic Metro Base. Ay all passable na po, no, yung mga major roads sa Metro Manila. Oh, si Jim Olyar, ha, nagpapabate. Oh, sa kanyang asawang si Norma na lagi nakikinig mula sa Tamban, Alcala. Ayan. Ayan, sana Jean Vargas, nakikinig ka pa. Okay, shoutout ulit kay Romeo Aguja, kay Francis Navales. At ito, nakita mo ba yung Bell yung pangalan nitong isa? Love Kita. Oh. Ang lupit ng ano, Johnny Delgado, narinig mo ba yun? Nakita mo yung pangalan, no? Pag binanggit mo yun, delikado ka. Love Kita. Oh. Ay, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumugaygay at tumugaygay sa ating programang ito, ha? Shoutout nga pala, no, kila Ate Jen, Ate Dina, at kay Kuya Ralph, oo. At kay Kuya Router, ayan, ha, sa pagtanggap sa amin ni Donna kahapon sa kanilang bahay, ano, dyan sa Northwind. Oo. At siyempre, Tita Lina, at kay Tita Mirna. Ayan. Siyempre, shoutout na rin sa aking Commander-in-Chief na gaantay na sa ground floor. Oo. Ito. Nagpapasalamat muna ako sa mga nakatuwang ko sa technical side. Walang iba kundi si Engineer Arnel Villamor, also known as Johnny Delgado. At siyempre, ang nag-iisang Mark Tahimik lang, Bukiron. Ayan. Siyempre ang aking mga executive producers, walang iba, the one. Sino pa? Si Boss Johnny at Boss Tahimik. Ayan. Mga bagong kataga. Ito mga ano to, eh. Mga 3-in-1 boys to. Lagi ko nakikita. May daladalang 3-in-1 sa kambagelya. Eh. Oh, minum ng kape sa umaga. Ito na lang kaya tawag ko sa inyo. Mga boy 3-in-1. Ano? 3-in-1 pero dalawa lang sila. Oo nga. Galing, mataba utak nito ni Isabella. Oh. Siyempre ang aking mga executive producers, walang iba kundi si Ma'am Chester Ramirez, the one and only. At siyempre ang napakasipag na si Isabel. Walaan nyo kung taga Santo Mark, si Isabel. Taga? Tagala. Oh, tagalabas talaga yan. Hindi pwede sa lobyo kasi kung sa lobyo may ganun yan. Oh. Sa labas talaga. Taga Silang yan. Taga Silang Cavite. Nag-iisang napakasipag ko, the one and only rin, Te Isabel Sila. Huli ako po yung lingkod, always at your service, AJ Ignacio. Kita-kits po tayo ulit next week, ha? Next Sunday, ha? Para sa isa na naman programa ng Mabuhay Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa lahat na nakinig at nanood sa atin sa Free TV. Thank you so much sa live streaming po. Maraming maraming salamat din po. May ahabol pa ba? Wala na. Ayan na po. Nakadaan na daw yung motor ni Jean Vargas sa Santa Mesa. O, sabi ko sa iyo eh, possible na nga. Oo. Susunod na po, programang Celebrating Live. Kasama po ang nag-iisang station manager. Ayan na, nakikita ko. The Lady in Red. O, nakapula siya ngayon. The one and only, Ma'am Cecil Kimlat. May future ni nang yan si Ma'am Cecil Kimlat. Huli ako po yung lingkod. AJ Ignacio, babati po sa inyo ng isang maulang umaga bayang sinilangan. I love you all! Bagong Pilipinas, ingat po kayo lahat.
3: Mabuhay Pilipinas! Para sa morning good vibes.
4: Sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website,

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. GovPH app, Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
3: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
2: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
4: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng benepisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
6: So,
2: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
7: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
8: At
7: nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
9: Nung natutunan ko po yung paggawa,
8: sino nagturo sa'yo?
9: Nag-training po kami sa DOST.
8: Sa DOST rin.
2: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
10: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya't maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
2: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
11: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Publiko.
13: Check your time, it's 7:04 in the morning. Maganda umaga po sa inyong lahat. Please stand by for the program Celebrating Life.
14: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating Life. Celebrating Life with Miss Cecil Kimnat on Sports Radio 918.
13: Hello, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Today is August 30, 2026, panghuling Sunday ng month ng August. At siyempre po, pag unang Sunday at last Sunday, or fifth Sunday, I shall say, ay kasama po natin walang iba kundi ang napakagandang lalaking si Pastor Charlie Urbina. Pastor Charles, magandang maulan na umaga sa iyo.
15: Napakaganda po ng bunga niyo, hindi ko malalaman.
5: kung ito ba ay pawang katotohanan. No?
13: Oy, wala namang pa. Ay, sorry. Po. Sorry yung word na pa. Oh. Pa. Uh-huh.
5: Lahat ay nilikha ng Diyos, sabi niya.
13: Amen.
5: Mabuti. Yun yung kanyang tingin sa lahat ng kanyang nilikha.
13: Oo. Pastor, sama ng panahon.
5: Yung nga po eh. Hindi ko nga alam kung saan nagmumula yung naibubuhos sa atin dahil napakahaba na po ng araw na bumubuhos na yung ulan. Pero wala tayong magagawa.
13: Binigyan lang time break, three days.
5: Sandali lang po yun.
13: Tapos go na naman siya, no?
5: Kaya balik na naman sa paglilimas.
13: paglilimas na actually iba po isang buwan nang nakababad.
5: Yun
13: ang nakakaawa. Mm-hmm. Somewhere in Bulacan, in Pampanga.
5: Yan.
13: Talaga pong kami, kumbaga, our hearts go for you. No, we are praying for you. Akang dasal ko, ito yung ulan, Lord, please, tama na. Kasi ang dami naming kababayan na, not only in the Philippines, but sa Nepal. Nakita nyo, yung nangyari sa Nepal. Grabe, no? Kasi sa Nepal pala, yung nag-earthquake muna, eh di ba yellow? Nag-earthquake, tapos after that, bumaba lahat yung ano, kaya yun yata naging resulta ng baha. Okay,
5: parang yung yelong matigas na nabitak, bumara doon sa ano, parang pinaka-river nila.
13: Oh, nasira ngayon na ano.
5: Na parang siyang naging dam na.
13: Yung tapos, dam nila nasira na.
5: Ano yung, dahan-dahan na sisira yung mga bumagsak na bloke na nag-cost na talaga ng napakaraming tubig na bumaba doon sa Kapatagan. Yung po yung nag-cost ng malaking pagsakop ng tubig doon sa maraming mga tao.
13: Daming turista rin pong nasawi, nawawala pa until now. Kaya kung titingnan niyo po, pastor at mga kaibigan, no? Yung nangyayari sa mundo ngayon, no? Dapat magpakabait na tayong lahat para anytime na may mangyari sa atin ay nakakatiyak, 'di ba? Sister Ria and Brother Dexter, si Brother Dexter malilin po ang ating guest later on. Na maraming kwento to kasi ang ganda ng topic natin ngayon, no? Sumuegue ako doon, di ba?
5: Oo.
13: Kasi ang topic natin ay getting bad people cleaned up for heaven.
5: Wow.
13: Lilinisin, no? Talaga naman. Kaya nga po, walang such thing as beyond redemption. Walang ganon, no? Kahit anong kasalanan mo, basta lumapit ka sa Diyos, no? Pero pag lumapit ka sa Diyos, nagkasala ka uli, hindi ka natututo, parang kakaiba yon, no? Hindi ka natatransform.
5: Pero
13: hindi
5: minsan,
13: ka talaga nagsisisi, hindi ka nanunumbalik sa Diyos.
5: Yun, ang, ano, yun yung hindi dapat.
13: Oh.
5: Pero kasi ang Diyos kasi, ano eh, nakita ko dun yung, ano, yung talagang napakalawak ng kanyang pangunawa at yung kanyang pag-ibig.
13: Mm-hmm.
5: Na kahit na ilang beses nang nadadapa, natutumba yung kanyang mga anak, ay nandurun pa rin siya at ibinabangon niya at sinasamahan niya para makabalik dun sa dapat niyang kalalagyan. Kaya ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Yung nga lang, dapat yung biyaya ng Diyos o yung grace ng Diyos, dapat din natin din ito inaabuso.
13: Yes.
5: Dapat nga ay nagpapasalamat tayo sa pamagitan po ng paggawa natin ng mabuti.
13: Pero Pastor, I'd like to stress, no? Pagtunay yung pagtanggap sa Diyos. No, tunay, ah, yung sinasabi ko authentic, hindi yung sa head knowledge lang o nagsasalita lang. Hindi mo kakayaning ano eh abusuhin ng Diyos eh, di ba?
5: Tama po 'yun kasi yung conviction po.
13: Yung conviction, yung pag-rebuke ng Holy Spirit na nagda-dwell sa atin, di ba?
5: Pero kasi minsan Sister Cecil kahit na yung spirit ay nangungusap na sa kanila pero dahil para bang yung dati nilang kalalagayan eh nagustuhan ulit nila eh nagiging matigas yung kanilang mga puso ulit eh yun yung problema ron eh kaya nga hinahamon natin yung mga Kristiyano no yung mga kapatiran na patuloy na manatili at hindi lamang manatili sumunod dun sa kautusan ng ating Diyos.
13: Oh nga remain in me. Sabing ganyan ng Panginoon, di ba?
5: Para datnan tayo ng ating Panginoon na nasa kanya tayo, naglilingkod tayo. At yung mga tunay naman talaga, yun yung nagpapatuloy.
13: Oo. Hindi, baka sanabi nila, mayroon mo namang hindi ka nagkakasala. Iba naman ho yung nagkakasala at nabubuhay sa kasalanan.
5: Tama po yan.
13: Diba? Siyempre, minsan pag inuutusan ako ni Pastor, ang daming utos. Naiinis ako. Pastor, ano ka ba?
5: Yung utos, 10 lang.
13: Sampu yung Diyos, ikaw ang dami. Pero pagkatapos, marireview ka naman, di ba? Kaya pala inutos na kasi nga, kaya mo naman, akala
5: tama
13: mo
5: po.
13: Lang hindi mo kaya.
5: Di ba?
13: Minsan may ganon, sasabi mo, oo nga, kaya ko naman pala. O, di ba? May mga ganon, pero hindi ka naman magtatagal. Pero yung mga Kristiyano na, nakaalam na, nakabasa na, pero lumiligwak pa rin at nananatili sa pagkakaligwak. Eh, ano tawag doon, Pastor?
5: Parang hindi nila isinapuso eh.
13: Oo,
5: hindi nila
13: inintindi. Medyo nakakalungkot yun.
5: Oo, ano? Kasi kung talagang gusto mo mabigyan ng kaluwalhatian at kapurian ng ating Diyos, yung ating pong ibabalik ay yung hindi tayo maliligtas doon sa paggawa ng mabuti. Yung paggawa ng mabuti, yun yung bunga.
13: Bunga yun.
5: Opo, bunga yun. Bilang isang Kristiyano, dapat ang makita na sa atin ay yung pawang mga kabutihan.
13: Oh, kasi nga nagbabasa na eh, di ba? So ang ang susi ay pagbabasa ng salita ng Amen. Diyos. Yun. Kaya po, segue ulit tayo sa ating verse for today. 1 Corinthians chapter 6, 9 to 11. Ito po ay ibibigay sa atin ni Pastor sa pamamagitan ng Tagalog. Yeah, mas maganda Tagalog. Sa Tagalog eh. Magandang pakinggan. Pastor, go ahead.
5: Sige po, babasahin ko po dun sa 1 Corinto chapter 6, verse 9 hanggang 11. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi
13: yun
5: sa kaharian ng Diyos? Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae,
13: yun,
5: nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamagitan ng Espiritu ng ating Diyos.
13: Yun, siyam na mga kasalanan, ano?
5: Opo,
13: yung nabanggit dito, doon, ano? Mm-hmm. Oo, oo, oo. Kaya nga, ang sinasabi natin dito, Pastor, no? Let's take note of that, no? Yung bang pakikiapid at pangangalunya, magkaiba ba yun, Pastor?
5: Parang ano siya, no? Parang
13: nakikiapid yung...
5: Kasi meron kasi nga na yung nangangalunya, parang yun na yung kanyang ikinabubuhay, ano? Yung nakikiapid naman, para bang...
13: Lumilipat lang ng bahay, gano'n.
5: Oo, parang nakikiapid ka dun sa... Pero parang parehas nga rin yung...
13: Parang ano, parehas, ano? Mamaya, oo. Pero parehong mali yung kasalanan yun.
5: Parehong kasalanan.
13: And these days, yun din, no? Nakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae.
5: O kapwa babae.
13: Oo, yung word is nakikipagtalik, ano? Minsan kasi... sabi nila, pinanganak akong ganito, hindi ko naman gusto to. Di ba? Okay, hindi. Mahal naman tayo ng Diyos yung parep. Kaya lang, yun nga, napaka-specific po ng pagkakasabi rito, nakikipagtalik. Kaya kasalanan po talaga yun. Okay? So, bigyan na natin ang kabuuan, no? Pastor, introduction natin. Ano yung gusto nating ihatid sa ating mga listeners ngayong umaga? Ganda nito, lahat tayo. Oh, talagang ano rito, bullseye tayo dito lahat.
5: Parang
13: yes.
5: Shotgun yung ano yung verse na binasa natin.
13: Tamang-tama,
5: opo,
13: no?
5: Opo, opo.
13: Tamang-tama rin sa guest natin, no?
5: Oh, maganda mamaya. Ay,
13: pero hindi naman siya nangangalunya at saka nakikiabed.
5: Tingnan natin.
13: Ang sama ng tingin sa akin, Sister Rhea. Okay, okay.
5: Tingnan mo natin.
13: Sige.
5: Ito pong gospel, ito pong salita ng ating Diyos, ay ang... target nito yun ay yung mga makasalanan.
13: Yes.
5: Parang bang para sa makasalanan itong salita ng ating Diyos.
13: Sa lahat actually.
5: Oh, sa lahat. Sa lahat po 'yun.
13: Yes.
5: Kasi mapapansin natin mamaya, titignan po natin.
13: Opo.
5: Ito pong aklat po ng Corinto ay sinulat po ni Saint Paul. Actually pag makikita po natin yung Corinthians, napakaano to eh, napakasaganang lugar. Progresibong lugar. Kaya pagka titignan mo yung mga tao dito, may kaya sa buhay, merong...
13: Magaganda trabaho.
5: Magaganda trabaho, may yes. alam sa buhay.
13: Yes.
5: Kung meron mang hindi, hindi, kukonti lang siya.
13: Okay.
5: Kukonti lang siya. Kumbaga, hindi lamang yon, pati yung mga iba't ibang mga kasalanan, kumbaga nandirito na. Kumbaga para siyang ano eh, para siyang Sodoma at Gomora. Parang gano'n, ano? Para bang kasi makikita natin no yung lahat ng uri ng kasalanan ay matatagpuan dito yung nabanggit po na nabasa natin yun yung meron itong mga Corinto. Etong binigyan ng sulat dito mga Kristiyano.
13: Kristiyano.
5: Pero yung salita ng Diyos dito, yung gospel dito ay para sa mga Kristiyano at para din sa mga hindi Kristiyano.
13: Okay.
5: Ang problema dito Sister Cecil, itong mga Kristiyano ay nabubuhay pa rin doon sa dati nilang pagkatao.
13: Hmm.
5: Kumbaga, umaayon pa rin sila doon sa takbo ng mundo.
13: Marami namang ganun ngayon. Oh, until now, until now.
5: Opo, mga Kristiyano sila, pero yung ginagawa ng mga makasalanan, ginagawa pa rin nila. Kaya sinulatan sila rito ni Pablo. Kaya pinakita niya, eto kayo dati. Parang sinasabi niya, bakit eto pa rin kayo ngayon? Parang ganun. Dapat hindi na. Kasi ang sinasabi niya rito, eh, pinawalang sala na kayo. Dapat, yung sinasabi niyo kanina, Sister Cecil, na dapat hindi ka na nabubuhay doon sa kasalanan. Dapat nabubuhay ka na doon sa kabutihan, doon sa katotohanan. Yun yung gustong sabihin ni Pablo dito sa mga taga-Korinto. Kaya kung mapapansin po natin, yung pakikipagtalik, no? Yung pakikipagngalo niya, nandirito.
13: Paglalasing.
5: Nandirito eh. Nandirito sa iglesia, sa lugar po ng Korinto. Kaya titignan din po natin dito, no? Yung gospel po, Sister Cecil, kinatagpo yung mga tao dito sa Korinto. At gayon din po tayo. Yun yung kumatagpo sa atin, yung salita ng ating Diyos.
13: Amen.
5: Kung bakit tayo nandirito ay dahil kinatagpo tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang mga salita. Sabi nga dun sa 1 Korinto chapter 15 verse 3 hanggang 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ng tinanggap ko rin na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinabi ng kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinabi sa kasulatan. Kung mapapansin niyo po, kay Pablo, ito yung pinakamahalaga. Yung salita ng Diyos na ibinibigay niya sa bawat isa atin kung bakit namatay ang ating Panginoong Jesucristo dahil sa ating mga kasalanan, upang magkaroon din tayo ng buhay
13: na walang hanggan. Actually, napaka-importante talaga ng gospel, no? Very powerful.
5: Yun po, yun yung gustong isulong dito ni Pablo. Yun yung gusto niyang sabihin dito sa mga taga-Korinto, lahat ng mga tao dito sa Korinto.
13: So, dalawang punto na yung, yung sinabi mo, Pastor, di ba? The gospel is for the sinners, and then the gospel changes sinners.
5: Yun ang nagtatransform,
13: di ba?
5: Ako, lagi ako nagsasabi, kasi dito kasi ang tingin nila kasi lahat ng mga organization ay religion. Kasi tayo hindi, tayo sinasabi natin yung born again Christian ay hindi siya religion, kundi relasyon sa ating
13: personal relationship.
5: Pero tingin nila sa atin religion. Kaya ang sinasabi ko, kung naghahanap kayo ng tunay na relihiyon ay yung nagbabago ng buhay. Kasi ang sinasabi rito, yung salita ng Diyos o yung gospel, nagbabago siya ng buhay. Kaya kung yung ating pong kinikilalang relihiyon ay hindi naman talaga nagkaroon ng pagbabago yung buhay natin, eh, merong malaking katanungan doon. Kasi nga, yung sinasabi natin dito na yung relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, siya kasi yung magbabago sa buhay ng bawat isa sa atin. Ako, meron akong dating kinamulatang relihiyon. Pero nang kinatagpo ako ng ating Panginoong Jesucristo at nabasa ko yung kanyang mga salita, yun yung naging daan para malaman ko na ako ay makasalanan. Yun din yung dahilan para malaman ko na meron palang buhay na walang hanggan. Yun din yung naging daan para malaman ko na ang dapat kong gawin ay yung kabutihan at hindi yung kasamaan.
13: Meron ako nakausap, Pastor, no? Sabi ko, nagsisimba ka pa ba? Hindi na daw. Bakit? Kasi pagkatapos ko magsimba, parang wala eh. Parang walang dating sa akin. Nakinig naman ako. Tumahimik naman ako. I was listening. Pero wala eh. So parang wala na akong drive magsimba. Sabi ko, hindi ka ba bothered na, no? Hindi ko nga alam eh. Sabi niya. Yun yung nakakalungkot, di ba? Nagsisimba, nakikinig. Pero hindi mo naman talaga maiintindihan, di ba? Pag yung babasahin sa'yo, makikinig ka, magkakaroon ng, how do you say it, homily. And then, wala ka ng follow-up. Wala ka ng follow-up, hindi mo na babasahin. Hindi sapat talaga yun, di ba, Pastor? Hindi sapat.
5: Tama yung Sister Cecil eh. Kaya dito kasi pinag-uusapan natin yung gospel eh. Kasi yung gospel talaga o yung salita ng ating Diyos, yun yung magiging daan para malaman mo yung katotohanan.
13: Yes.
5: Sabi nga eh, saliksikin mo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa'yo.
13: Yes.
5: Eh kung hindi mo nabasa yung katotohanan, kung hindi mo nabasa yung salita ng Diyos, ano yung magpapalaya sa'yo? Ano yung magbabago sa'yo?
13: Yes.
5: Kasi yung salita ng Diyos ay kinukumpara bilang isang tubig na naglilinis,
13: naglilinis
5: at nagbibigay ng buhay sa bawat isa sa atin.
13: Mm. Actually, yung mga talaga Mason, di ba maririnig mo, bakit ba ganyan siya? Kasi nakapikit pa ang kanyang mata sa katotohanan.
5: Mm-hmm.
13: Noon, hindi ko matalinghaga sa akin yun. Nakapikit ang mata sa katotohanan. Matalino naman yung tao na yan. Ha? Kung matalino yan, eh, kita mo, tuwan-tuwang gumawa ng masama. Tuwan-tuwang manira ng kapwa. Tuwan-tuwa na. Yung mga hindi katuwa-tuwang bagay, natutuwa siya doon.
5: Mm-hmm.
13: So, masasabi mo na, ah, hindi niya talaga alam yung katotohanan, ano yung consequences ng ginagawa niya. Yun yun eh, kaya sinabi mong hindi niya pa alam ang katotohanan.
5: Meron din yan sa Biblia, ma'am eh.
13: Okay.
5: Si, kung di ako nagkakamali, si Nicodemus.
13: Nicodemus.
5: Si Nicodemus, ano siya eh? Pariseo.
13: Parisi.
5: Opo, pag sinabing Pariseo, ikaw ay tagapagturo ng batas, tagapagpatupad ng batas.
13: Mm.
5: Ikaw ay laman ng tempo.

0: dahil yung Espiritu ang siyang magbibigay ng relasyon para sa Kanya.
1: Mm-hmm.
0: Tungo doon sa ating Panginoong Hesukristo o tungo doon sa ating Ama na hindi nila naintindihan. Kasi ang nangyari doon sa mga Pariseo ay nandoon sila doon sa kaisipan lamang.
1: Yeah, head knowledge.
0: Lamang,
1: yeah.
0: Head knowledge lamang.
1: Mm.
0: At yung mga spiritual na bagay na ito yung talagang dapat ay hindi nila maintindihan at maunawaan sa panahon pong na ito.
1: Yun. Kaya minsan pa magbabasa talaga ng Bible, pero hindi intentional. Talagang napakahirap, pastor. Ako, I experienced that. I was reading, hindi ko maintindihan, no? Inaantok ako.
0: Mm-hmm.
1: Pero sabi naman ni Brother Lau, I remember, pag inaantok ka, tuloy mo lang yung pagbabasa. Kasi kalaban yun.
0: Mm-hmm.
1: Pinapaantok ka niya para hindi ka magbasa, no? Pag you don't feel like going to church, you don't feel like manood sa online na nga lang, hindi pa nga pinapanood eh, 'di ba? Nanuno. Ano yung kalaban yan? Kaya kailangan piliti mo, kaya may intentionality, may intention talaga, dapat talaga 'wag mong pakinggan yung mga nasa paligid mo, 'di ba? Unahin mo salita na, 'yan yung salita ng Diyos at okay. Nakakaalam talaga.
0: Mm-hmm. Tama po. Mm-hmm. Isa pa, bago natin basahin yung Biblia ay humingi tayo ng gabay sa Banal na Espiritu.
1: Yes.
0: Kasi yung Banal na Espiritu ang siyang ating magiging tagapagturo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mas maiintindihan natin at maunawaan siya.
1: Mm-hmm.
0: At gabay na rin natin yung mga tagapagturo, yung mga pastor o yung mga leaders natin para maintindihan pa natin mabuti yung salita ng ating Panginoon.
1: At saka pag seeker ka na, mga kapatid,
0: ayun.
1: Yung nagsisik ka na, ako na ano kaya naranasan ko yan, eh, bakit parang nauuhaw ako?
0: Yun.
1: Diba? Pagkauhaw mo, pagkaguto mo sa salita ng Diyos, ibang klase yun, gusto mo talaga may Bible study. Yung, kunwari, Monday yung Bible study mo, Sabado pa lang, excited ka na, no? Excited ka na.
0: Naghahanda ka na.
1: Oo, misa naman, hindi rin, tinatamad. Maglunis. Umuwi na tayo mga gaya kasi may Bible study. Anyway, kailangan nauuhaw ka, nasasabi ka kasi gusto mo makilala ang Diyos.
0: Diba? Tama po yan.
1: Yes. So, the gospel transforms into what we ought to be. So, may transformation.
0: Apo,
1: no? Nababago tayo talaga, Pastor.
0: Basahin ko muna po dun sa 2 Corinto chapter 5, verse 17.
1: Yes, no? Yes.
0: Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang.
1: Born again.
0: Ang ganda po, no?
1: Yes.
0: Wala nang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kaya pag sinabi natin Kristiyano tayo, dapat bago na tayong nilalang.
1: Mm.
0: Kaya yung dati nating pagkatao, dapat napalitan na yon. Kaya pag sinabi natin Kristiyano tayo at walang pagbabago, medyo may malaking katanungan.
1: Big question.
0: Opo.
1: Oh, big question mark.
0: Kristiyano ba talaga tayo?
1: Mm-hmm.
0: Yung po yun. Kaya,
1: although, eto, papasukan kita, Pastor. We are all work in progress.
0: Tama po yun.
1: May mga bagay, may mga Kristiyano. Parang klase yan. May madaling natuto.
0: Tama po yun.
1: Madaling na-transform. Mm-hmm. Meron namang 10 taon na o 5 years na, eh, ganun pa rin.
0: Ganun pa.
1: Medyo, dapat hindi natin susukuan yung mga ganun kapatid. No? Pero minsan, kailangan rebuke talaga, di ba?
0: Kasi Sister Cecil, di ba?
1: Yes, kunyari, Pastor
0: ikaw,
1: Charles.
0: Naging Kristiyano ka na, no? May makikita ng pagbabago sa iyo. Eh.
1: Meron.
0: Di ba? Kahit na pa konti-konti. Hindi yung...
1: Totally bang, wala.
0: Totally wala. Na parang, kung sino ka, yung ka pa rin.
1: Yung ka pa rin.
0: Di ba? Para bang kung ikaw ay mandaraya, mandaraya ka pa rin.
1: Kung ikaw ay corrupt, corrupt ka pa
0: corrupt
1: rin.
0: Corrupt pa rin.
1: Oh.
0: Di ba? Walang pagbabago. Kaya yung tanong ng mga tao, Kristiyano ba talaga ang taong ito?
1: Yes.
0: Yun eh.
1: Nakakapag-stumble tuloy,
0: yun
1: no?
0: Po yun. Kasi may pagbabago talaga, may pagbabago makikita sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Kahit na papano.
1: Mm-hmm.
0: Makikita yun eh sa ating mga pananalita, sa pamagitan din ng ating mga gawa. Totoo po yung sinabi niyo, may mga pagkakataong babagsak tayo sa pagkakasala.
1: Yes.
0: Pero hindi yun yung magiging daan para magpatuloy tayo dun eh. Kasi nga, yung Banal na Espiritu ang siyang magpapaalala sa atin na tayo ay Kristiyano o
1: at,
0: anak ng Diyos.
1: At ang maganda din dyan yung community mo. Di ba, Pastor?
0: Yun,
1: pag nakikita
0: yan.
1: Nilang nag-i-slide ka na, medyo nalalaglag ka na sa bangin, may kukuha sa kamay mo. Kailangan. Andiyan na para umalalay.
0: Diba? Yan ang kahalagahan po ng kapatiran.
1: Yes.
0: Yun po yun. Kasi yung mga kapatiran po natin, sila po yung katuwang natin para paalalahanan tayo dun sa mga mali nating nagagawa. Katulad po ako, hindi ko masasabing lahat tama yung gagawin ko.
1: Mm.
0: Ang makakita ng mali ko ay yung mga taong nakakakita sa akin.
1: Amen. Yes.
0: Yung sarili ko, hindi ko nakikita. Kaya dapat...
1: May mga blind sides tayo.

0: Tayo, dapat eh. Nakikinig din tayo dun sa mga nagsasabi sa atin ng ating mga kamalian kasi yun yung nakikita nila sa atin.
1: Yes. Kaya we need to be truthful, no? Kailangan totoo tayo, wag tayo sugar coating. Kung talaga nakita mong si pastor ay may ganitong ginawa, and then wag mo na siyang pagdalos sa pastor, kanina may sinabi kang hindi ko gusto. I was offended. Nasaktan ako doon. Bakit mo ba sinabi yon? Ayun, ganyan na. Ah, nasaktan ba kita? Hindi ko yun alam. O, at least alam na ni pastor, di ba?
0: Kasi kung tunay kang lingkod ng ating Panginoon, dapat marunong kang tumanggap ng mga criticism.
1: Teachable ka dapat. Opo. Yes.
0: Kasi, ano yan eh, kung constructive yan, eh makakatulong sa iyo.
1: Mm.
0: At the same time, eh maitatama mo pa yung paglilingkod o mapapainam mo pa yung paglilingkod sa ating Panginoon at dun sa mga tao.
1: Minsan masakit din, ano? Pag
0: tama ganun, po yan.
1: Masakit yun eh, pag nakadama ka na. Pero at the same time, at the back of your mind, ganun nga ba ako? Diba? So you tend to evaluate yourself.
0: Maganda yan.
1: Oo oh, nga, no? Ganun nga ako?
0: Okay. Yun ang maganda ron.
1: Yes. Ganun ba? Hindi yung kala mo naman kung sino ka, yung magre-react ka kagad ng ganun na hindi mo ini-evaluate yung sarili mo. Dapat nag-evaluate ka rin. So, ganun ho si pastor eh. Si pastor nga wala pa nagagawa ng hingin ng tawad eh. Diba?
0: Hindi, alam ko naman pagka may nagawa akong mali kaya.
1: Yes, yes. Okay, so, pastor, bago tayo mag-break, no, ipapaalalahanan ko ulit yung ating mga tagapakinig, no, lalo na dyan si Lamberto Nolasco. Maganda umaga po. Sir, RP Lawag, EQFM, RP Baguio, and dyan po sa Tandag at lahat pa ng mga Radyo Pilipinas stations na nakakawing o nakahook up po sa atin ngayong umaga sa Radyo Magazine. Of course, Sports Radio 918, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang ating flagship station at ang ating pong station na 104.3 FM. Di ako sigurado dun eh, no? So anyway, mamaya po ang guest natin. Aba, ito yung guest na hindi pa guest, nandito na, no? Dalawang Sunday bang kasama to, pastor, no? Yung guest natin, no? Ang guest po natin ay mula sa Yahweh the Giver Christian Fellowship Caloocan. Yan. Ang ating guest ay si Brother Dexter.
0: Wow.
1: Malilin?
0: Opo.
1: Malilin yan. Oo. Si Brother Dexter, pag nakita nyo to, malaking mama. No? Para siyang ano? Ano bang height ni... Parang pag nakita mo siya, uy, parang siya yung head ng security. Parang PSG. Oo, parang ganun yung dating niya. Pero maganda po ang kanyang kwento, no, si Brother Dexter. Maganda yung magiging kwento niya, yung naging proseso ng kanyang transformation, yung buhay niya before at ano na yun, buhay niya ngayon. At magandang umaga din po sa napakagandang better half ni Brother wow. Dexter, si Sister Rhea, na nandito. Magiging guest din natin si Sister Rhea.
0: Oo, opo. Medyo hinihimas-himas.
1: Hinihimas mo pa.
0: Opo, pinapausukan.
1: Liligawan natin ba? Liligawan natin.
0: Kinapakahig-kahig.
1: Ano yung manok?
0: Para isasabog.
1: Ikaw talaga. Oh. Maganda umaga po sa mga Yahweh the Giver Christian Fellowship brothers and sisters natin mula sa Visayas Avenue, syempre, sa Caloocan, sa Pulilan, at Baysa.
0: Baysa, yung ating Baysa. Bible study.
1: Yan, magandang umaga po sa inyong lahat. Yan. So, babalik po kami in a while dito pa rin sa Celebrating Life.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
4: Maging panatag, Pilipinas! Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Asahan niyo, papangandam natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo na ang pag-iibigin ko. Kung dati okay na, lalo na. Pero magagawa ko lang yun kung kasama ko kayo mga barangay captain.
6: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
7: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays. Total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
8: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong tulong. Hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
6: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng mga barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
9: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo, pwede kang mag-register ng renewal ng business permit mo. Tapos, doon mo na makikita, kumbaga meron siyang doon sa portal ng e-gov, pag-register mo ng business permit, nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat, no, sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito, no, na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin, pati rin yung mga maliliit na negosyo, lalo na yung malalayo sa bayan. Open lang nila yung app nila, makapag-register na sila.
10: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
11: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill puno na. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
10: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang Special Auction Round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
12: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
10: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
13: Ito ang Presidential Broadcast Service.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
13: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
1: Okay, nagbabalik po ang Celebrating Life. Yan, doble tayo, Pastor, para matapos natin yung ating outline dito sa Celebrating Life. Muli, maganda umaga po sa inyong lahat. So, Pastor, ano na? Ang ating pong bibigyan pansin ngayon ay yung mismong pagkonsidera kung sino tayo noon at sino tayo ngayon.
0: Opo, yan. Opo. Siguro doon muna tayo, yes, sa noon.
1: Yes.
0: Kasi doon sa binasa natin, mga unrighteous talaga tayo. Mga sinners talaga tayo.
1: Yes.
0: Dahil sinners tayo, hindi tayo, yung kingdom, hindi natin siya ma-inherit. O hindi tayo makapasok.
1: Yes.
0: Doon sa kaharian ng ating Diyos. Nakita natin kanina, ma'am, yung mga inisa-isa ni Pablo na kasalanan, ano?
1: Siyam yun.
0: Oo, makikita natin doon. Pag tinignan natin siya, tatama yung isa sa atin doon,
1: yes,
0: o dalawa, tatlo, no?
1: Oh.
0: Kung baga sapul tayo. Ibig sabihin, yun yung nagpapatunay na talagang lahat tayo ay nagkasala. Kaya kung makikita po natin, yung nangangasabi ni Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 hanggang 11 ay nagpapatunay.
1: Ano, okay, ba talaga, Pastor?
0: Oh, yes, nagpapatunay, no? Na tayo ay mga ligaw.
1: Yes.
0: Lost, lamang mga ligaw,
1: broken.
0: Opo, mga makasalanan na kinakailangan iligtas tayo ng ating Diyos.
1: Yes.
0: Sa Romans chapter 3 verse 10 hanggang 23, titignan po natin dito. Sabi dito, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, kahit na sinong tao na nagsasabi na siya ay banal, hindi siya papasok dun talaga sa kabanalan, sapagkat ang Biblia mismo nagsasabi na walang matuwid, wala kahit isa.
1: Mm.
0: Tignan din natin sa verse 11, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos.
1: Mm.
0: Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan, pananalita nila'y pawang panlilin lang. Ang labi nila'y may kamandag na ng ahas, puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa, parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan, hindi sila marunong matakot sa Diyos. Alam natin na anumang sinabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman. At dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. Wala tayong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, sapagkat ang ginawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya'y nagkasala. Kaya kung makikita po natin doon sa binasa natin, ma'am, nagpapatunay na ang lahat ng tao na isinilang dito sa mundong ibabaw na ito, lahat sila ay makasalanan.
1: Amen.
0: At lahat ay kinakailangan ng kaligtasan.
1: Yes.
0: Yun po yung sinasabi rito. Kaya yung ating Panginoong Hesukristo ang siyang magpapawalang sala sa bawat isa sa atin.
1: So, sa totoo lang yung binasa mong mahaba na yan. Ano? Ang isa lang ang sinasabi, we are wicked, meron po tayong sinful nature.
0: Mm-hmm.
1: At kung gusto natin maging mabuti, kasi hindi tayo mabuti. Kaya wala magsasabing wala akong kasalanan, mabuting tao ako. Wala, wala pong ganon. Kasi kailangan talaga natin si Jesus para mawala yung kasalanan natin o maging mabuting tao tayo. Mm-hmm. Kailangan natin si Jesus. Yun lang po yung sinasabi doon sa... Kasi yun nga, nananalaytay sa dugo natin, yung dugo ni Eva, di ba? Na nagkasala. Doon nag-umpisa yun eh.
0: Yes.
1: Kaya yun yun. So anyway, what changes the destination of these lost ones? Yung sinful nature, broken, we are wicked, di ba? Maraming tao ganon. So ano ngayon ang susi para makaahon tayo doon?
0: Kinakailangan natin yung biyaya ng Diyos.
1: Amen. Grace.
0: Opo. Okay. Kasi nga, yung biyaya ng Diyos ang siyang tutulong at magliligtas at magbabago ng bawat isa sa atin.
1: Mm.
0: Kasi nga, wala tayong kakayanan eh. Kahit na anong gawin natin, na kabutihan, na iniisip natin na magiging daan ng ating kaligtasan, hindi siya nakaabot doon sa pamantayan ng ating Panginoon.
1: Kahit nakapagpatayo siya ng maraming simbahan?
0: Opo, kasi sabi niyo doon, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot ni numan. Doon sa kalooban ng ating Panginoon. Yun. Ibig sabihin, kapos yung lahat ng ginawa natin.
1: Hindi na, lang nga yung ginagawa nating kasalanan eh. Mm-hmm. Yung ating nature
0: yung po
1: bilang
0: yun.
1: Tao.
0: Opo.
1: Yun.
0: Sabi nga, dahil sa isang tao na walang iba kundi si Adan,
1: yes.
0: Ang siyang naging daan, yes. O ang siyang naging daan para ang tao ay magkasala.
1: Mawalay sa Diyos.
0: Opo yun.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Okay, tuloy po natin sa letter B na po tayo.
1: Opo.
0: Consider the way we are.
1: Ngayon, yung ngayon.
0: Opo,
1: no?
0: Opo. Ano na tayo ngayon? Di ba?
1: Mm.
0: Para bang we are was o tayo po ay
1: nalaban na.
0: Tayo po ay nilinis na.
1: Okay,
0: no?
1: Okay.
0: Sabi nga, we are made clean by the blood of Christ.
1: Amen. Salamat sa Diyos.
0: Opo.
1: No?
0: Papansinin po natin dito, ha? Hindi yung religion, hindi yung organization, kundi lahat tayo ay naligtas sa pamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo.
1: Amen.
0: Sapagkat yung dugo ni Kristo ang siyang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kasi yun po yung kautusan eh.
1: Mm.
0: Kinakailangan merong magbuhos ng dugo. Kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran sa kasalanan. Kaya yung dugo na dapat ibuhos, dapat walang kapintasan. Ito po yung ginampanan ng ating Panginoong Hesukristo.
1: Si Jesus.
0: Kaya kung walang Kristo na napako dun sa krus ng Kalbaryo, walang kaligtasan na magaganap. Kaya sabi nga sa Pahayag chapter 1 verse 5, at mula kay Hesukristo ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Inibig niya tayo sa pamagitan ng kanyang dugo ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan.
1: Yun.
0: Kaya napakahalaga po yung dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo.
1: Mm, that's the A to Z ng Christianity actually.
0: Opo,
1: yung pagkabuhay, yung namatay siya, nabuhay siya, yun po kailangan, yun yung katotohanan na i-embrace nating lahat.
0: At muli siyang babalik.
1: Yes.
0: Yung pinakamaganda
1: at puro. Pagbalik niya, hindi na siya savior. siya ay isa ng hukom.
0: Hukom.
1: Po yan. Ng judge na siya. Kaya
0: judge niya yung mundong ito.
1: Huhukuman na. Huhukuman magsusulit na po tayong lahat. So, anong buhay mo ngayon? Isusulit mo yan ngayon.
0: Amen.
1: Diba? Kaya tingnan mo na, may panahon pa kapatid, no, na tayo manumbali kay Jesus at siya maglilinis sa atin. Amen. Hindi ikaw, wala tayong kakayanan.
0: Kumbaga, nakaligtas ka sa batas ng tao, yes, pero sa batas ng Diyos, hindi ka.
1: Man cannot change man.
0: Yeah.
1: Okay, Pastor, go.
0: Okay, sabi nga, letter B, we are washed by the water of the Word.
1: Yun, Word, salita, opo, gospel.
0: Yung salita ng ating Diyos, ang siyang naglinis sa atin, kaya kinakailangan natin talaga yung Biblia. Eh.
1: Mm.
0: Kasi yun yung nagbago sa atin eh. Yun yung nag-alis ng kasalanan sa atin. Sabi nga sa Ephesians chapter 5 verse 26, upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita.
1: Yes.
0: Kaya kung wala kang nabasang salita, ano ang maghuhugas sa iyo?
1: Mm-hmm.
0: Kung wala kang narinig na salita, ano ang maghuhugas sa iyo?
1: At dapat, kung wala ka na dinig na salita, paano ka susunod?
0: Tama po yun.
1: Oh, paano ka matatransform, mm-hmm, diba?
0: Yun. Kaya kinakailangan talaga yung Biblia,
1: yes,
0: sa bawat isa atin. And number two, under ng letter B, we are sanctified.
1: Yun.
0: Set apart for divine service. Pag sinabing sanctified, pinabanal tayo, mm-hmm, o pinababanal tayo,
1: yes,
0: ng ating Diyos.
1: Sanctification.
0: Sanctification. Yeah. Sabi, mm-hmm, nga rito, yung dahil tayo ay pinabanal ng ating Panginoon,
1: mm-hmm,
0: nanduroon tayo, meron tayong kabahagi dun sa makalangit o makadiyos na layunin,
1: mm,
0: ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Meron siyang layunin na tayo rin po.
1: May purpose. Opo, may purpose.
0: Mm-hmm. Tayo, ang layunin din natin ay yung mga makasalanan, abutin din natin,
1: mm-hmm,
0: at magkaroon din po sila ng paglilinis dun sa kanilang mga nagawang pagkakasala.
1: Kaya dapat yung mga naligtas, yung mga tayo ini-enjoy na natin, yung kumbaga joy of salvation, kailangan nagre-reach out din tayo. Hindi lang tayo kampante, hindi lang tayo nakaupo, okay na ako, ligtas na yung pamilya ko, okay. Dapat nagre-reach out din tayo. Dahil utos ng Diyos yan, utos ni Lord.
0: Tama po yan.
1: Yes.
0: Mm-hmm. Doon naman sa letter B rito, kasi yes, letter A, mm-hmm, natin, God has, mm-hmm, a purpose for the life of its sinner. Sumasabi ito naman po tayo, no? Yung letter B naman po, sabi rito, even trials,
1: yes,
0: contribute to His purpose for our lives.
1: Yes.
0: Kaya kung may mga...
1: Kailangan natin yun eh.
0: Oh, kung may mga pagsubok tayo, mm, di ba? Kasi, mm, para siyang ano eh, para siyang napuprong tayo dun sa mga trials na dumarating sa mga buhay natin,
1: mm-hmm,
0: eh. Di ba? May mga naaalis dun sa mga... Mga, kasi may inaalis ang Diyos sa atin eh.
1: Mm.
0: Yun yung mga trials na dumating sa buhay natin eh. Kaya isipin natin yung mga pagsubok na yan.
1: May purpose.
0: May layunin kung bakit,
1: amen,
0: dumaan tayo dyan sa mga ganyang mga pagsubok. And doon naman po tayo sa number 3, Ma'am Ceci. Para naghahabol talaga tayo ng ano.
1: We are justified, declared righteous. Yun ang pinakamaganda sa lahat, ano? Na-justify na tayo at tayo na ngayon ay isa ng banal.
0: Sabi rito, pinawalang, yes, sala na tayo.
1: Wala na tayong kasalanan.
0: Kumbaga yung ginawa mo magmula, nagkaroon ka ng karunungan, pagkaunawa dun sa kasalanan,
1: yes,
0: burado na yon.
1: Mm-hmm. Paano kung nakagawa ulit ako?
0: Eh, sabi nga eh, kung ipapahayag daw ng ating mga labi,
1: yun.
0: Di ba?
1: If you confess your sin,
0: He is faithful and just to forgive us and cleanse all our wickedness.
1: Pero dapat ihingi ka man ng tawad.
0: Tama po yun.
1: Hindi totoo yung hindi na tayo kasi pinatawad na tayo yung mga future sins natin. Kailangan, bakit? Kasi dapat kinikilala mong nagkasala ka.
0: Opo. At yun, pagpapakita po yan ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos.
1: Humility. You will humble yourself yun, in front of God. Okay. Mm-hmm. Sige po.
0: Okay.
1: Ang gaganda nitong letter A, B, C, and D, Pastor. No? Isa-isa, i-mention natin bago tayo mawala ng oras.
0: Sige po. Sabi nga rito, letter A, sabi nga, we are justified, declared righteous.
1: Amen.
0: Letter A, this is possible because of Christ's finished work on the cross.
1: Yun.
0: Kaya
1: it is finished.
0: Sabi nga, it is finished.
1: Yun. Hindi na kailangan mag...
0: Oh, wala ka nang dapat.
1: Napako uli sa cross. No?
0: Wala ka nang dapat gawin kasi... Si Jesus lang kasi yung tinanggap ng Ama,
1: yes,
0: na handog para sa ating mga kasalanan. Wala nang iba.
1: Sapat na yon.
0: Mm. At kung sasabihin mo, may gagawin ka pa, bukod pa doon, parang sinasabi mo may kakayanan kang iligtas yung sarili mo.
1: Yes, oo.
0: Wala tayong kakayanan eh. Kaya kinakailangan natin ng Kristo. Sabi nga doon sa Roma chapter 3 verse 25, Siya ang iniari ng Diyos bilang handog upang sa pamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya ay matuwid. Sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanan na gawa ng mga tao.
1: Amen.
0: Sa letter B naman po rito, God is just and the justifier of those who believe.
1: Yun.
0: Kumbaga siya yung maglilinis, no? Ng lahat ng mga maniniwala. Yun yung ano.
1: Anong nangyari siya abogado? Siya rin ang hukom.
0: Siya rin ang hukom.
1: So paano yun, ano, 'di ba? Eh, wala ka nang ano noon, hindi ka na mapapahamak no, siya na ang
0: siya
1: na abogado, eh, no? Siya pa judge, opo, no? Wala ka na.
0: So sabi nga sa Roma 3:26, ngunit ngayon ay pinapakita ng Diyos na siya ay matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus.
1: Yes.
0: Kaya sino pang hahatol sa atin?
1: Mm.
0: Eh kung yung tagapaghatol, eh yun na yung ating Panginoong Jesucristo na siyang naglinis sa atin.
1: Amen.
0: At nagligtas sa atin.
1: Yes. Letter C, Pastor.
0: Okay. Our justification is not by works, but by
1: grace. Yun. Tandaan po natin yon, mm-hmm, always biyaya. Wala tayong kakayanan pa, kahit yung faith natin, bigay din ni Lord yan.
0: Amen.
1: No? Always by grace.
0: Opo.
1: And then letter D.
0: And letter D, we are justified by faith in Christ. In Christ and have peace with God.
1: Yun.
0: Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng ano yun, no? Ng reconciliation sa ating Diyos.
1: Pakikisa. Yes.
0: Opo. Kumbaga, naayos yung ating relasyon sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo kasi siya yung naglinis sa atin, nagpawalang sala sa bawat isa sa atin.
1: And finally, dahil nga po yung mga nabanggit namin na yan na kumbaga tayo nilinis ni Lord, tayo may bagong buhay na, tayo ay new creation na, ano magiging katatayuan natin, di ba? So, these justified sinners will someday be like Jesus. Yun, magiging Christ-like tayo, no?
0: Opo.
1: And while andito tayo, yung grace enables us to grow in the knowledge of Christ. And when Christ returns, we will be like Him. Wow, magiging Christ-like talaga tayo, Pastor.
0: Tapos yun yung sinasabi niyo, ma'am, na ano, dapat talagang kadugtong yung pagiging Kristiyano natin, bunga nito yung pagiging matuwid kasi yung ating Panginoong Jesucristo,
1: yes,
0: nabuhay ng matuwid eh.
1: Yes, that's right. So yung Holy Spirit, sabi nga, this upward way is all of grace. Tandaan po natin, all by grace. The Holy Spirit guides us in becoming more like Jesus. Bahala si Holy Spirit doon. Kasi andito siya, indwelling of the Holy Spirit.
0: Basta di-allow natin siyang gumalaw sa atin.
1: That's right. Even in trials and temptations, we're guarded by His love. Yan, pag-ibig, dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Okay, so ito yung conclusion natin, Pastor, ano, bago tayo magtapos. Can you find yourself in Paul's list of lost ones? Oo naman, talagang yung siyam na sinabi, mga kasalanan, lahat po kami ay bullseye doon, di ba? Lalo na yung Diyos-Diyosan, ako, ang Diyos-Diyosan po, hindi lang pera yun, ha? Hindi lang power yun. Yung mga bagay na nakakaagaw ng ating attention sa Diyos, yon ang tinutukoy doon. Come to faith in Jesus and be made clean, yan. Only through Jesus tayo malilinis, no?
0: Amen.
1: God specializes in getting bad people cleaned up for heaven. So siya lang po ang susi para tayo ay magkaroon ng isang buhay na banal.
0: Amen.
1: No? Makiisa tayo kay Jesus dahil nga doon sa kanyang pagiging tao, nagpakasakit sa krus at namatay sa krus at muli na buhay. Yun.
0: Amen.
1: Maraming salamat. Ang ganda ng ating message. So Pastor, anything else to say?
0: Basta tayo bilang isang mga nilikha ng ating Panginoon, kinakailangan po natin ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo lamang. Wala nang iba. Dahil siya yung daan, siya yung katotohanan, ang buhay.
1: Amen.
0: Walang mapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya.
1: And all by His grace.
0: Amen.
1: All by His mercy.
0: Amen.
1: Hindi dahil matalino ka, mayaman ka, marami kang binibigay, marami kang tinutulungan. Wala lahat yun.
0: Amen.
1: Kung wala ka relasyon sa Diyos. It's all nothing. Alright? So maraming salamat po. Wala hong beyond redemption, ha? Tayo, makasalanan lahat. Paglapit natin kay Kristo, siya lang yung tanging maglilinis sa atin. And then we will be transformed, and then we will be Christ-like, and we will be justified. Okay? So maraming salamat, Danette Cortez, sister. Maraming salamat for watching Josephine Idnay, Nick Danyes, and of course, ang RP Davao. At pakiantabayanan po ang pagbabalita ni Tom Reyes. Pastor Charlie Opina, maraming salamat. God bless your heart.
0: Maraming salamat, Sister Cecil.
1: Maraming salamat po. Babalik pa kami.
2: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
16: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Philippine Standard Time, 7:57 na umaga.
16: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
17: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Umabot na sa 32 ang bilang ng mga nasawi dulot ng mga epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa Office of Civil Defense, karamihan sa mga nasawi ay mula sa lalawigan ng Benguet. Nasawi ang mga nasabing individual dahil sa pagunan lupa, pagkalunod, rock slide at pagkakuryente. 8 milyong katao ang apektado ng masamang panahon. Halos 3,000 bahay ang nasira. Dagdag ng OCD, umabot na sa 6.11 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Umabot naman sa 2.32 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. 117 local government units ang nagdeklara ng state of calamity. Namigay na ang pamalaan ng 1.65 billion pesos na halaga ng tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad. Department of Interior and Local Government, pinapaiting sa local government units ang preemptive evacuation. May ulat si Ray Ferrer.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Muli, pinaalala na ng Department of the Interior and Local Government ang mga lokal na pamahalaan na agad magpatupad ng preemptive at forced evacuation sa mga lugar na mataas ang panganib sa baha at landslide. Kasunod ito, napatuloy na malalakas sa pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa habagat na pinalalakas ng low pressure area. Ayon sa DILG, dapat unahin ang kaligtasan ng mga bata, senior citizen, buntis at persons with disabilities. Sa mga lugar na madaling bahain, dapat agad ipatupad ang preemptive evacuation kapag papalapit na sa kalahating metro ang taas ng tubig. Samantala, agad na inirekomenda ang paglikas sa mga komunidad na mataas ang panganib sa rain-induced landslide. Libo-libo tauhan ng PNP at BFP ang nakatalaga upang tumulong sa evacuation centers at mga lugar na apektado ng baha. Inikayat ng DILG ang publiko na kusang lumikas at makipagtulungan sa mga otoridad upang maiwasan ang pagkasawi ng buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
17: Water sources ng Baguio City muling napulo. Wala sa Radyo Pilipinas Baguio ang ulat ni John Munar.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Inumpirma ni Baguio Water District General Manager Engineer Salvador Rueca na napuno muli ang mga underground water sources ng Baguio City dahil sa patuloy na pag-ulan. Ayon kay Rueca, 70% ang recovery ng mga water aquifers at rain harvesting facilities ng siyudad ngayong buwan ng Agosto. Anya mga rainwater catchment basins sa Santo Tomas at Busol Watershed ay pawang napuno at sumobra pa sa kapasidad dahil sa mga ulan na dala ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at ng habagat. Umaasa naman ang Baguio Water District na makakaranas pa rin ang syudad ng mga pag-ulan hanggang sa huling bahagi ng taon sa kabila ng banta ng El Nino upang hindi agarang bumaba ang supply ng tubig lalo na sa peak season ng turismo na magsisimula na sa bear months. Ayon sa PAGASA Baguio, mula August 1 hanggang August 25 ay umabot na sa 2,433.6 millimeters ng tubig ulan ang bumagsak sa lungsod, doble sa karaniwang 1,000 millimeter rainfall sa loob ng isang buwan. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
17: At 6.5% inflation, posibleng maitala sa buwan ng Agosto 2026. Ito'y ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas. May report si EJ Lazaro.
16: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Inaasahan ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na mananatiling mabilis ang inflation sa bansa ngayong Agosto 2026 na posibleng pumalo sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% batay sa month ahead inflation forecast nito. Ayon sa BSP, pangunahing magtutulak sa inaasahang pag-